XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Oke, okay. Oras makat rupa alas ucu sais na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, welcome sa itong final round. Of course, kining oras sa tunsap ka na ito, makat rupa sa Santon Vitamin C. Karong pinahuna, makat rupa, mas pahimsuga. Ang lawas, palikuna ang imong immune system, makat rupa. Pinaagi sa pag-take sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mga katrupa, maayusap kini nga magpaboost sa atong immune system. No, labi pa karong panahon na kay lain gud ang panahon, dunay pag-ulan-ulan, dunay kining init. No? Mauna nga palig-una, kay otherwise kung luya ka sa immune system, dali na kayo ka maigo sa ubong sipon, mga katrupa. Santon Vitamin C, pangitaan niya sa mga butika.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, good morning usab sa ato mga kaigsunan. Labi pas mga nagbiyahe karong nga panahon na, amping sa biyahe.
2: Amping ha, kaya medyo dangog-dangog karong atong dalan karon.
1: Oh, doon ay mga panagaktak sa ulan, pipila ka mga lugar sam.
2: Tuod-tuod na raba. Tungod-tabodis ang hinungaw siguro sa bagyo ni.
1: Anyway, ang bagyo, pagawas naman katrupang nga, John Jay. Pero so, na'y coming.
2: Ay, naanapot.
1: Dahil nagsunod, no? Pasalamat ang mga katrupa nga si Bagyong Francisco do kusog kayo itong bagyo.
2: Pero nakagawas na.
1: May gawas. Mm-hmm. Oo.
2: Si Bagyong Francisco.
1: Oo.
2: Uy, kumusta man si Bagyong, si Bagyo. Si Francisco, dahas may kuan?
1: Ito napit kaya itong
2: iya. Sa may Lorenzo, San Lorenzo.
1: San Lorenzo.
2: Barangay San Lorenzo sa may Prosperidad.
1: Prosperidad, no? Katrupang
2: Francisco. Francisco. Bulawan.
1: Bulawan.
2: Bulawan.
1: Francisco makatulog na ka to siya?
2: Nakatulog na kay.
1: Basta nakatulog na siguro to?
2: Nakabalik beto yung anak din.
1: Okay.
2: Okay man daw ko no.
1: Minaw ra to siya kanunay no?
2: Nah, dili to mo kun dili to atoy undang ang paminaw ato okay ni si Tatay nga Talisik.
1: Sila si Tatay Talisik no?
2: Tatay Talisik ha, mayong pagpaminaw ninyo og mga pagasian family diha sa may kininkuan, sa may Andanan. Sa may Bayugan City.
1: Sige po sila paminaw diha.
2: Grabe ni mga pagasian family og labi na ang ilang Batao clan.
1: Batao clan, good morning Sam.
2: Batao clan ha. Thank you diha ninyo mga tigpaminaw gini sa to ah.
1: Katropang Yuan, oy, good morning Katropang Yuan. Oy,
2: Katropang Yuan, kumusta to ang signal? Okay na no?
1: Ingon siya nga okay ra ang signal, sukad pagayon ang sayo.
2: Okay.
1: Salamat Katropang Yuan.
2: Ang palwa Katropang Yuan nga nagkumbitay-kumbitay man po dito.
1: Nagkumbitay ning palwa bisag ipalayo na.
2: Og dito siya nakumbitay atong wire sa internet putol yon. Gani gid dito siya sa kurente mo tong igo na ganahan dito.
1: Kining palwa si Lubi may.
2: No. Balwa.
1: Arang-arang
2: na lang yun kay sa lube yun. Kay kung katong yung lube, putol yun.
1: Putol yun, no?
2: Bully yun sa lube.
1: So,
2: bintaha yun siya nga na distansya yun siya sa punuan.
1: Okay, nga itong linya magkuda sa Bayugan.
2: Nailube ang kuan mga katropa.
1: Supplies ko rin tayo internet na maglube.
2: Natunggan o lube.
1: Mauna nga dati, anytime nga mahulog ang
2: lube, tomate.
1: Lube o kahang dahon na bugto.
2: Bugto.
0: Bullseye!
1: May buntag, katropang Tristan Yatgulay. Good morning, boy.
2: Good morning, Limo Dia, boy.
1: Dias, katropang Jasmine. Good morning. Ingon siya, good morning, mga katropa. Inom taninyo ang Santon Coffee Mix. Samtang naminaw sa inyo, katropa. Oy!
0: Bullseye!
2: Salamat kayo dihan ninyo, ha?
1: Ginominom, gidas, katropang Jasmine. Kana mo'y sakto. Kita bang good... Mga Pilipino, mga katrupa, daghan ka na ito, hilig mga pe. Ang problema lang, mga katrupang Junji, daghan po ka na ito, ang wala agad nila gimain, wala agad nila giyon na huna. Nga sa...
2: Ngadto-ngadto.
1: O ang atong gikape, na ay dili mayong ipikto sa lawas, dito pa na magkauna-una, uy hala, ang akong lawas na unsa naman eh, oy magpapalpitit naman eh.
2: Lahi naman.
1: So, gigamit din ang kape kay...
2: Kanto man din ang kape nga asukar nga gikapihan.
1: Asukar nga gikapihan.
2: Maanay na kaliso.
1: Ang itabo, dugay naman ang mga igayon na manghinubran na sa kape mga katrupa, palpitit ang kasing-kasing. Niya, usapan niya na kay Asukar man gigigapihan.
2: Gigapihan.
1: Diabetes.
2: Palpitit pa.
1: Sakit og diabetes.
2: Oh, tingala nang masamad lang gamay. Tagtulo na kabulan na desel maulian.
1: Maulian, oh.
3: Ay, ay,
2: grabe na like sugar ang lawas.
1: Mao. Ah, may panis ka tropang Jasmine ako. Kay...
2: Nakamaog yun.
1: Kamaog yun?
2: Nakamaog yun siya.
1: Oo. Oh. Mm. Mayo man ang safety dalat ng kagalingon. Mas mayo po na nga... Wild kapi-kapi, healthy pata, mga katropa.
0: Bullseye!
2: Diapot sa taga Kantagan, ha? Labi na sa kang Edith Flores. Edith Flores, mayong pagpaminaw niya, diha ninyo, gigang gandidin pataho.
1: Good morning niyo, diha.
2: Mayong buntag diha ninyo, ha? Unyag ang mayong buntag, katropang Ray, katropang Junji, asa manjud, mayong buntag, o asa manjud, mayong buntag, o tagaan... tagaan ang buhi o ang patay na.
1: Unsa man
2: eh. Labon kong buhi pa, mangayo, ma, masaban pa. Unsa man eh.
1: Unsa man eh.
2: Ano eh.
1: Ingon si katropang Larry Tixon, mga adlaw. Maayong buntag, katropang Ray, katropang Junji. Asa man good, maayong buntag o
2: kanang
1: tagaan ang buhi.
2: Oh.
1: O ang patay na. Asa man kuno maayong tagaan, ang buhi ba kuno o ang patay na?
2: Patay na.
1: Labon kong buhi pa, mangayo, kasabaan pa.
3: Ay!
1: Normal.
2: Normal din naman gito ang hatagan kini magyung buhi.
1: Ang buhi.
2: Okay, mo magyun ay maka mo dawat. Ang patay o tagaan to nimo di naman to kadawat.
1: Ang patay og og imo na tagaan.
2: Di naman to mo dawat.
1: Di naman ni mo nakasabaan kay inighatag ni mo, imo namang bawion. Paano nga, ang buhi, o okay, iunang tagaan, kasabaan pa.
2: Kasabaan pa.
1: Oo. Oh. Kay...
2: Dawaton man.
1: Dawaton. Maura man eh sa istorya katropang Junji nga.
2: Maugan eh.
1: Maglagot yun ko ba? Maglagot yun ko kay... O manghagad yung kaon?
2: Oo. Oh, mukaon
1: po.
2: Nga, di po ko manghagad o kaon, ingnon po ko dalo.
1: Dalo? Oo. Oh, maglagot yung ano nila, oi, kay manghagad ko kaon, mukaon po.
3: Ay,
1: oh.
2: Nga, maglagot ko kay isara akong invitaron, daghan kay masabay o kaon. Dili man ni networking.
1: Oh.

0: ang posibilidad gyud pod ang kining gitawag nga impluensya na impluensyahan ng ropa nga dun jay, ang usas mga
1: estudyante
0: dito. Kunya of course kay naa na may attitude siguro pon nga medyo
1: kuan bad kana bang murag
0: warsyakon dali gyud ka maimpluensyahan kini mga kabataan gud nato mga katrupa. Mas dali nga maimpluensyahan kung daan na nabain ng batasan bitaw nga medyo barbado po.
1: Mangtason gyud siya.
0: Oo.
1: Unya labi na kay ang mga namusil.
0: Oo.
1: Pulos eksperyensyado sa armas kay gina-training pod sa mga naapon sa gobyerno. Okay, katong anak sa sundalo, naibidyo atong anak sa sundalo nga katong naidakoon.
0: Oo.
1: Katong naidakoon.
0: Kana ba yang giingon katropang John Jay nga og pananglitan nga pareha mo og expertise, makasabot ba yan mo?
1: Makasabot, oo.
0: Iba tatong usa, kamao mamusel.
1: Oo.
0: Okay, tontoon lagi sila sa iyang mama. Ante.
1: Oo.
0: Ante nitong pulis.
1: Niya
0: katong usa, og mahawid pag puli, kining pusel. So, but masabot kung mag-istorya ha, ibutan sila katropang dyan, makasabot.
1: Makasabot yun. Okay, parehas man sila og hilig.
0: Pareha maghilig.
1: Parehas maghilig. Mura ko na sa basketball, nga dali na kakabarkada, kung basketballista ka, nga ang imong barkadahon, basketballista
0: po. So, magka...
1: Dali ka na mo magka-uyunay. Parehas man mo og linya.
0: Maugyan.
1: Kanto na yung nahitabo katropa, Gary, na ay mga video magod sa nakuha sa Facebook sa katong na ay anak og sundalo, kay positive magyuto anak og sundalo.
0: Katong guano sa kinsianyos.
1: Katong kinsianyos, kuya, huwag yung kipadalugar. Mas na, mura lagi.
0: Kanabang
1: mura yun, huwag ka na abang anad yun kayo, eh. Kanang inig-
0: na-video nila?
1: Oo na. Gitan na, huwag na mo gahampun.
0: Mao?
1: Pagka na may kayo mo dala o kanang kuan ba niya mga buktun.
0: Kuan gito ka tarpang yun, Jay. Makaingan po tag, impluensyado po siya sa sama niya na kay, mura ba o ganang lipay kayo ng siya, katong ingon nga buli-buli sa tinupihan, di kayo na.
1: Oo, wala
0: pero,
1: to.
0: Wala mura to. Man siya o ganang magigusto, kiba? Kaya tinupihan niya. Kina-arm na yung mangyad po.
1: Mao gito lawas niya nga sa arpang mukan gyud sa arpang sundalo gyud ang iyang ganahan. Mao may iyang favorite gyud tun sundalo.
0: Hinaon sa laing bahin. Katong ilang picture kadto pang Junji, maklaro po nimong hinawiran sa armas.
1: Armas nga anad
0: sa safety.
1: Anad gyud.
0: Na ingon si kadto pang rigor nga mga kadto pa. Mas maayo magsanton user ta kay effective sa atong kalawasan pagsulay mo mga kadto pa tanawa si kadto pang rigor na rukla, oh. Di gud na ito malimod ning iyang kahimtang kay siya, santon user man yun.
1: No? Oo, gani, oo.
0: Santon copy mix user ni. Oo, tanawa, ingon si katropang rigor na rukla. Good morning, katropang rigor. Thank you so much.
1: Salamat kayo, ha?
0: Ingat nyo siya nga mag-santon.
1: Mag-santon, good. Kay...
0: copy mix.
1: Tanawa, bitaw, laho tayo biking lawas ni Kuan, ni Gregor.
0: Kami dito, santon santon copy
1: ako
0: mix.
1: Ako na, nahabit na gyud ako, eh. Kanang inig abot. Oh, nahabit na ako. Pero ang santon gold coffee mix with gluten collagen ako asang gipunterya ron.
0: Mag-unay
1: mo. Okay, makatulog naman kong sayo.
0: Mo ba?
1: Makatulog naman kong sayo. Niya, kuhan mo yung gigamit ron.
0: Mas maayo na. So, maulang ito katropang Junjino nga, ang mga bata, na-imprinsyahan gito. Ang delikado ito, katong giingon ako katropang Junjino, itong usa,
1: katong na
0: kay normal pareha na sila hilig kunya katong usa nga katropa di man kumutuo nga kung iya putong paborito niya dawi siya manuot na maisip gyud nato nga na-adapt pud niya ang mga buluhaton nato nga grupo unsay but pasabot nga grupo katong gisuot gyud niya nga t-shirt
1: katong t-shirt na naamagoy meaning ato
0: katong KMFMD KMFMD. But masabot, kin... Certo. Kin mi... Sa to ha? Farday Milat.
1: Motoy meaning bali.
0: But, in English pa na siya, no pity for the majority. Yeah, gisgutan man ito ni kahapon ha. Kajot ba itong tanaw na kukbalik, no? Kay... Mamani. Ya, kinira ba nga banda katropang Junji mo sa tanisim?
1: Oo, mo na.
0: No? Gani, nasilay, nagibidyo nito nga iya ni ining KMFDM.

0: ang mga ina-involved gud, wala sa nakasuot ana.
1: Correct. Katong mga
0: babae bitaw
1: katong mga naay mga kaso sa pamusil.
0: Oh, mo kana nga mga uniform
1: nga gamit. Ana. Oh, nagsuot ana. Kana.
0: Sus ka delikado. Sumo ning isa nga gitutukan doon sa PNP.
1: So mao to mga katrupa. Posible nga doon nagpagka-impluensya ni katrupa nga doon, Gino?
0: Unya, simple mga bata ba igigaroon kay bisan pa o tagagawas kay magkasinabot na tungod sa kabrait kaya nakabalog kabasabot o gin-Ingles na.
1: Oh.
0: Okay, kuya, ubi mga bata karon kay gagmay kasabot ang in-Ingles na kabalo na po manultig in-Ingles. Mm. Kaya nagkataas ba ang IQ? Di simple.
1: Ang ilang huna-huna, ang do ang ilang edad kanang ubos pa pero ang pangunahuna lupig pa yung mga atorne
0: mao kana bullseye kuyaw kayog mga kwan kuyaw kayog mga utok
1: yara di ang German Nordy ana no kin meret fardai mitlid mao na German words sa kining KM FDM no kin meret fardai mitlid sa in English pa no pity for the majority.
0: Majority.
1: Walay kaluoy ngadto sa
0: kadaghanan.
1: Kadaghanan, walay kaluoy ngadto sa kadaghanan.
0: So mao din ang ilang gina-target kay kung kadaghanan mo nang gina-target nila eskwelahan kay naa man mag-abot tanan mga estudyante si sa karon pati daghana.
1: Correct.
0: Oo.
1: So anyway mga katrupa ang pinaka kuan gud ani mabutang pag ang mga bata o di gano'n ito mamonitor lako yung posibilidad 100% yung nakatrupang yun Jay kung adto na mahi kaninga mahi mutang no sa mga barkada
0: po kana isa po na
1: nga dili maayo expect na yung kadinhaan
0: samot yun nga may impluensya
1: makakuha yung nag-impluensya mga katrupang dili maayo no niya wala ka nagmonitor mao na maula higit ka mas maayo ginang ginamonitor kita mga ginikanan
0: gyud i-check gyud para malikayan ba
1: kay lisod na kayo adto pa ta maghilak-hilak diha wa kay gihimo diha
0: wa gyapon
1: parehana kadro pang junje katong iyang anti nga pulis pulis to ha og tinuod pa siya nga kanang wala mag kining tolerate sa iyang pagumangkon. Ginamonitor po niya na unsa na mga
0: unsa na gilihok kana? Text, unsa yung mga chat. Kay kining rabang mga isama niya ni magbuhat ba po na sila mga group chat group chat.
1: Hinuon sa laing bahin ka tropa. Kung ang usap pod ka bata ba ka tropa nga imo nang ginamonitor mangita mangud pagpamaagi.
0: Mao, hinuon.
1: Nga unsaon pag
0: pero binta na lang.
1: Pero bumintaha kay
0: ma-preparean man nimo.
1: Maawir sila.
0: Maawir man nimo.
1: Maawir sila kay tropang Junjie nga ala. Bisan tuod og ako ning buhaton nga magtago-tago ko pero sa ngalan nga naay nagmonitor.
0: Oh, nakabalo na.
1: Oh, kabalo.
0: Lahira. Lahira.
1: Magkigig.
0: Kay kato lagi nahitaw og ing ato og naukaban kintaha ito og curious lang priminting ginikanan og naukaban tong messenger. Mabasahan tos biyo na. Patay kung anak ko yawag plano ane uy. Di mga sulti din sa bana. Masabutan da yun.
1: Kanyot lang kay alas 8.23 na. Mga katrupa, ito orasan, alas 8.23. Balik kami, Humas Painamdam, standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-FM
2: X-FM.
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
4: Uy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya ito. Sayang saat? Hoy, wagay na to man.
5: Exciting!
6: Santong Plus Gold.
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon. Lami nga kung kwan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kaya ganing buntag, kantong magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungugan ni si Dr. Sayestoy, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Xanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Mission Next! Daghan ang natabangan!
11: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abin akong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod gi 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision X! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble.
15: Natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Pili na!
19: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nagagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapin yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee
4: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, di gamay na mag-kape sa sakadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat mag-inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
4: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sana ka dungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
3: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye!
1: Ala balik to mga katrupa, alas 8:30 na sa itong arasan. Oras, atunsap ka na ito mga katrupa sa Premium D3 Softgel Capsule. Nagtabang usap kini sa itong mga kagisunan din ha, magpaligun sa kabukugan. Kato itong mga higala na itong nanay problema sa mga bukog. No? Nalira kan mang lugti. ito mo rin na nag-premium D3 Softgel Capsule. Nindot po di mga katrupa kay... Itong mga higala na itong galuyang lawas, hala, pabalikis kusog mga katrupa, tumari laman ang premium D3 Softgel Capsule.
0: Bullseye!
1: Timbaya sab na ito mga katrupa, gikan diri sticks line. Kumasta ko diha sa Dasagan, katrupa, sila si Rini Manulat o Gabuboy Timyo o sama ni, Dico Manulat o Tata Manulat. Gikan ni Jikel Maisog.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Thank you so much, katrupang Jikel Maisog.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta po na itong mga kaigsunan ang nausap din na sa mga opisina. Karong panahon na kay alas 8 kapi naman, anaras mga opisina, niya diha sa mga negosyohan, no? Mayong buntag, mayong pagpaminaw, ninyo tanan mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Well, balik ta. Sa itong panagisgot, no? So, dirita, by the way, sa kining laing isgutan ng katrupang Junji, no? Ang sitwasyon po di ay sa atong kining impeachment batok BP Sara katrupang Junji. Nagpadayon sila karon sa marking of evidences.
2: Evidence, so, kaning
1: ang prosecution team o ang defense team. Pero makaingon ng pugkog, naunsa naman po ning prosecution team nga?
2: Oo.
1: Nangayo naman po 60 days.
2: Gawas ana, nag-request na po nga amlihan yun ang katong sa BAR sa itong kuwan.
1: Gusto amlihan.
2: Oh, gusto amlihan kay mo kalap na po sila dito ang laing ebidensya. Mura ba gamila-mila nagsugod ng ilahang...
1: di na good layo.
2: Mura ba nagkamurit sing good.
1: Di na good layo sa pasangil nga sila kuno. Giging na naman nga ang gibuhat nila fishing expedition.
0: Bullseye!
1: So, by the way,
2: kabalugod silang sayop mabang naay kakulangon pero ingan ipugos pamanggod.
1: Nangayo og 60 days. Kaingon ba nako og kanang sigurado na gyud nga kada bang ang trabaho ra magudtan nato katrupang Junji kay do na may reklamante magudtan na. Isip ni accommodate sa pag-file. Diba, kana pagsugod bitaw sa kining pagkaso ni ining impeachment case. Nabay mo file. Kung balik-balik ka na totong sinugdanan na doon na may mga nagpasaka og mga impeachment case. Sama to sila si Sabala, mao ning kasabala nila hutay karon, no? Actually dili man ang mga congressman ana katrupang Junji ang
2: mga komplinan.
1: Ang nahimong nahimong yes komplinan. Na mag-file. So una-una katutan ng mga panahona, igo ra gyud sila mag-accommodate, no?
2: Mura gyud ang himoon.
1: Kung tinuod ang nag-file, nga doon na sila ay balido nga akusasyon, normal ilang pamatud-an. Pero sa pagkakaroon manggod, murang makita na nato mga katrupa nga halata na kayo nga ang prosecution good ang mga nagpaluyo good sa kining pagpangusog ni ini para ang vice president pa impeach.
2: Gani ang abogadong defense team ang attorney ni VP Sara nagpagawas og statement kagahapon adlaw katrupa Gary nga niingon nga naa na ta sa level sa Senado.
1: Correct.
2: Wala na ta sa Kongreso.
1: Wala na ta sa Kongreso.
2: Nga nung mo-request pa man mo nga ablihan ang katong sa BIR box ba?
1: It's not your power.
2: Dili dala ninyo jurisdiction ang Senado.
1: Oh, correct.
2: Oh, kongreso mo, kongreso lang mo. Mm. Ano mangialam naman mo sa Senado nga Senado na gano'n, it's impeachment ko, ana gano'n daw ko noon, adiha, mauna daw ko noon ay pinakalas.
1: Yes.
2: Ano nga daw ko noon yun ay himuwa o gipaningkamutan dito sa kongreso?
1: Oh, nga, dito mo nga...
2: Nga, mas pabor man dito sa inyo, ha?
1: Power man to sila.
2: Power man, oo. Oh. Mo na'y gipasabot. O niya, ang ingon po ni attorney, katong attorney niya nga lalaki, no, sa defense team po, nga, gusto na nila nga himuon na ang impeachment.
1: Mm.
2: O niya, sila pwede kunoy atat-atat.
1: Mm.
2: Niya karoon ay hangyo og 60 days? 62 days?
1: 60 days?
2: Oo, 60 days.
1: Oo.
2: Oh. Mo na nahitabo.
1: Ni hangyo sila nga 60 days,
2: ipa 60 days
1: ang pag-trial. Trial.
2: Oo.
1: Para sa defense team,
2: make it
1: 30 days. Mm. Well, kung pananglitan gud, ibutang na to ha. Kung tinuod gud ka nga, ikaw gud complainant gud ka nga, puno ka sa ebidensya.
2: Oo.
1: Normal adto gyud ka magbase sa ebidensya.
2: Kay kung ako katropa Ray, kung tan-aw gyud nako nga grabe gyud ko ebidensya ang gihawakan, na murag dayuan na kay kuha ng 2 ka bulan ba.
1: Ay, oo.
2: Oo, kisi-kisi na kuha. Ayo, dili. 1 month.
1: Oh.
2: Ikaw gima, kamo gimang usog, kasakto naman yung ebidensya.
1: Normal, ikaw gani nag-complain.
2: Ikaw gani nag-complain. Kaya nagkasabot nga na atat-atat na mo. Gidali-dali, gani ninyo sa kongreso, kaya gusto ninyo mapasa na sa Senado, kaya para madali ang impeachment.
1: Oh.
2: O niya karoon, ihangyo na hinuog 2 kabula.
1: Ayaw!
2: Naunsa. Naunsa, nagka-muritsing na silag sugod karoon, katropa. Nagka-muritsing og sugod. Di lang yun nila aminon.
1: Mahulog lagi nga.
2: Amina na lang good ninyo.
1: Dako kayong katawanan.
2: Ay,
1: ano naman?
2: Unya, ang ilahang pinaka-high profile nila nga witness, si Trillanes o si Madraga.
1: Niya, ang nagtabo. Yes. No?
2: Oh.
1: Ang nagtabo, mga katropa, nga mismo si defense team, ang ilang witness mga katropa, himoon pong witness sa defense team.
2: Oh.
1: Ganoon.
2: Masalaba
1: ang ganahan ang defense team kay.
2: Mo gani.
1: Musango mag una ini cross examine.
2: Diha. Yon. Mo gani na nga.
1: Oh?
2: Abi ninyo katropa gari ba. Kana bang makaingon taw sa hay ba nga gidihugan po ning mga auto kaning sa defense team ni Sara.
1: Mm.
2: Kay kato laging pwede suko alagi ni Luis Tro.
1: Mm.
2: Kay ang sila daw kuno halos tanan ebidensya gipakita.
1: Aha.
2: Oo, gipresentar didto ah.
1: Mm.
2: Pero natingala sila sa defense team nga mura mag kana bang pinili ra kayo ang ebidensya nga gipresent ba?
1: Normal man na katropang yun, Jay. Kay sila may nag-akusa.
2: Oh, part man
1: sa ng giingon nga kining kaso mga katropa. Oh. Ang burden of proof ani.
2: Ebidensya.
1: Kung ikaw ang nag-akusa, naasay mo ang burden of proof. Ganun ba? Ikaw may magpamatuod yan.
2: Oo, mauni. O di simple, so, hindi ka magbuot sa pikas kung...
1: Normally, kung ikaw ang nag-agusan, ipakita yung ebidensya.
2: Oh, pagkakita rin ito, latag.
1: Oh, nga naman ako ay mag-isumbong. Oo, ako magpakita yung ebidensya.
2: Naunsa, nabaliktad.
1: Ikaw ang nag-agusan na ako, normal na, nga ang imong ebidensya, ikaw magpakita. Di ba?
2: Oh, wala lagi masabi.
1: Dili kay...
2: Nagka-kuha na?
1: Dili kay... Ikaw pag nga akusahan, ikaw man ipagkita ang ebidensya. Usahay makaingon ko ba nga...
2: Murabag nangalisuan na mga ibang saniba, nag-utok ni mga tawanan.
1: Daga na may gipang-ango-ango ka rin.
2: Pagani, abe laliman ka nga, ako, kita di magkita abogado, pero mas makasabot pa hinuuntas dagan.
1: Maugani lagi.
2: Maugani.
1: No?
2: Noong sa mga taon sila, oy.
1: Mga katrupa, actually, atong gisigutan kining about number of days, no? Kay normal, pag tinuod ka nga nag-akusar, with all the evidences, imo ginang gidala-dala. Kay, ningon magyug ka nga, aka na siya. Pero kung ibutang na to, 60 days kay daghan pa yung sa pariya. Sa man, mag-fishing expedition pa ka.
2: Gani. Mo na kay, nalimang kang gikan pas kongreso ang pinangitain na ebidensya. unihantod pa sa abot sa Senado.
1: Mangita paghihapon.
2: Na dadya ang final nga muhukom. Mangita paghihapon.
1: Mangita paghihapon.
2: Na-extend paghihapon 60 days kaya para madugang pagmangita og ebidensya. Nalimang ka nga sa Kongreso, wala biya to nila ma-imbestigahan ang sa armas. Kaya nalang ginoko ni armas nga wala gipresenta sa salin. Ito mga armas. Pag-abot sa Senado na ana. Gikuha na nila. Ilan ang gipangita ag bikil. O niya karoon, naanapod. Kininapong sa katong sa BIR.
1: Okay, nalagi ko ni armas nga wala madeklara.
2: Oo, madeklara. So, wala. Nagkamulit siya na yun.
1: Amin ni mo katropang Junji, dito sa kining gigi, de, gipronounce man na ni katong nindot og ilong bitaw.
2: Ayaw! Oh. Oh, si...
1: Itong nindot og ilong.
2: Naman to, kay...
1: Ingon lang nga, nalagi ko ni armas nga wala madeklara.
2: Oo, oh, kasagaran.
1: Na kung ingon na ng ilang mga panglantaw, samot sila ma dutan diha. Nga naman, di man sila sigurado.
2: Mo kanin, no?
1: Di man sila sigurado. The time nga naa sila sa Congress nga sa kining Committee on Justice, wala kayo na nila ma-establish. Unya, himuon nila diya sa Senado. Well, ila po na.
2: Oh,
1: ila so, po normal, na. Kung unsa man na ilang mga kining mga gusto nilang iakusa nga alanganin sila, aw malipay ang depensa.
2: Ay, oo. Mga gani, mabitaw ng... Mora ragod na og kana bantay kani mga bulprag nga naas daplin suba nga blas mo padaplin na ganin sa suba mangita yun na sila mga tukbo nun kay gipang gutom ba
1: bang gutom
2: oh mao po nang isa ka bulprag nga mag pahayag ng microphone
1: mao ba
2: oo nga nangita pa sa nubay subay pagdugang ebidensya
1: na nubay na pod no ayaw ingon si katrupang yuan nga ang ila ana katrupa makakuha pa og dugang nga mga ebidensya katrupa
2: mao gani no
1: mao nang muabot pa og 2 months ka tropa. Mao na, no?
2: Mao na lang.
1: Mao nang giingon lagi ka tropang Yuan nga ang gibuhat is more on expedition. Sama ni. Gikan ni ka tropang Dwayne GCA. Parihar na dinhi sa amo boss ang kawatan maoy sama ni. Pilyon sa barangay?
2: Oo.
1: Sani pilyon sa barangay?
2: Oo, ang kawatan. Aha. Sato pa.
1: Usip sabot. Parehara din sa mo boss ang kawatan. Ang kawatan mo'y maupay pilon sa barangay. Sige, medyo wala na akong matuhog.
2: Ay, bali, ang nidaog sa barangay, gatong mga na-issues corruption. Mga pansin-pansin na karon na'y kagawad nga na-issue. Nga kana siya na'y record nga nangawka o kwarta. Nidaog hapon sa eleksyon. O, mao din siguro na iyang pasabot.
1: Mao ba? Mao siguro.
2: Na kawatan.
1: Sige. Ay, mga mahinong... sige, ito ning...
2: Sige.
1: Sigutan na si kawatan. Niya, nigbalik na to. Ay, alas 8:43 na katropang John J. Mag-commercial sa tama, katropa. Balik kita, humans pa. Hinom-dom.
0: Bullseye! Bullseye! X-F-M. X-F-M. Kung maminaw ka sa X-F-M.
3: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang gani kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba nak? Ala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayney, taga Cebu sa Kasayas State. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Iblis sa mga bukika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Bullseye. Okay, 10 minutos na lang mga katrupa, ni Sir Magas 9. Bullseye. Of course, once again, kining bahin sa tong orasan, mga katrupa, ito sa Garatos, Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, nagatabang ang ato sa ato mga farmers aron mas mapalambo pa ang pananom. Basta magpahimsog sa pananom, mga katrupa, gamitin ka na sa Crop Gold Fertilizer, maangko na ito ni sa mga agro-store. Bullseye! O, gatot sa kanato sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagapautang. O, financial ba itong kikinahanglan? Doon na lamang ilang opisina sa San Francisco, mga katrupa, inyong makita. Dina at bang sa San Francisco Gymnasium, no? At tuwa ilang opisina, inalang ang nakadungog mo sa XFM o maunang miyanaha ka mo, no? Aron mangutana sa mga posisyon. Kaya sa may bayugan, mga katrupa, naasap din ha sa may Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Bullseye! Bullseye! At usap ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang nagtabang gayud sa mga gatawhan, mga katrupa, sa ilang mga balatian. Protektahi ang imong lawas, mga katrupa, batok nining mga balatian, labi pa sa mga taas ng kolesterol, nining kumun ng mga sakit, high blood, arthritis, diabetes. Take Santon Plus Gold Herbal Capsule para makalikay ta niyan ang mga sagad ng balatian sa mga Pilipino, no? Mapalit na ito sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide o sa mga butika nga doon sa itong dapit. Bullseye! Bullseye! Dire sa itong text line, tell sa abogado ni Sarah o dili ka abot o 4K ka ebidensya. Ano sa mani? Pildi sila. Luis Troca Trupa. Bullseye! Porke? 4,000 ka-ebidensya?
1: 4,000 ka-ebidensya? Grabe.
0: Dagan-dagan yun.
1: Bayo-bay.
0: Bayo-bay. Si Katrupang Puting Manok, matod pa niya, Katrupang, kabalo naman daan na sila, nga pildi sila sa impeachment. Batok sa atong BP. Ang ilahang trial by publicity para madaot si Inday, Sara. Maganing gusto nila madugay ang impeachment. Yes.
1: O niya, pag-abot sa Senado, ilan na i-private?
0: Exactly. grabe katumpak ang imong punto, Katrupang Puting Manok. That's right.
1: Mo gani na katingalahan kay gi-publicity nila sa Congress, pero gusto nila pag-abot sa Senado, isikrito na lang.
0: Sa isikrito?
1: I-private nila.
0: I-private.
1: Dili ba ipakita sa mga tao ba? Sila-sila ra.
0: Well, anyway, kato siguro ang pasabot ni Katrupang Junji, kining ilang marking of evidences.
1: Kana, isa po.
0: But di magid mahitabo ng kining trial lagyod. Ang ilang point at itong dili ipakita, kining marking of evidences.
1: Mga ebidensya.
0: But sa trial, ligid na mahitabo nga di na makita. Makita, yun na. So, as Puting Manok, nga kaingon siya nga, well, kabalo na doon sila nga
1: pill,
0: ligid na. Ang ilang gibuhat, nga nung mga yung 60 days, para padayong makita, nga dos publiko, nga unsay ilang mga akusasyon, kay para, of course naman,
1: madaot.
0: Trial by publicity. Mama na.
1: Hugawan nila
0: pa kayo. Oo, para nako Katrupang Junji, sakto mas sakto, Puting Manok. Kay dito pa lang daan, sa katong
1: Congress.
0: Hearing sa
1: Congress.
0: Committee on Justice. Dito pa lang daan.
1: Wala na.
0: Balo magyud ang proseso gud na to, Katrupang Junji. Mao ra magyud na to dawat niya i-determine kung naabay probable cause. Ara na magyud to pero ang nitabo. Ngayon lang lagi to sila og facing expedition. Gipatasaan nila mga adlaw.
1: Grabe.
0: So, tama ning giingon ni Katrupang Puting Manok nga because of intention nga trial by publicity. No? Tanawa to, daghan to gipangkuha nila sa Patis Madriaga. Gipasulti ko nila but kung mag-react ang defense team, putol, dili kasulti.
1: Dili.
0: Pero diri sa kining sa
1: Senado. Makahunat yun.
0: Makahunat. Kay tagaan man na siya og
1: time.
0: Time. Normal. Cross-examine. Wag yung kinaganan. Normal, kining ilang kining ilang mga witnesses, no? Nga tao, ha? Tao. Pag-agi ana sa kining defense, oh, diha ka makaudha ka diha sa kining cross-examin. Abi nimo. Ang pagtugaan sa tinuod katrupang Junje, kung kabado ka, pero at least kung tinuod lang ang panghitabo,
1: akusasyon,
0: makasulti magyog ka. Pero kung lahi ra gyud pod katrupang Junje,
1: nga kung buhat-buhat,
0: oh, kung ang imong gibarugan bakak,
1: wala gyud.
0: Gawas ang kabado ka, magkanga nga gyud ka.
1: Pag-abot sa cross-examin, tanawar gyud. Ato ra ko example katropa gari og ibutang lang nato og dili tanan akatong nahitangtong sa 18 Marines. Tanaw ra ko to 18 Marines og bisag unsay cross og pangutana. Matubag kay ngano man.
0: Ila man gito.
1: Ila man gyud. Tinuod ba gyud? Lahira tong script. Lahira oi. Na nya og cross-examine kanya ang cross-examine kay wa man na sa script.
0: Mao. Mana dako ang tinuod gyud pon. Kung tinuod gyud magkasayop-sayop man, pero mubalik na gyud sa tinuod.
1: Tinuod gyud.
0: Pero kung bakak gani nga gibarugan,
1: wala gyud na.
0: Gawas yung kabado nga gyud ka diha.
1: Ayya.
0: So, mabutan na kaingon ko katropang Junjay. Kining gihimo ang gyud trillianis. Kung ato siyang logically analyze sa situation, kung mahinumduman ato si Trillianis mga tropa, niatong unang panahon nga may testigo siya, ang iyang gitumbok yun ato ang former President Rodrigo Duterte.
1: Ang amahan.
0: Ang iyang mga ebidensya, mauto ang iyang gibatungan to sa former President Rodrigo Duterte. But karon si Trillianis, dito na po siya nag-focus yung Inday.
1: Inday na po siya.
0: Usa pa'y may tabo niya na. Usa pa'y may tabo niya na mga katrupa, bot pa sa bot. Imo ng...
1: Buhata na po.
0: Imo ng... I-reuse ni mo ng imong ebidensya nga gigamit ni mo sa former president.
1: Kanang bang balik ba? Akusasyon.
0: Niya, imo ng utruho na ito kang Inday. Maunang magkatawa ng depensa na... Malipay ang defense ng ilang witness sa kining prosecution, himuon po nilang witness.
1: Ganaman. Bibog yun din yung dagana.
0: Magaya na nga. Gusto po tamutan mag-trial na kay...
1: Para mahibawan yun.
0: Kita manggod katong panahon manggod mga katrupa. Amin ninyo, katong panahon manggod sa pagisgot dito sa... kining Committee on Justice sa Kongreso, nagtanaw man tag-live sa ilang daway sila nga magpresentar. Mura man gani itong, mura bag na ay mga congressman gani ito nga, murag masabda na itong mga katropa nga.
1: Mura bag,
0: ay, sa sulti, hindi pa imo. Masabot-sabot ba?
1: Basa saan na kayo na? Ikaw number 6 biya to. Hindi ako kay number 5 pa. Hindi ako yung una, ikaw number 6. Kimo man na sa itong script.
0: Mamana
1: nga na ba?
0: Bibo gyud ni ining trial na.
1: Siniguro,
0: Basig mauna sige ning bloodbath. Halagi.
1: Murag maingana gyud ang dagan na ba? Murag kuan gyud ma kuan.
0: Wala to na to. No? Samani. Dwayne Jose ing sa Delta Whiskey 9 Juliet Charlie Eco.
1: Oy, sa kuan man eh. Sa Aiko man eh.
0: Delta Whiskey 9. But pasabot nga Dwayne GC. Ay, ang gi politics niya, ang iyang pangalan. No? Punitik men sa kana mga Delta, mga punitik.
1: Mga kuan na bali.
0: D, alphabet. Delta Whiskey 9, Juliet Charlie Eco. So, but pasabot... siya si Dwayne GCE. Thank you so much, katrupang Dwayne. So, mga katrupa, orasan na ito, katrupang Junji. Doon na kita yung unong minuto. Di sir, mahidangat ang oras, alas 9. By the way, mga katrupa, before kami mo manamilit, no, medyo ugma, doon na tayo changes no, sa itong kining mag-handle sa program. Si katrupang Junji, mga katrupa, balik mag-inusara. Ako'y muhawid sa Express Balita.
1: Express.
0: Kay ang among kaubanan mga katrupa, mi ambak, kay doon ay mga opportunity, no?
1: Mm-hmm.
0: Si katrupang CG Salban Loy. Mamiss na to siya mga katrupa. Of course, ako mapasalamaton as the station manager. Katrupang CG, thank you so much for being with us for more than 4 years.
1: 4 years.
0: No? Okay, dili malalim, no? Nga mag-uban ta sa pipila ka mga katuigan. Nga, sa dihang may baluan na lang nato nga dili di ay magpadayon ng atong panag-uban.
1: No?
0: Dili sa atong kumpanya. So, good luck katrupang CG Salban Loy sa lain na usab nga chapter sa imong kinabuhi. No? Mao na siya mga katrupa nga by tomorrow, ako na ang maghawid sa Express Balita sa buntag. No? So, salamat ba, by the way, sa inyong tanan sa kanunay nga pagsunod diri sa atong tulumanon mga katrupa. Nya, of course, kami kaya po ninyo mga katrupa, mag-servisyo kanunay. Sa kasakit ng kalipay, mga katrupa, naa kami. No, mag-servisyo kaninyo. Ono minuto na kalabay sa alas 9, mga katrupa, na salamat sa inyong pagpaminaw, pagsunod sa itong nga panagoban. Mana, milip na usap kami. Sa ngalang na sa kinitipuang pwede sa XFM Philippines and Network, sa XFM Agusan 1.335.7, sa kontrol ni katrupang Keanu G. Sibiyar. Usap sa atong news and public affairs, papahuna sa atong news director, katrupang CG Salban Loy. News desk, katrupang Limulokay, mga anchor supporter, sila si katrupang Ria Linton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si katrupang Ri Celeste Sorobascas.
1: Ako sab si katrupang Junje Lebrias.
0: May muntag kartong tanan.
1: Dalaygon ang Diyos.
2: Bullseye! Bullseye! X-F-M.
3: X-F-M.
2: Kung maminaw ka sa X-F-M.
4: Par, pakuratira gos misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
8: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maude na ang Crap Gold, Bay?
8: Oh, Bay.
7: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold.
9: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
10: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
10: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bar, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisag wakay sulod-sulod.
5: Exciting!
13: XFM.
3: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 9:11. Oras, mga katropa, hatod ka nato sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Oil. Para sa panakit sa kalawasan, sakit nga likod, magpahilot, mga katropa, gamit sa Santon Plus Herbal Oil. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

Unya ang atong income mga katrupa, wa ni subida. Kung ni subida man tuod, no, ang rate sa Caraga region, pero pila ra ka pisos ang nisaka, gikan atong 455 man siguro to. At itong mga miaging panahon, unya karon 475 ng adlaw. Sentro. Inunana, kagamay mga katrupa, unya, ang atong mga palitunon, perting mahala, ang atong pangtubil, pero bintaha ang atong gasolina na ito karon nga, ni baba na atong niagi, 90 man to kapin. 93. Nya, nalipay ta na ito 89 na ito od. Unya karon nilipay ta kay naanay tag 86, 85. Unya ang krudo diesel mas nibaba kay tag 67 na lang ang litro mga katropa. Nakalabay ko gaya na San Fran sa tinga ko kay 75 ang magutong litro sa diesel at may aging semana. Unya karon 67 na lang. Nibaba gamay. Pero lahi rag itong maabot og tag 60 ang litro sa gasolina. Ah, kay karon 86, 85. Mahal pag yung 20. May itong 60 kay natay 200 katropang ali. Awa na, maka-round trip na tama katropa. Gikan San Frans, Padug, Bayugan. Makabalik pa tadiri. Kaysa kasamtangan nga natapasag dahapit 90 ang litro. O, kinahanlan dyan tag 300 pesos mga katropa, round trip. Sentro. Single motor na, labaw na siguro ang mga dunay mga sakyanan nga kutsi, kay dako ba na kutsumo mga katropa sa gasolina. Munang kita nga mga pobre, malipay ta kay gamay ratag konsumo. Then, mahal gihapon, no? Bugas. Pero bitaha ng bugas karon kay dunay kamanduan ng ato national government nga na-price cap mga katropa nga mga imported rice, kinahanlan nga mabaligya or mapalit na to og tag 50 pesos ang kilo. O makatipid-tipid tag gamay, kaya itong niagi, tag 60 kapin yun ang bugas mga katropa. Lipay taniana nga dunay mga pagkunhod gamay. Makaginhawa po din tao ng atong mga kaigsuunan. Mawa ang mga goal. Kaya kinibiyang mahal ang mga palitunon. Unya, masyort yun ta sa atong budget mga katropa. Ilabi na kung atong kwarta, igu-igu ragyot. Sentro. Ilabi na usara ang atong gisaligan, atong sweldo ra. Watay mga sideline, watay mga negosyo mga katropa. Lisod yun kayo niha ang atong kahimtang. Sentro. Gawa sa radyo, mabati po ta mga katropa sa Facebook. Naka-live ta sa Facebook, natay pages mga katropa. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Then, napod tay mga page mga katropa. Nag-broadcast via audio ang ADNC Global. Siyempre ang atong personal account mga katropa, Limuel P. Ukay. Masigwa pa mo naka-follow sa itong mga page. Mga katropa, pag-follow mo para updated ta sa mga balita matag karon og unya. Sentro. Kagahapon, napalong ang atong Sibya, mga alas 9.50 gito. Nikalit raman po ka, wa ang kurinte diri sa among nahimutangan. No, nag-brown out, imbis kay atutong gipabati kaninyo ang pahayag ni tigpamaba sa Malacanang si Attorney Claire Castro. Wa no na toto na tiwas ang hisgutanan. Gumikan kay napalong man ang kuryente. Anyway, ato ra ning tiwason unya. Atong gilauman pod nga maabot karon ang taga municipal health office MHO kay matag adlaw Webes mga katropa. Sila pod ang muhatod kanato og mga balita para sa pag-atiman sa atong lawas. Kada Webes ang ilang schedule, pero atong gihuwat-huwat karong oras nga maabot sila. Basig nag-travel pa padong diri katropang Junji, no? Manangawa pa sila nakaabot diri sa atong Sibihan. Pero kung maabot sila unya, ato po silang pasudlon, ato silang patingugon diri sa studio para po inyong madunggan mga katropa at mga tigpaminaw kung unsa po ang mga balita nga para po sa atong panglawas kay kita na busy rabia kay ta sige panarbaho. Ato mga panginabuhi pero wata kabalo mga katropa nga basin og duna na yung mga balatian itakboy sa ato. Sige ratag trabaho na natay gibati mga katropa nga mga sintomas. So ang Municipal Health Office, magahisgot po ni sila mga balatian, mga katropa, mga symptoms, mga timailhan nga doon natay gibati nga mga sakit, o unsay mga prevensyon. Magiging pinag-importante, unsaon paglikay, nga dita mga katropa mataptan sa balatian. Then kagahapong adlawa, na nahimong emosyonal mga katropa ang paghatod sa kining final nga

resting place si MVP Rini Bubit Baterbonya. Grabe kadaghang tao kagahapon. Gani na ato'y taga Kidapawan. Ni travel mga katropa. Layo-layo ba yun Kidapawan? Murag Southern Philippines na ni siya. Dito na ni unahan pa masiguro ni sa Cotabato ng Kidapawan. Dihara na yun mga silingan. Silingan rin nga mga probinsya or lungsod. Kining Kidapawan, Cotabato. Ni travel mga katropa. Tracking, bus, Davao unya, Davao Agusan. Para lang yun makatambong kagahapon. Ngunana yun mga katropa ka pinalangga sa mga katawhang Pilipino, dili lang taga-Agusan, si Bobet Baterbonya. Muna nga usa sa ilang panawagan kagahapon hustisya. Sentro. Bisan si Senator Robin Padilla, ha? Gikan sa Manila, nisakay eroplano, padung diri sa Butuan. Kaya para makatambong in town sa lubong, kauban niyang igsuon nga si Bibi Gandang Hari. Nanawagan usab kinig hustisya. Anyway, na siya pahayag unya. Ato po niyong taga-agpagtagad. Mabalik ta human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM. XFM.
1: Isda, isda, isda mudra, isda.
2: Oy, anche.
1: Isda kap.
2: Maligyan ng imong isda, che.
1: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kodi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, premium gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
9: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labor na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala at mas gwapo yun ang Vision X Plus. Dalira yun siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sustingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalira yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sustingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: 27 minutos, mga katrupa, nakalapa suman ang alas 9. Oras, atudyan nato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang kahimsog, mao ang puhunan matag-adlaw. Busa atog yung pilion ang Santon Plus Herbal Capsule. Nga dunay mangustin o moringa, natural nga puno sa antioxidant o nutrients nga makatabang sa pag-amuma sa lawas. Suporta sa resistensya, dugang kusog o tabang sa mas aktibong panginabuhi. Santon Plus Herbal Capsule, natural nga pag-atiman para sa mas maayong panglawas. Ayan. Mapalit ng atong Santon Plus Herbal Capsule sama sa Santon Coffee Mix diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Og syempre, available usab ka na dari sa istasyon ha, sa XFM San Francisco ni Amina Himutang sa Barangay Pisaan. Now, padayon ta sa atong pagpanag-uban. Sentro. Ato lang mabalikan ba kay kagahapon. Di naman po nato na may sugutan sunod adlaw. Nga gidugok jud ang pagpahaluna no? Sa pateng lawas ni Palaro MVP o giilang sports icon sa Agusan del Sur nga si Rene Bubit Baterbonya. Og gani, dili lang kay libuan ang personal nga mitambong sa lubong. Daghan usab ang natan-aw sa online kay naka-live man to sa Facebook. Daghan nga mga radio station, gani bisan ang mga national TV nag-cover og libuan milyon ang nagtan-aw. Diri lang sa XFM sa isa na mo ka page sa San Franz 91.3. Pilay nagtan-aw ato almost 170,000. Wa kay labot sa mga partner pages na to nga nanga-live mga katrupa sa broadcast. Sentro. Inguna na kapalangga. Kay ngano? Daghay dili kay nisimpatiya sila kay idol yun nila kaayo si Rene. Tinod idol pero usa sa gisayangan jud sa mga tao mga katrupa gumikan sa iyang maayo nga pagkatao. Mao ning hinungdan nga daghay nakig simpatiya. Sentro. Ilabi na nga dili klaro o unsa gyud hinungdan sa iyang kamatayon adiser siya nalumos. Kana bang ang mga tao dili gyud andam unta nga mudawat kay dili man gud natural ang iyang kamatayon. Medyo di ra kaayo sakit kung ugaling namatay gumikan sa sakit, gumikan sa katiguwangon. Pero kana ba nga 18 pa ang edad, 19. Nawala makatrupa gumikan sa walay igong rason, walay klaro nga explanation ang ilang coach nga may pahigayon dito o kining training, team building ditong dapita sa Aurora. Munang daghan yung kaayo o gisayangan. Na? Gani, dunay na interview ni katrupang Rialinton kagahapon. Gikan sa Kidapawan, ni biyahe, padug, Davao, padung, dris, Agusan. Kay para lang yun, mutambong. No? Gumikan kay grabe ang ilahang kaluoy o kasakit mga katrupa, bisag di nila ingon nga parinti. Sentro. Ang kabanay mga katrupa o ang biktima. So, ato na ipabati kaninyo kining pahayag sa usa ka nanay gikan sa Kidapawan City nga na-interview ni katrupang Ray Alinton.
1: Emily po, Emily.
2: Gikan ba sa
1: Kidapawan City po?
2: Kidapawan City.
1: Opo.
2: Kamakaroon ng lubong improvement. Maura gyud inyong yan.
1: Maura gyud, sir.
2: Doon na ba kayo mga kauban daw?
1: Ano ay mga taga Kidapawan pero naa sila'y mga ban, naa sila'y kauban, naa sila'y grupo. Pero ako, tungod sa angyo sa akong anak, ay idol gud kaya niya si Bobet. Oo. Ano po siya? 6-footer. Oo. Pero ano lang siya, 19 years old. Magulang lang siya one year kay Bobet. Ingon siya sa kuha, kay sige ma, mag-chat kay. Naaman siya sa Pangasinan. Siya ma, sige ma, adtua. Adtua mang. Pero sir, abini mo sir, no? Patungit siguro ko ani niya ba? Kay dili man sa pag-ano, no? Anak mag-gubet. Tabangi ko makakwarta ko kay madugi ko sa imong lubong. Nakakwarta ko, sir. Yes, kaya nalimbawat akong balibo. Pag ingon gid na ko, makakwarta ko, after lang mga anmod, nakakwarta ko. Di lang ako ingon asa. Nakakwarta gid ko dayon, so chat din ko sa akong anak-nak. Gihatabangan ko ni anong bubit ba, nakakwarta ko. Niya ang ako manggong ano sa iya, na bet, tabangi ko, makakwarta lang ko, madugi ko sa imo sa talakugon, at doon ko gid ng lugar na natinuod man, sir.
2: So, ang nangyikotang ani, nag-commute yun?
1: Nag-commute yun ko, from Kidapawan to Davao. Tapos Davao to, di ko nga alam dito eh, di ko kabaluan ni diri. Nangutaan na lang yun ko, sakay ko sa Maa, at sa Maa sa kining Ikulan. Kung, sir, asa patalakugon? Ay, ma, magsakay sa kag ano? Ano? Ano yan diyan? Pa, baba ka ng baba, tapos sakay ka na naman, padulong dagtalakugon. At least, pero dili man daw ko mawala, kay mutana lang daw ko. Mulang to kung gisunod, sir. Nya gabi, inabot ko around 1 o'clock, diri sa terminal, sa baba. Naaman po yung mga nagsakay nga, padulong po diri. Nagsakay may katong ano, bao? Oo. Bao-bao. Agi, kuwaan may 200 ang isa. Para lang maka, maano may ba, mahatod. Na, abot may diri, alas 3.
2: So, hantod karon na naapagin ka diri?
1: Oo, wala pa man siya. Oo, sir, wala pa man siya ng lubong. Wala pa man siya gilunod, good.
2: Sige. Salamat kayo. Kasi doon ang kayo mensahe sa pamilya ni Bobet.
1: Sa pamilya ni Bobet, hanga gid kay ko sa inyong pagdapadako sa bata. O kanang sakit gid po sa akong buot nga. Isa man po ko kainahan sa usa ka bata nga nangandoy para sa iyang pamilya, para sa iyang mga ginikanan. Dili lalim. Dili gid lalim. Hero gid siya. Pagkabuutan gid nga bata. Munang kita na ko siya sa mga ano sa Facebook, muhilak jud ko. Nya akong pangandoy nga makadtog jud ko sa iyang lubong. Og siyempre nangayo pug kog tabang kay Lord nga Lord imo nang pagbuot Lord ko makaadto ko. And then
0: so mato mga katropa taga Kidapawan, di basta-basta no ang kalayon sa ilang lugar. Sentro. Way kwarta pero natinga siya nga nangandoy siyang mo tambong sa lubong pero nakakwarta man gyud siya. Noto nakapamiliti siya mga binating tigpaminaw. Sentro. Iya mo makita mga katropa nga daghan gyoy kana bang nahangawa, gimingawan ug syempre nakisimpatiya. Ug syempre hustisya ang gisinggit, no? Gani si Senator Rubin Padilla. Layo mo ni gigikanan, kay gikan pa sa Manila, ni travel, ni sakay eroplano para makatugdon sa Butuan o makatambong kagahapon. Usapod gihapon ni sa iyahang panawagan mga katropa Sentro. Nga matagaan o katinawan. Investigasyon. Sa Senado, para mahibawan o adunay lapses ang si bisan kinsang individual. Mapanubag sa balaod di kay gawas nun gihapon karong mga panahuna. Sentro. Si Rubin Padilla atong ipabati kining iyang pahayag mga katrupa kay gihinabi man siya sa mga sakop sa media kagahapon. Atong ipabati ang iyang statement mga binating tigpaminaw. Kadali lang kaayo, Nera.
3: Assalamualaikum, mga kapatid. Ito po ay ifinail ko po yung resolution na yan noong June 15 pa. Ang gusto ko po sana ay maimbestigahan din ng Senado. Sapagkat ito po ay hindi lang po dito sa Agusan ang pangyayari na to, dapat malaman ng buong Pilipinas ito kung ano ba talaga yung nangyari sa batang ito. Dahil ang batang ito ay napakagaling, nangarap, mabait na anak sa magulang, mabait na kaibigan, lahat na nasa kanya na yung katangian. At alam naman natin na siya na yung star player ng Pilipinas. Ito yung nangyari. dapat maging anuman ang nangyari sa kanya, dapat maging aral sa lahat ng, lalo na sa kabataan, sa mga magulang at sa Pilipinas. Kaya sana po, inihingi ko po doon sa aking mga kasamang senador, kagiyat po sana ay kung sino po yung nasa committee na yan. Kasi pwede po yan sa sports, pwede yan sa public order. Nasa inyong mga kamay para malaman po natin talaga kung ano ang kinahinatnan ni Rene.
0: So mga ito mga tropa, pahayag ni Senador Robin Padilla. Sentro. June 15, dugay-dugay na nagipasaka mga katropa. June 25 naman taron. Iyang resolusyon nga unta maimbestigahan. Kay dili lang kay si Baterbonya ang biktima. Napatoy usa ka Nigerian, no? Nga siyempre, ang pamilya ni Anto perti gihapong Subo ah. Kay di magud klaro mga katropa ang pahayag sa PNP dito sa Aurora nga ingon nga natural ra kuno nga pagkalumos. Dili kuno tinuyo. Pero ang CIDG, Special Investigation na katropa sa PNP na mahayag nga dili accidental. Mayong kagdili accidental, murag dunay foul play, dunay tinuyo. Sentro. Monay gusto maklaro. Kay para o kinsay ang coach dunabay tulubagon? Siya ba kahay iyara ba kahang gipasagdan mga katropa ang panghitabo dito? So dapat siya malubag, dili lang kay mangayog suri. Sentro. Suri pag yun mga katropa nga dili kinasing-kasing. Sentro. Dapat og sad-an siya, mapriso. Dito sa sarihas nga bakal mga katropa mag-relax. Kay di man maayo mga katropa ang gihimo, di man lang kay injury lang, death mangyod. Kamatayon mangyod mga katropa ang gidangatan sa duha. Unya ikaduha sila ang nag-initiate mga katropa sa maong team building, sila'y nangulo. So kung unsay nahitabo dito, ilag yung tulubagon. Sentro. Di yun na kay suri-suri lang. Muna si Senator Robin Padilla na nawagag investigasyon ni ini pero ang pangutana karon og anus a maimbestigahan. Ang Senado karon mga katropa, murag busy man kayo. Di ba? Ang gigabisihan karon ang kunsao nila pag-impeach si Vice President Sara. Sentro. Gani, dapat i-priority ang nahitabo ng mga kaguliyang, mga violence diha sa mga tunghaan. Muna dapat i-priority mga katropa sa atong gobyerno. Sentro. Dili kay ang i-priority nila, unsaon nila pagpukan ang ilang kalaban mga katropa sa politika. Muna ang atong taga-agpagtagad unya, human sa pipila ka mga komersyal.

0: FM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: Alit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May man among pagkuan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang?
4: Kuha na kadtong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sa kumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate kana may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal niinom gyud pag siya ana. Mo gina ba yang coffee pod kay ang synthetic ba mas maka ano ba sa kanang lawas nga hilig ba gani sa coffee. Na nga pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: 48 minutos mga katropa, nakalapas human ang alas 9 oras mga katropa, hatod kanato sa maing tinguha sa Sisdapane. Kung doon na mo'y mga gibati diha nga panakit sa kalawasan, labad sa ulo, gumikan kay doon na mo'y hilanat, derita magtumar mga katropa ining Sisdapane, kay doon na kini paracetamol. Di na ta maging kinahanglan mga katropa mangitag lahi nga brand sa paracetamol, diri na ta sa Sisdapane. Produkto sa Yes to Health Incorporated nga mo pa ubos no sa kining kainit sa atong lawas. Gumikan kay taas ang atong hilanat. Sisdapane ang pangalan. Mapalit na sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Napod na mapalit mga katropa diri si Bihan sa XFM San Francisco, niyami na himutang sa Barangay Pisaan. Gamay na lang ang oras sa atong pagpanag-uban. Kagahapon, naputol ang atong gisgutan, gumikan kay nawa ang kurinti. Kalabot ining pahayag sa Malacañang, ilabi na sa ilahang guwapa nga tigpamaba nga si Attorney Claire, nga kuno, kanabang di gay nila ang kuno ng ilang kapalpakan? Di sila kabalo mo angkon mga katropa sa ilang sayop. Human sila gisaway ni Vice President Sara nga ang nahitabo nga violence sa mga tunghaan labi na sa shooting ditong dapita sa Tacloban gumikan sa palpak ug huyang nga intelligence monitoring sa administration. Wa ni giangkod sa Malacañang. Diba? Wa nila ang kuna mga katropa kundili ang gitubag mga katropa sa ilahang tigpamaba na, nga si Attorney Claire Castro nga kuno sa panahon ni former President Duterte doon na pod kuno gihapoy mga violence sa mga tungaan. Pero ang pangutana dire sa panahon ni FPRRD unsa man to nga mga kagubot, diba? Bombing, unsa pa tong uban nga ang suspek mga teroristang Abu Sayyaf. Kung imong tan-aon mga katropa ang eksena sa una o karon, layo ra gyud og kalainan kay ang kagubot sa eskwelahan sa una, pagpamumba man to. Pagpamumba sa mga terorista o atake sa mga terorista. Ang karon unsa may eksena pud karon? Ang suspek terorista ba, Madam Claire?
1: Sentro.
0: Ha? Dili terorista ang suspek karon, kundili mga classmate, estudyante. Unsa may kapagkapareha ni ana? Ngilingig karon mga katropa kay classmate ang suspek. May ito sa una kay hinimo magito sa mga daotang tao, mga terorista mangyod. Ang karon naarasod sa classroom, naarasod sa tunghaan, school campus, ang suspek mga katropa, mga minor di edad.
1: Sentro.
0: Diin magawa sa investigasyon sa kapulisan nga dako ang ilang pagtuo nga ang kining mga minor di edad nga suspek nga nahimong kriminal, dako ang connection mga katropa ining online nga mga duwa, online games.
1: Sentro.
0: Ug unsa may gihimo mga katropa sa atong gobyerno nga dili unta musangpot sa ingon ana nga sitwasyon nga mga bata na impluwensya sa online nga duwa, dapat sa una pa kay sa una ra nagikabalak-an kini mga duwa, kining Roblox, Gorbox. Sa una ra na nga delikado na sa mga bata, daotag impluwensya mahatag sa ila. Pero ang atong gobyerno unsa may gibuhat? Wala sila gibuhat mga katropa. Mao na giingon ni Vice President Sara. Kung napa sila gibuhat, dapat sa una pa na giban mga katropa sa atong gobyerno.
1: Sentro.
0: Dali raman na iban nila. Mao man ay trabaho mga katropa sa Department of Information and Communication Technology, DICT. Problema diha kay lahi man ang good ang ilang gikabisihan. Ang mga online games nga makahatag og dakotang impluwensya sa mga bata, wa nila mga katropa matutuki kay unsa may ilang gitutukan.
1: Sentro.
0: Sa nang labay mga katuigan, ha? Mga kongresista, oh, labi na sa mga miyembro sa Quadcom, unsa may gikabisihan nila sa una? Wa man lang kay makasuggest nga ipang ban ka ng mga online games kay makahatag og daotang epekto sa mga bata. Nabisi sila sa pagkukod mga katrupa sa mga kalaban nila sa politika. Nabisi sila sa pag-unsao nila pag piang sa pamilya Duterte. Karon impeachment naman po nilang gikabisihan mga katrupa. Ug ato silang iampo nga magmalampuson.
1: Sentro.
0: Pero bisag unsao nilang ampo mga katrupa, gikan sa adlaw padung sa ilang damgo pagkatuog sa gabi, kung di gyud motugot ang Ginoo ug di motugot ang mga tao, di ni sila magmalampuson.
1: Sentro.
0: Kay namasangil sila nga si presidente kawatan, pero otro pod sila mga katrupang namasangil nga di pod mga balaan.
1: Sentro.
0: Masig mas labaw pag gani siguro silang kawatan mga katrupa.
2: Ayaw!
0: Kay ingon pa sa mga Marines, ingon pa nila, minalita ang kwarta man ang ilang gidawat.
1: Sentro.
0: Di ba? Ora diha nga sila nga namasangil mga katrupa, nabisi sila gumikan ana nga mga aligasyon batok ni Bisan Kinsa. Pero ang kaguliyang diha sa tong palibot, illegal nga droga, napay mga daotang epekto social media, mga online games, mo'y wa nila natutuki mga katropa, wa natagaag pagtagad. Kay nabisi sila mga katropa diha sa politika.
1: Sentro.
0: Unsao nila pagpukan, unsao nila pag disqualify ni Vice President Sara nga makadagan sa 2028 election. I hope ha, nga ang atong presidente, pero nganong humuwa, naama magutugingon nga himuan kunog balaod para iban kining mga, di naman nakinahalag balaod siguro. Kanang magbaan ka na mga online games sama anang Roblox o kining Gorbox, anong kinahalan pa man o balaod? Nga kalitra man ang nitunga ng mga online games doon sa itong nasod, pwede raman na iban mga katropa without the approval sa Congress. Ha? Pero mao lagi na mga katropa nga siguro, lahi, lisod yun siguro ipahunong. Manang kinahalan pagbalaod. Pero di naman na kinahalan o tagbalaod kay kanang mga duwa mga katropa kalitra man ang lisod sa Pilipinas. Huwag man na gimuag balaod, di ba?
2: Ayaw!
0: Naabaday balaod, anak, nga para pasudlo na sila diri. Ni kalitra man na sila sulod, mga katrupa, pinaagi sa internet. Unya karon pag iban, kinahalan pa dahil nagbalaod, mga katrupa. Automatic na na. Automatic gayon ang pagsuod nila, mga katrupa, sa Pilipinas. Ini mga online nga duwa. Nananghid ba na sila, musulod me. Ini nga mong mga duwa nga makadaot sa mga bata di ay. Oh, diretso na. Siguro ang himuag balaod nga ang minor de edad nag-edad og 16 anyos pababa dili makagamit og Facebook, dili makagamit og TikTok, mao ni ang himuag balaod. Pero kining pagban ini mga online games, no need naman na himuan pagbalaod. Oh, automatic na na. Kay labinag nakahatag og daotang impluwensya epekto sa mga bata, diretso na na mga katropa iban. Di na maglangan-langan pa. Muna atong ipanawagan sa atong presidente, atong gobyerno, kay para ang atong mga bata nga nahingag anak nga mga duwa, di na makaduwa ang mga online games na makahatag kanila dili maayong pamatasan, dili maayong panghunahuna, ilabinag makakitag kaaway diha sa eskwelahan mga katropa. Wa na tay kong oras ha.
1: Sentro.
0: naghuwat-huwat ko sa taga Municipal Health Office. Siguro busy sila karong panahuna. Akong partner sa Technical Division, katropang Kiano J.C. Bial. So, ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am C.J. Salvan Louie. Sa atong magkaubanan sa news and reportorial, salamat ito sa itong mga viewers. Ha? Sila ni Madam Dai Chavez, si katropang Michael Da, Gloria Lupina, nag-unsa man kag D.O. Plaza Memorial Hospital, katropang Michael Da. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Guban pa diha nga nagpahipi. Nga di na ko mabasa tanan kay Tristan Yat Gulay. Thank you so much. Mga katropa, inyong alagad once again. Limwell Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. Ang tudugma pohon, Biyernes, kumbatig yapunta. Mag-uban ta samang taknaw gistasyon. Mayong buntag ka na tong tanan, amping kanunay ug dalaygo ng Dios.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari? Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
8: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
7: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
8: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Crap Gold Buy?
8: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
7: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
8: Oh, Bay.
7: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

lapos ng Calzada de Paingon sa San Fernando, Bukidnon, magbutang kita din ha. So on and so forth, we identified 11 entrants going to Davao Norte from other provinces. So pasalamat ang usap kay Governor Dubai. Of course, akong pagpasalamat sa 107.1 XFM Tagum City. Obo sa ilang station manager, Sir Arnel Cortez, sir. Salamat kay sir sa

0: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Hi, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa ato ang pala tuntunan kung ako ikaw, syempre.
1: Ay, kung mga chikinini ni Edgar, ani, uy, mapanji po.
0: Uy, maring, uy, grabe, klaro kayo ang mga sinup-sup man sa dunghan.
1: Dinggi mo, guni, maring.
0: Sana mo, sana siya magigit. Isa gigamit na ECJ?
1: Yeah, dukuan ko ba rin kahapon gi ECJ ko.
0: Ah, gi ECJ. ECJ.
1: ECJ.
0: Okay, sige.
1: Bye na mga maring, welcome kay mong tanahan. Diriya sa ito ang pinaka-gipaabot ng mga programa. Mga pidika, mga tayo, mga padjak drivers sa Tibok del Norte. Sa Tibok Isla sa Mindanao, gipaabot ng programa kini ang...
0: Kung ako ikaw, syempre, kaoban gabon ninyo ang inyong mga bigat lang ang mga kumari. Labi na yun, ay, panahila sa din ako, well, ladies and gentlemen, aniyan na ang half human, half bonsai. Aba,
1: salamat, master.
0: Maring Erica.
1: Well, ako sang ikuan niya kuan nga mga kuan, mga basun, basun na yan. Ako mga intro ko lang, si Maring Inday Erica, diligwapa, dilimis tayo sa panima kopyan sa antong hodgay, mangunay, og silingan.
0: Aga, sunod, ato ka umalado, karoon nga bagura na maglaba, o pangayahay, si Maring Daria.
1: Ito na yung pangayala siya, kay kanang kuan, biyan na siya.
0: Ani yan, Wayne, 145 pounds. Bill pa lang na. Grabe ka lang, kaya ko alam niya, kaya prepared ka ayo.
1: Kailangan niya, gikaintapa na siyang mama, kaya...
0: Naurot na ang mga duster.
1: Naurot na ang suot ang duster, wala lang si Tia Daria.
0: Yes! Ano yan na? Announcing, itong i-announce yung na-late siyang pag-abot, no?
1: Sige.
0: Ito, niyagi sa itong atubangan. So, in English na pag is, ito lang in English, no? Niyagi na lang. Ato ang acknowledge no our late partner here Maring Daria who passed away kay ni agi basta tong atubangan. Narinigan ni ay
1: wala ba kasi pagkita kay oy grabe na pula gyud ako and diri maring kay gikuan ko ganyan ni panandayon ko nila kabak gi pamaak ko ni Edgar.
0: Sup-sup ka?
1: Sup-sup ako ando gani Edgar.
0: Ato sa pentro ng bayot isa. Yeah. Sige.
2: No need. Yeah. Di pasawin na.
0: Ni Aki, magkasa kong ato bangan. Ano siya tabaka na?
2: Ano siya pasawin?
0: Isa nila siya niya ay?
2: Roll.
0: Roll.
2: Rolling in the deer.
0: Napaka-kuan na pala itong batang ito. Bright na pala ito.
2: We have to exchange.
1: Natutubangan kayo mga maring si Tia Daria. Huwag bisan taman o medyo naiwit siya. Naiwit siya o saka. Ato sa i-welcome atong palapakan mga igala, mga katropa. Tia Daria.
0: Yes. Oo, dira o.
2: Ito si Lona Daria maring.
0: Nakatao po mabiya. Sakit kayo, sakit ba kayo kung kamo.
1: Tia Daria, okay na sa mga dika pakita sa Facebook Live. Ay, nakita nang ihang abag.
0: Abang, ihang abaga, no? Mura crispy pata sa nga ka ng pangunahan.
1: Kanang pangunahan sa tiil sa baka.
0: Yes, oo, kana, grabe, oy.
1: Bye na mga maring, gika Daria sa Studio X. Live gikan diri sa studio XFM 107.1 Tambong. Anya mabati sabta mga maring diri sa
0: yes XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Asa maring
2: General Santos City.
0: Bakit sa imo mga paborito niya nga mga personality sa
2: wala lain ang gwapa din niya nga sexy.
0: Insa?
2: Si Ate Evelyn.
0: Palakpakan.
1: Og mabati sabta mga maring diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
0: Aba, napapasigo ni Lloyd Aron.
1: But last day
2: na. Outgoing, ingoing.
0: Outgoing. Out na siya, paniyodo man.
1: No, swat pag ito sa DTR.
0: Okay.
1: Og mabati sa mga igala diri sa XFM Mati City Davao Oriental. Palakpak naman dyan mga taga Davao Oriental.
0: Siyempre sila kuwan dyan, Inday Tato, si Bibo Pichon. and the rest of the gang. Basi sa to si Ken.
2: Si Kuan.
0: Quintasiang.
1: Mga maring ang pinaka ulahin natong i-mention o pinaka unang adlaw karon nga mabati sa ta karon diri sa XFM Pagadian City.
2: Wow! Aba, aba, aba, aba.
0: So nang live there, hook up nila sa Pagadian ron.
1: Atong idol niya si
0: Kinsa.
2: Si Sir Kenneth.
1: Si Stanley Duenas.
2: SM Point.
0: Si pangalan to si?
1: Si idol na to si Stanley Duenas.
0: Si SM, si pangalan ni SM.
2: Kenneth.
0: Biyo sa pag-report ni Juan B.
1: Stanley Duenas, idol ko yun. Kaya si Stanley Duenas.
0: Abi, hindi alam. Pabinaw tong report ni Stanley Duenas. Pasok.
1: And dinakpaan na ka rin sa PlayStation.
0: style.
1: Siya naman ako nadungog nga reporter bang giitan diyan sa may Bagadian.
0: May lain na lang ang taga-XFM good na.
1: Si XFM reporter sa XFM Bagadian, wala lain ang pinakabagtik, pinakahagtik, Stanley Duenas.
0: Aba, grabe Stanley. Mamari siya, lahat po itong asa ito ni Daog o itong Miss Gay Amatsuki.
1: Kinsa man to?
0: Sa katong asa to sa Sambuanga. Sure, ah, Sambuanga to katong katong napilog katong sa yung kalaban bang usa ka contingent din yung kalaban
1: katong
0: katong sigibog pangayog
1: kay Dagway
0: kay wapay krimi suspect na
1: pero daog siya na siya may kidaog di man siguro siya siya may champion di ay
0: pura siya ito yung champion ano siya yung champion na to
1: sige salamat sa itong ang mga namati ka rin sa XFM Pagadian City.
0: Kana!
1: Mabuhay mo riyan tanan, mga maring. Alas 10:44 ng atong oras, line by ato, mga igala, kini ato ang programa riyan ato ni Kanato sa mga nagunang produkto sa Yes to Health. Naguna riyan, mga maring,
0: Yes, Santon Gold Coffee Mix, o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aga, syempre, sundan na siya sa partner sa Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C.
1: Mga maring, ha, sa mga gusto diyan mag-request sa toang video kit challenge.
0: Aba, kani.
1: Sa mga gusto diyan nga mag-request ng katahon karon sa mga tigbababa ni mga oras, ay comment lang sa comment section, mga maring. Aron ka ng way, handlok-handlok, natatagaan o pagtagad ang inyohang mga kanta, mga
0: hita. Oo, so, request mo diyan kay para kantaho na to. Mukanta si Maring Erika, si Maring Darya, o ka siyempre si Maring Darya o si Maring Erika. Ang mga nta.
1: Ito ang text line. Basi gusto mo diyan mo text po sa ito ang text line. 09663069569. Oras, mga Maring, alas 10:45 na sa buntak ay maghawa diyan. Kaya wala mo pa huwaan. Hulata ba yung talk, bayaran ka. XFM!
0: Excited!

0: Redeo balik ta sa mga marig, no? Na nagyo'y ni-request yun. Nga pa kantahon yun di ay ta.
1: Ato ang Facebook page, mga marig. O tingkaya ko yun siguro diyan. Basi doon ay mga katang request din na mga higala. Apas na di pa ito sa magsugod sa ito ang ginang ato ang...
0: Dayo lagi mong may. Ayun
1: na. Oh, ikaw na na idol maring. Oy, batok ansuk.
0: Hello, oy. Ayaw la po kayo po
1: ana. Anyway, ana siguro si Yana.
0: Ana.
1: So, sa mga gusto diyan mag-request sa tuang kantahonan today, hala i-comment lang sa tuang Facebook Live, XFM 107.1 Tagum. Hoy, good morning, D.I. Salamat sa papamati, D.I. Kangkuan. Asa ito ko sa kaselpon?
0: Si Babski. Shout out diyan kang mga maring. Yun pa siya. Og, si Carlo, James, Tori Franca. Og, balik-balik. Pero mga kwalit sila, mga sulid. Sana, katropa.
1: Ay, kang kuan dai sa mga namati karon ni sa kuan si sa man to si pangani ma'am diri na wala man oy ako patugi phone book sa kong cellphone oy sa nagbanta dia sa may pampubliko nga CR din sa may sa Freedom Park sa Dakbayan sa Tago mga maring good morning kang ma'am Bibing.
2: Ay, mama ni Maring?
1: Niya kang mama. Mama, kung gingon.
0: Ay, maestra.
1: Asa man to ako? Lagi niya akong cellphone. Ay, gamahay na siya ko ng iPhone ko ay kay dilira pa rin sa akong Infinix na friendly kaayo.
0: Wala na ka nag-Android yan?
1: Kanang, di ba ko nag-Android ka nito? Wala ka ng Infinix.
0: Oy, si, naman si, ano, si mga maring, mga uyutan, wala kay kagapon, maring, nanini. Nagparas pa ka, wala, nagpa-papsmear.
1: Wala man to, kuhanggi, gipunbog, tinapat. Anyway,
2: si karo nga na maring, madugay sila maring.
1: Ano ko, mga maring, doon ay nag-request, doon ay o kanta?
0: Be, sa imong hat, siguro na.
1: Sa kuha, doon ay, gi-PM ko na.
0: Gi-PM.
1: Kantaharo ko
2: na. PM jud siya?
1: Gantaharo ko na yung mama, day.
0: Hindi, mama, be.
2: Sama na, mama Mia?
1: Kay, painungo doon yan siyang papa. Ato rin ka,
0: Kani mga bebe, ako paila ni mo be, ako paila ni mo bebe. Paila ta ka sa mga tao. Ladies and gentlemen, ani ana ang unang sumasalmo gikan sa La Pilipina Tagum City. Ani ana.
3: Ayaw ni ma.
1: Ani ana.
0: Ani ana gikan sa taliwa sa kalasangan.
2: Kadali lang kay ads pa.
1: Ads pa gani. Nag-ads pa na rin. Di ba naka-skip ko gani?
2: Ay, wala. Yapon o skipping. Yapon siya. Grabe mo na yung mga... Ayun, napagamit lagi yung puan. Pag-premium na lagi.
0: Oo. Kay bubayad ta.
1: Na.
0: Ladies and gentlemen, aniyan na si Maring Erica.
2: Yes. Sugatan na sa mga masipang bunog.
0: Masipang sapa. Okay.

0: kay tungtung bangko
1: kana kana din ha
0: taas kayo tungtung bangko kay taas kayo
2: pabuton sana kong score maring
0: bi ang score bi
2: GPM ang score man.
3: GPM diha.
0: Sa GC, nasa GC.
3: Ato ato siguro na mga iyon kang kuan diha ka.
2: Si Binti ang
3: engineer na buhatan tani at pang score.
2: Na din ako bukan tawag
3: mga okay, mga biyato ino ni SM na mag-score daw.
2: So sa pag-iingon niya riyo kay
0: Asim, kaya na siya si Maring Dari na siya pagkantahan niya.
2: Oo, sa manay mo ako
3: na. Wa may ni-request pa?
0: Kami mo request, be. Kami request. Kantahan na.
2: Kantahan
0: na. Sa manay mo gusto kantahan, be.
3: Kamoy mo request, ako yung mo gusto kong tahon.
0: Aba.
2: Kinihilig mo na siya mukanta at mga kwan.
0: Be.
3: Ano siya mga dahil?
2: Mukanta o ka na mga Ruel Cortez.
0: Be, sige.
3: Ay, galing mo kung hilig ni Ruel?
2: Asa mo na si Arnel?
3: Si Arnel.
0: Arnel Cortez na iya, ha?
2: Sige, dami. Ano siya mo na?
3: Ano siya mo na inanaadin, ha?
0: So, may saba mo na kayo ng...
2: Saba mo
3: na. Na.
2: Si Be, ha?
3: Sabaan ay mo tingo. Wala mo na. Dili mo na. Kuha mo na niya.
2: Imuha mo na. Tingo na
3: siya
2: mayutan, eh.
0: Ah, sige. Ay, blad, pwede sila. Pakinubog santon. Pagsanton mo, be?
3: Iguwang na kahit ka. Ano nung yapon ka?
0: Ah, sige. Ali, ala?
2: Intro his siya. Go.
3: Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda.
0: Awa niya.
3: At hindi na rin pinansin pa. Bawat itin mo'y may gayuman.
2: Pila is for ano eh?

0: Susuk. Tarungan isom na maring di makita ang lyrics.
1: Pakati para gani.
0: Di na kay ko kakita.
2: Isaka siguro na maring irika kay di mo. Oo.
0: Di mo di.
2: Isaka siguro na ka. Dili na masaka lang kami ko.
1: Dangon ta di.
0: Pasensya na mga ka mga kamaring oy.
1: Dangon ta di mga kamaring kay.
0: Layo layo makayo amo ang TV ani.
2: Layo kaayo.
1: Mata ginapagbanta sa LPC ani. Kalapihan.
0: Reaction maglibat ako naong maring.
2: Okay be. Ay, di ka na. Be, Gaksa, be. Request, nare-request si Gaksa.
1: Gaksa.
2: Gaksa by,
1: kisa Gaksa.
2: Gaksa. Basta kay Gaksa.
1: Gaksa ang Ginoo.
2: Kalang. Bayoyoy,
0: Kuya, manin nag-request si mga kaya taga-South Korea.
2: Taga-South Korea, di basta basta.
0: Taga-South Korea, manin nag-request.
2: Si Kim Jong-un.
0: Si Kim Jong-un gayin. Yang Korean.
2: Aniana.
1: Kanta manin si mga kuwan, mga aning-aning.
0: Dapat memorize ni mo na, Marie.
2: Okay.
1: So good na, Marie.
2: Kaksa ako pagpugit sa imong duhan. Parang imong mabati ang alamin sa mga pinitikman.
0: Gawa mahinunan.
2: Kasing-kasing ko karun.

0: pangit ning tanan. Tama na, tama na, tama na. Tama na, magdrama ta.
1: Naksyo naghawid sa pangkaang na taga LPC.
0: Naksyo naghawid. Sa breaker, nagsirag sa...
1: Master, kaya basig mga pagganta. But anyway, itong oras, mga ikala alas dyan, si kwate otso naman ni Ay sa buntag. O siyempre, kata ito ang video kit today. At ito na ito, mga ikala, arang naman sa limay, ito ang tingog.
0: Yes! Siyempre, kung para mo nito itong tingog, para mohaw as yun ang tala mga lamog-lamog sa imong tutunlan o sa imong nun, maririg ka?
1: Arang naman sa malapig, maayam mo, hamuka, huwag ito ang tila. Dapat mag-inom taong.
0: Ikaw ba rin?
2: Santon plus gold.
0: Aba. Tindot.
1: Yeah.
2: Para mawala ang mga sangit. Para ang pagkanta ni mo, the truth yun siya.
0: Aba.
1: Spell the truth. Spell the truth.
2: Ha?
1: Spell.
2: Kamatay yun gano'n siya. Death gano'n, death.
0: Detroit.
2: Namatay ka sa Detroit.
1: Anyway, mga maring, at angin, ato ang special segment of the Lord. Siyempre, una tayo mag-drama, doon tayo tila greetings, apan sa dilipa, o sa kakanta, una itong ipahinungod niya kaninyo. Ipahinungod tani sa tanang mga namati, karoon diri sa pinakabagong ga-hook up, diri sa XFM Pagadian City, 89.5, XFM Gensai.
3: Exciting!

0: naging ka.
1: Hindi, ano
0: you're so lying today.
1: Okay, mga katropa. Ato ang Tila Anron. Welcome sa ato ang Tila Greetings. Maririnig ka. Sumag ka. Uy, Maridaria. Ano sila kaya, Maridaria?
0: Ay mo, kong ipalagot today. Ay, naku, mga egana. Balik tayo sa ito ang programa. Dari agay po live sa XFM Mindanao. Tungkol kayo halos naman, Tibok Mindanao, naka-hook up sa ito ang mga maling sa ito ang gilingig ng programa dari sa XFM Dagom.
1: Mm-hmm.
0: Kami gaya po ninyo ang mga Uncle Roman today.
2: Yeah.
1: Yes.
0: Ako si Maring Erika.
2: Ako si Tia Daria.
1: At siyempre, Master Director Nia. Okay, siyempre, diyan ano, ito ang danahon ngayon mga bigat laon na ito nga na minaw ron. Yes. So, tilaan na ito. Okay, so na lang ang gagawin. Yes. Patila rin si Kuan na. Si Eugene Yangurin na. Good morning, mga boss from South Korea. Gusto ko yung pagkatao mo, bata. Ikaw din doon, sana matanig isa din.
2: Ikaw ra!
1: Rani, basahan ang uban niya.
2: Nga balik-balik, Rani.
1: Sige lang.
0: Sa ito ang Tila Greetings sa Daay, mga maring. Una tayo makalimutan. Ito, di ko na ito sa Turbo. Arangas, mas buligod pa nga ito ang gidada.
1: Yes.
0: Na ito ang dila dapat mainom ito ang Turbo Adlaw.
1: Yes.
0: Ang Turbo, mabalit na sa mga parma sa butika nationwide.
2: Ano po si Ronald Limlinsako, ano? Morning, mga katropa, patilaan ako ng mga Wanilio family, Burlat family, Sako family, Lim family, watching from Andili Mawab family.
0: Oh, thank you sa mga taga Mawab.
2: Yes, at ang imilya sa Mawab, Puhon. Kaya mo, ato minito ila, katumanag ka, kasi katumanag maring, katumanag ka ata. Buah!
1: Ah, ilan ni?
0: Ma'am Bibing Mirapuentes, good morning.
1: Yes. Oy, Ma'am Bibing Mirapuentes, mga namilya sa inyo ha, mga may tilapia.
2: Kaya kabalong yung kadang ko na din ha. Marami tayong mga metal ani.
0: At ang yun, unat ang mutila mga maring ato ang yun, ato mga viewers nga, pakishare ko na mga maring ato ang live.
1: Yes.
0: Arang ganaghan kaayo ang makakita. Once again, live takar makit ang sub sa Facebook page sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: O niya makit ang sub ta sa Facebook page sa XFM Mati City Davao Oriental.
1: Yes. Okay, siyempre, ito nga, usukot ang tila ni Nataniela Kudira. Good morning, mga...
0: Gusto ka pati lang ang ayot, eh.
1: Okay, diyan sa XFM, nagtanaw ko ninyo, FB, lingaw kaayo mo, kay Bibo kaayo mong tulo.
2: Lingon po si Carlo, si Tori Planka. Halo!
1: Siyempre, okay, si Johnny Angoya... Mulato ah. Kumot-kumot ako rin ko. Ah, sige lang. Ato lang ang taon.
0: Onya. Kisa pa'y naadiya, Maring. Basta ka nagkaroon pa sa mga nagbinsahi, oy.
2: Alam ka, di ba nagtulog ka buong ipantay?
0: Nga lima na sila ka buong.
2: Ano po si Sio Jin Uyango rin. Morning, boys. Shout out from South Korea. Wow!
1: Aba, oy. Si Ronald Lim Sako. Shout out, good morning, mga katropa. Patilaan ako ng Wanilio family, Burlat family, Sako family.
2: Ang sabi ni Rewind, wow!
1: Si Nini Garcia lang, lingaw yung gunin niyo mga maring.
2: Ingon si Tats Joseph Angel. Ano siya si Maring Erika, magayborag si Chris Aquino, ang attire, wow!
1: Oy, tilain daw mga taga-digos, oy.
0: Kata mga narinda, Jack Bangga, kalamian kayo sa kuwan sa Davao del Sur. Ay, kato ni Palit Maring, nga ninaot sa kinan.
2: Ano pa si Tats Joseph, 6 a.m. pamandiri sa Kuwait. Wala na kung ibalik o tulo, kaya nalingaw ko ninyo, wah!
0: Sa Kuwait o sa Kuwait?
2: Kuwait.
1: Sa Kuwait
2: sa kay Ayman.
1: Gikan mo na sa Kuwait 7, Kuwait o Kuwait 9, o Kuwait 10, malang sa taman.
0: Ayaw ko kumakuyawi bala. Ay, lagi ka today.
2: Magandang nakataan eh. Basi taga na tagpapil ano yung yata ang taon.
1: Ano taga na papil? Sabi na ka na papil.
0: Nagdabi ito sa SM
2: Marina.
0: Nagdabi ito sa SM Marina ang papil.
2: Ha, gani.
0: Abi na kumimo na. Pag tanan ako, pag namin nakasato,
3: ayaw naman.
1: Alright, so ako yung nagtila ni Labing. Kaya natin uret.
0: Kaya yung matila ko, mura mga kagkuan.
2: Yan nila, pabrayang gitulon.
0: Mura mga baka ng katong kuan.
1: Giloba? Ako nila, kung pabaliktad ako, ipa-street ako niya. Iuyon ako sa, iuyon ako sa Holman. Iuyon ako sa kanal
0: niya. Mura mga iuyon sa kanal sa niya.
1: Ako sa.
0: Sige. Ito nun ako sa piso wifi. Kana yung piso wifi, be. Talikod, be.
1: Talikod, be.
0: Apay, nasa nga
2: niya. Maring, nalipat ka. Napiyong-piyong ka. Ang piso wifi, buling kayo.
1: Ay, mukhang kuha na. Insert ko yun mo sa bijoke.
0: Kana ikaw, be. Ikaw tila, be.
1: Sa bijoke yan, be. Kana insert ko sa bijoke yan, be.
0: Muling kikaitapan sa bisayan.
2: Walay pili ni Maring.
1: Natanggal, oy. Natanggal ang pom.
4: Okay, maniwala sa swerte. Sumikap kayo.
2: Ay, saan na?
0: Naminis, babalo din eh. Ay, ang kawagawa mga Maring. Kaya masunod na nga ito ang live drama. Yes. Ay, sila na ko ni Master Neta ni Amon Silingan na gusto kayo matila. Okay. Tilae, good name, mga taga Digos Registrar Office. Aba?
5: Aba, namin pa.
0: Aba? Tilae, ikaw, Master, kayo. Kung sugi ka mo, tila.
2: Si Master na ibahala.
1: Isangan, iyon ako sa kanal. Iyon ako sa kanal.
0: Dito, dapat sa pasabingkuhan.
1: Be, iyon ako, be. Adra, oo. Usa man mo, apil ka, be, plaster, be, ikaw, marina, katilaan.
0: Mari pangunay mga kamari mabalos kami.
1: Atabangan na tuloy si Maring Darya. Grabe na ka naglapok ano ay.
0: Ay naglawas yung kakwana ay.
2: Wala pa bang kukoy panghugan?
1: Ay naglawas
0: yung bakla ay.
1: Undangon tali, undangon tali. Pasita.
0: Ay maghawa, makimusunod na ito ang live drama Bansa Dipan. At ito na ipainungod sa, syempre sa ito ang programa nga Kung Ako Ikaw, Iba Ka Sa Lahat.
2: Yes.
0: XFM.
2: Excited.

0: Ibakal sa lahat, my Ruel Cortez. Oh, God, siyempre ang ato sunata, gyatod gratos, maayong kabubuton sa ato ang produkto nga gikan sa Yes to Health, ang Turbo Male Enhancer. Kung hinay nakakurbada niya mga paring, mga ato mga angkol na to niya, mga driver na to. So, wala na po yung ikasugakot sa inyo ang mga asawa, sa inyo mga uyab. Aba, ayaw kayo mong pagduha-duha, ay mong kabalaka kayo, naalay mo tabang ninyo ang atong Turbo Male Enhancer. Alright? Oh, siyempre kay pangunahan sana siya maring Erica, no? Sa ito ang gusundan sana sa ito produkto nga ng virgin coconut oil.
1: Uy, kalan niya.
0: Vitamin D3. Premium D3.
1: At sa ding daliketan mga maring kining kapadala sa mga mensahe. Ang ba si Tats Joseph Angel, Tia Daria, mura ang si Ruel Divina, or Wang Ising. Ha. Isa na si Wang Od?
0: Si, ano, mga bayot gapon.
1: Ano, mga bayot,

0: You are so beautiful today.
1: Amo bak tumbling ko ba? Nayang ako na ako nila, nayang mga naipit ako.
0: Naipit siya. Ay, nako.
1: Ay, nako.
0: Mga katropa, ay ka mo, galing mo diha, ha? Sa ito ang text line, 0966-306-956. Ay, nalubat ito. Cellphone, ay.
1: Ang ano nang nalubat pa na?
0: Wala pa charge ma ring. Okay. So, ito lang yung timbaya, sabo sa nakamayong buntag, maring master, no? Ito ang mga pedicab drivers kinamati karon sa tibuok isla sa Mindanao.
1: Yes.
0: Mga pajak drivers,
1: mga tuda,
0: hala
1: mga kuala to dia, mga habal-habal drivers, usbo na mo na hang murag gidayon na gyud ang mga ang amendments o ang mga ang pagdaga sa konsiho. Historyal nga ang digulaon na lang pangalan nga habal-habal.
0: Unsaon na di ay
1: ilisa na siya pangalan, ang pangalan na kay Motor Jack. Kay pangit pa daw kay paminahon magabalabal. So dante ana pa.
0: Muray, kuya na rin kayo na si pangalan di ay marin, kay Motor Jack na di ay siya marin.
1: Motor Jack na, kay mga asa magagi ka, manulit mga, wala pa manggo nabot ang, wala pa manggo inaagi ng habal-habal, ma'am. Ano, so pangit pa minahan. So gilisan, gihimuan na siya pangalan nga bago, Motor Jack. Saan na pa na siya giplanuhan?
0: Alimbawa, mingon nga, wala pa kung nakasakay ba, kay dugay kayang bus, ay, pagpa-Tour Jack na lang.
1: Motor Jack.
2: Sila ito nga motor iha, kay mo ha.
1: Motor Jack, ma'am, kanang motor. Mga motor jacker.
0: Ay, naman na sa ito ang mga kamot. Ang suatampo. Ano yan?
1: Sugus mayong pamatasan. Tagay goga panahon oras nga makahatag sa kuang pagyukbo, pagtahod ganin yung tulo mga maring. Labi na gyud sa ato ang mga suking tigpanubay, mga minilyon ninyong tigpaminaw ning inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Mga maring, naibaw ko kung ako nabalaan nga naman ko mo'y bagong kauban diha nga gikan sa Danaw. Matay maring, di ako gikan sa una. Diha sa lugar sa Danaw, Cebu. Pero karon maring naana ko diri sa may Dawis Buhol. O nga nibalhin ko ga puyo din ni sa may Pagadian. Ang akong suwat karon nga ipadangat na sa inyong sibyaan ng mga maring. Bahin kini sa ako ang problema sa akong bana. By the way, ako dahi si Myrna. Minyo o gawa pa may anak sa akong bana nga Osaka SGL. Kana mga security guard la bandera. Ang ako ang bana nga si Panoy. Sa pagsulod niya sa Osaka Security Agency nga nahimo karon siyang security guard sa Osaka Packing House. Wa ko kabalo nga dito rin nagsugod ang akong problema mga mari. Para inyo masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Manoy! Oh, andam lang imuhang mga herimintas.
1: Eh, salamat kayo.
0: Nandiri imuhang imong baon. Salamat na kay kape nga Santon na gold coffee mix.
1: Eh, salamat
0: kayo. Nanay, kuandri, nanay, baon ni Mudri, corn beef, corn beef, o kining...
1: corn beef na man, corn beef.
0: Corn beef, sorry, sorry, o kining spoons.
1: Spons na, spons.
0: Spongy. Spongy. Wala siya, spams. Sorry, sorry, sorry.
1: Salamat kayo mong pagpangga sa kamam. Muna, mabito kayo nang ingon nga. Kina ko gugma de kanimo di gid na mapapas ng gud kay makita man ako pinangga kay kunimo. I love you, mang.
0: I love you too, pang pang ani ni siya mo tala lang kunay mo pang
1: unsa man na
0: anang kwan pang ba kanang daghan magigugay daga kay ko mga kailang ay mga security guard si Ronald Sako si Alvin Guok ana ba kanang di sila kanang panggabi kay mahadlok kuno kanay mga ungo ni mga magpakita nga mga jatot pero ikaw ano man juga kanang gabi pang
1: mang lahi ako nila, lahi ako. Kaya ako, usama ko kung

0: Mga isog laki.
1: Isog na ikaw?
0: Isog ko niya, nindot po ning gabi ko, kay inagulit na ko sumuntag, makalihok-lihok pa ko. Kaya, gusto na ko nga adlaw atong schedule, kay makita gina ko ba.
1: Ikaw ba? Pero happy tabi ang kabulan, wala na kay jir-jir-jir na ko.
0: Ya, jir-jir na karoon, na ko mo duty.
1: Sana ayaw na ko eh. Ayaw, maliit na sab ka.
0: Nang ayaw saba man, kay namina ba yan si... Kuan, naminaw ba yan si Irene Punay, mga taga-NDC Education Department? Basigma.
1: Ay, kung saan na ni, kuan, ni Rolin na tok mo? Si, sila, si Rolin na tok mo? Ay, kung saan, sa Punay na?
0: Si, kauban niya to sila ni Jo Alimukon.
1: O ka, ni, kuan, Jerry Manatan.
0: Amang, ikaw mang ba, ikaw ba, nagkalamit, magkagmayo mang.
1: Eh, sabi niya, oy, ikaw no, manghikap na sa kagpaa.
0: Mirna, kaniad to, high school patahan to, ganun, way paglubad ang imong beauty. Ah, ang problema lang kay medyo luag na.
1: Alang-alang, sige man kunin mo ga. Sige man kunin mo lumluman.
0: Ang importante.
1: Pero wala kay lumlum nako, maako. Magkwala kay kunin mo, bantayan jud ko nako ha.
0: Inag uli nako og mas buntag. Duty man karon. Inag uli nako sa buntag. Andamay mo kagaling kay lusak-lusak kon bitta ka.
1: Bantay ka ha, mag-expect ba ako ana?
0: Lagi. Ato sa ko.
1: Sige.
0: Duty sa ko kay kining sig maliit ko sa kon trabaho.

0: Oi, pare.
1: Pare.
2: Ay, paring, panoy. Oi, panoy.
1: Grabe. Dako, makingisi lagi.
0: Ay, kaya, minut pamati kay, ako, permiti mag gininot akong pamati kay, nakainom ako, shanton plus gold, alaw-adlaw.
1: Iyaw, mo ba?
0: Sa akong trabaho, manggod pare, nga, panggabi akong duty, prone, manggod, matod pa sa kining, sakit nga high blood matod pa sa pagduki-duki sa mga doktor kung sige tag kabilar mo na gamitidar ko Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Kaya asa ko na anak pwede ko mo suway ana pare
0: bali ka ito kasi kuan sa mga klinika sa Santon gapar ba mga tindira di pare.
1: Kinsa man ani pare
0: si Palanga
1: mura suki na mo pare dai usa man tambal sa high blood pare
0: Santon Plus Gold the best kay pare
1: are tinuod na
0: tinol kay ako horokon ko.
1: Oh.
2: Pare, ako pare kay sip undon mo ko pare pare kay dali ra pa subawan pare ba. Alang mga kuan pare.
1: Nitulo pare.
0: Pare, inumin na og Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C?
0: Ang Santon Vitamin C para mas mulami imong ngisi mag-Santon Vitamin C.
2: Kuya, sa ano pa rin? Okay, gini na pare.
0: Mungisi ko.
2: Sira ba?
1: Oy, kuyawa.
2: Pare, kuyawa ni mong ngipon. Pare, mura mga...
1: Mura si Joker.
2: Mura mga ngipon sa rumpi. Pare, pasi na mi, pare.
0: Pangadlaw, manggol mo?
1: Dali, kay pre, kung si ginahan po ka niya.
0: Nasa man?
1: Kambyo.
0: Ayun, kambyo. Itong ganahan mo gabi. Ay na mog duty gabi. Kaya mo mga hiblaron mo mga purma.
1: Ah, grabe.
0: Ay na mog duty gabi. Adlaw mo, gabi ko.
1: Ay na mog testing po ta gabi. Kaya kung si... Usi na sa gabi, pre.
0: Mintinar sa kag-inom sa Santon Plus Gold. Niya kang di na ka-high blood. Ah, sige, pa-duty hon ta ka gabi.
1: Ah, pero... Ah, mau ba?
0: For the meantime...
2: For the meantime...
0: Ako sa duty ron.
1: Kaya kaya mo kanil ko, English, pre.
2: Kaya.
0: Ipangulay na mo dito kaya magkita mo siyang asawa.
2: Sige, pre.
0: Nangulit na ako mga kauban. Ay, naku, kalamit ka duty gabi. Ay, nindot ka duty gabi mga pari. Ay, naku, relax na kay ko. Siyempre, kitawagan sa naku ko. Mulingi sa kuswala, basig doon ay mga CCTV? Wa. Mulingi gusto, basig doon ay mga marites? Wa po. Kuhaan ko kong cellphone, bi. Tawagan ako ni akong ay o masiguro na mati diri isulti na ko ni aron makadungog puni mga namati sa kining pagadian. Tawagan ako kong kabitbi. Niring na. Hello, Balanga.
3: Hello.
0: Bingaw ko sa imuha oy. Kanang unya ba? Sayo mo kumuout. Mo-out man ko gining...
3: Itong rasa.
0: Alas dos sa kadlaon? Nga tag-ulikos ba lang, alas 6 mas buntag, alas dos nga tos alas 6. Diyan ko siya mo, habi.
3: Marag taas-taas patag-uras, anak, panoy.
0: Labi, mo kayong sumpay, God.
3: Mag-sumpa kayo, maligo kong sa'yo.
0: Sarungag sabon na, sabonin, nusnusig may clear skin.
3: Pwede ka nang ikaan mo sabon. Lalo nga, panoy.
0: Mura tagkatan ang hubo-hubo, anak, tayo mo sabon.
3: Ay, nagubo-hubo, ikaan mo hubo.
0: Alami kay paspasang oras o ilisoon. Sige.
3: Kung magkuha mo may kapanoy, mag-early out.
0: Hindi pwede kay masuko ako ang kwan.
3: Kasi masuko?
0: Masukoan mo ang kanang head security.
3: Di ay. Sige panoy. Para pag-abuti mo, humot na kaayo ko.
0: Labihan na kayong iuli. Uy, kung napag ko diyan, iwatas-watas ta na ka.
3: Adi ay. Sige na, maghulat ko ha.
0: Brasi.
3: Still brush, ganun yung kagamit.
0: Ay, nagkumpalo, nagigipalong na niya. Kalamin, maganda sa akong uwi. Ako ang didang. Labi yung kasi lusok na sa akong tingog pa lang. Unya, makauli, maka-out ko. Makatilaw ko sa akong kabangis. Tanaw sa akong tabalino yung ni-epek ba ko ang turbo. Uy, piting gahias kong tabanino eh. Gahi pa man sa kong batuta ni. Puyo lang ka di ha, Brownie. Kaya unya, makasawam ka sa sapa sa bingkungan.

0: ring. Naibungkos ako ba nang pagmuli na siya ganang kaning gabi, abuntang. And out niya, kwan siya, parang kulang mo siya sa tulog. Buto ako siya ipangutana pag-abot niya o ginanin mga panghitabo.
1: Mang!
0: Oy, pang!
1: Nay kay kape?
0: Nay kay kape diri o.
1: Tiplahay ko ang kanang...
0: Ano mo siya pang? Ngayon mo galuyamang ka.
1: Kapoy, nakaglamok sa mong kuwan. Oy, kita kini kong dughan ay mga pinaakan o.
0: Naglamang kay lotion nga katong pang delikadoulon o ganang kuwan? Lamok?
1: Ah, wala mo ipin
0: kay katong katol nga, ha?
1: Hybrid mang lamok dito.
0: Katong katol di ay nang katong katol nga isa ka box. Hurot na dito.
1: Wala na yan nabilin. Kuwan na lang. Gilok na lang. Bito mang, tiplahe ko ang kape. Aron nga mabalik akong kusog. Kanang Shanton gold coffee mix. Aron nga mabalik akong kusog kay kapo. Ito kayo duty. Mudlay kayo.
0: Ah, sige. Pang, tabakontak ka.
1: Tawag ako, ha?
0: Duda mo sa mintuhanan yung marag lain mag siya pakitag pakita yung lihok din yung marag kaduda ka naman is panoy oy mawari mo na yung ingon niya nga pag mukuhan ko na siya mag mo din siyang gabi isa kay katulog sa tarong karon marag sa gunso na yun iba nga marag luya yung permiti yung lawas ay sige lang mabalaan ragya po na ako niya. Basig, di kapoy ragit siguro niya siya. Basig, ka nang sahay. Tinuod po niya nagamit ang iglamok po at mga bi eh. Sige lang, ako sa timplang kape. Patos sa kuskusina.

0: Bang, Mang. What's up, Bang?
1: O siya may dali.
0: Nalis up, Bang? Action. Asa naman itong
1: imuhang? Iyong akong mata. Labi na kang itulog.
0: Kaya kung paman, okay, alas dos, doon mong out. Biya, no, niya ka dalit. Pagani ikag mga sa pauras. Ano mga luya, Mang ka?
1: Buya, siya kong kalapoy, Mang.
0: Katong ingon mo, Bang. Ay mo ko lusak-lusak ko.
1: Ano bang, as? Kapila naman ko kawa kalusak ni mo nga sa adi. Ilista lang sa kalendar.
0: Ina ni mo, Pang.
1: Kapoy sa Mang Gudag kong law. Ugma, mubawi ko ni mo.
0: Sa Mang...
1: Mabawi ko ni mo.
0: Unsa man ka?
1: Butangig, toko da na yung magsimuguba na.
0: Ayaw ko ko ka na kapoy, agot.
1: Mang kapoy akong lawas, Mang. Di sa ko anang... kanayin mong iyong jir-jir?
0: Ano naman ka, panoy? Ano nga, hindi naman ka... Hapit ang bulan ba? Wala na kayo patong-patong na ko.
1: Kapoy, mong guda kong lawas, Mang. Wala sabay, kapugso na ko niya. Basi pala di maglisod kung
0: sa pagyak, ikaw rin nag-ingon nga, ano magkapoy yun, Mang ka? Nga, wala mang takay, ikaw rin magkakamatulog dito. Mamay na gingon mo nga, dili ka maggalak mabunta kay, di ka katulog, di ka mataw niya karon, dili ka panggabi ka kay makatulog ka. O sa mag-yun ay tinood anay mong istorya ni mo? Kapoy. Baka kunyar?
1: Kapoy, magkoda kong trabaho.
0: Ha?
1: Labi na ito, nakalabay nga gabi, ay doon na lungkab sa kuan. Paglungkab ang mga iPhone.
0: Unya ka doon?
1: O, ako, ang ikaw ka nang... Kanang
0: usa pa pagka iPhone na
1: kuan iPhone alert ko
0: ha
1: ako koy tugtog sa kuang
0: packing house manang imong kuan sagingan man ha
1: kapikas magud nga lungsod dunay gikuan basi mangabot dito ba nya lungkabon tong mga crits
0: da bahala ka da ay
1: mang
0: dekala. Umugin na maring. Grabe na kayo nasipan na iba. Happy na ko na magbulan. Wala yung jir-jir-jir na ako, good.
2: Nakalain, anak niya. Uy, huy, maring kasus dili sa pareha sa akong bana. Kaya akong bana, gabi man ang duty, no. Nasikyo man siya sa kanang kuan. Kana imong bana, kasi sagingan man na. Nakuha kay... Sikyo, binay ako ang bana sa kuan. Kana usa ka kanang bangko, mga gabi. Inaguli niyang adlaw. Huy, buhong kay kumaring, uy. Na, nagtiks pa gani siya o nga, o sa banda ko niya o.
0: Na, akong banda ka rin si Panoy Makay. Kuan man kayo, si Sad-Sad.
2: Hoy, Maring, paimbestigahin na ang imong banda. Pasig doon ay laing babaeng gikabisihan o di ba ka, anong katuyan na siya, anong tabaho nga, maglingkod-lingkod na security guard niya, matuog pag yun.
0: Takay kong tango, Maring Bing, kuan Maring, ka na nga, ako nga, paimbestigahan na, ako.
2: Na ako, investigator nga, kuyaw kaayo.
0: Kisa man na?
2: Si Ilrin digin yun.
0: Sige, kana, ha?
3: Ayaw
0: naman. Magtarong ba? Kung saan na siya ka ng license na? Nanay permit?
2: Naaway na mag-inisay ka ng BIR.
0: Nanay po na siya. Accredited na siya sa VFAR.
2: Oh, sakto. Basta, duha na sila kung yatag sa imo akin si Alvin Guok.
0: Ang kana si Alvin Guok?
2: Imbestigahin na imong abana kay Kabaw Diyo Maring. Doon ay laing ikabuang mabae na.
0: Mama ba, Maring?
2: Muna.
0: Sige, Maring Bibi. Lailan sa kuha, Maring? Mga Maring, nagpa-investigar yung ko. Buto na istorya na ko ang duha ka secret agent. Mga intelligence, manan ni sila. Mga intelligent na ni ako. Ang mga istorya. O, ina ni mga pangitabo. Kamo ang mga intelligent?
4: Yes, ma'am. Exactly what you need.
5: Kami, ma'am. Kami yun, ma'am. Wala ka na sa'yo.
4: Daga na may mga kasong gikuptan nga wala ray 24 oras na sulbad.
0: Dili, ano yung mga gusto na ko makakuha na akong bana. Sundin ninyo na akong bana. Bikay, mga kaduda na dyan ko ba?
4: Nagaya may picture si mong bana. Kami bala.
5: Ipapa na, ma'am. Isend na sa mong GC.
0: Ano ra? Isend na ko.
5: Ma'am, o sa man yung mga nag-hubo mo lang yung kaanin, ma'am.
0: Hindi na ma-uoy.
4: Save na po sa ma'am, save.
0: Ayan yun na, save. Oy, katumang ko na nag-tiktok kong. Doon ako ukuan. Ah, bibi, i-delete na.
4: Bagay na, hindi mo, ma'am. Oy, naglimia siguro ni ma'am. Ay, ma'am.
0: O sa man mo, o sa man mo.
4: Dili may mulihok kung wala yung down payment.
0: O si down na ito mo, o. Pala, 2-8.
4: Duwagi o sa kalibo para 3-8.
5: Kaya naman, paisa na, ma'am.
0: Sige, Audra.
4: Okay na ni bro.
5: Bro, okay na bro.
4: Pila mo na ito, ani. sa agency man yung kwan.
5: Ihatay na ito agency ang kwan na sobra na.
4: Ang et.
5: Ang et sa agency.
4: Atun tri.
5: Oh, ano na bro? Imo bro, 8 lang. Ngunya ako na sobra.
4: Matis mo kani mo eh. Ayun, kwan mang kakanang kwan tikasan mang kaya bro.
5: Sorry bro.
0: Sige na, sinilang ko na mo.
4: Tagay may 24 oras. Kita ni mo resulta.
0: Sige.
4: Ato na may ma'am, ato na may.
0: Ganina mo si pananghin ba?
4: Mamanang o klaro, baklaro.

0: Bro.
1: My love.
0: Mau tak ini, bro?
1: Lu sekelusur kontak
0: kau. Grabi, bro. Bro, bro. Siapa? Bro. Si.
2: Lari.
0: Ya, awak moga bas tau hana, bro.
2: Ya, awak tenang, bro.
0: Ya, awak.
2: Lagi jauh tak, bro.
0: Lagi jauh, bro. Lagi jauh, bro. Jadi kau spikas, bro. Kayak merepabur, kayak kudri. Ayo, saya, bro. Bro, bawa seragam aku pantalon, bro.
2: Bro, bro. Bro, bro. Dungan tak, bro.
0: Bro, bro. Agak ada, bro. Mahal,
2: bro. Bro, bro. Bapit tak, bro. Bro, bro.
0: Maring, pagkakita na ko sa video, nagisin sa duwa ka detective. Ha, kung gibayaran o ga 3-8. Muto nga, inani mga pagitabo. Mamona ni mamo! Mamona ni siya. Mamona ni... Kanitanan, mamona ni?
2: Ito, mamona nang ginlo ang video, ma'am. Klaro kayo na siya, ma'am. Grabe mo ni mam, bana ni mo ni mam, grabe mo.
0: Grabe mo sakyon mam, mura grabe.
2: Grabe, oi gi. Sapuang gini ang sampot at itong yang kabit nga. Takua na bag sampot, amutang ato na mong usban ba.
0: Pero ba, tawanan ni.
2: Naman sa shotgun, good.
0: Okay, salamat. Oh, darang.
2: Ito na mi mam.
0: Darang 2-8.
2: Oh. Salamat kayo, mam.
0: Matala yung karpanuya ka. Pas-pas kayo mo, nangandiis pang sampos ka na, ano? Po na lang yung gisunod ang duha kaligid. Patay na dyan rin ng gulay. Patay na dyan ka!
3: Mang! Mang! Aday! Aday! Sagpa mong kunin mo! Aday na!
0: Oh, sige na!
3: Naipo akong posisyo. Ano mo kong isagpa? Ang sabi! Ang sabi ng taong
0: kami? Talawan eh!
3: Ano saman?
0: Talawan eh!
3: Uy! Asan yung galing? Ako mo rin?
0: Pas-pas kaya mag-dur na kanina ka mo turjak na ko kaya naano na ibo na lang kaya naano na kaya lang yung turjak.
3: Mang.
0: Pas-pas kaya ka mo gabas, ha?
3: Maulot.
0: Mura kang sirutso mo gabas, ha?
3: Sabag kaya maulot as magkasilingan.
0: Kasi maulaw. Huwag ka na ulaw si mag-iibot.
3: Mang, let me explain. Nganang,
0: Grabe kayo kayo po nun!
3: Mang, ano yung magulo? Pasailo ako, Mang. Pasailo ako. Huwag ko magsayon sa kong gibuhat.
0: Pasailoan?
3: Natintal ko sa kababaeng. Brato naman kong bayan. 350. Ano gawa mo kulingan na doon sa area? Mas may bantayan ako doon. May mga gawatan.
0: Patonin ko naman dito. Kung ako naman mawadon dito, wala kayong problema. Gusto niyo ka mutila huwag lang putahe?
3: Mang, pasailo ako. Nagkasalaman ko na kanimo, ipasalin na kanimo, lina ni Mausab.
0: Di Mausab?
3: Mamuluhod ko si mong tumangan, ma.
0: Tumangan niyo, nanawag, kanina nanawag. Tumangan niyo. Tumanga.
3: Hello?
4: Hello, ikaw pa. Saling na ka, kailangan mintin.
3: Okay. Nanawag, magkadiri.
4: Sige, kung mamanin mo niyo, ayaw mo niyo, mong giyak. Ikaw, mamanin ang chikas kayo, mong gikoan.
3: Palungon ako, brato. Tut.
0: Kasi ako mo, G-Cast, pag yun nga number mo, yung bandura kayo ng hiram kang tawanan ka.
3: Agay, gisag pa na pong mag...
0: Wala ko kasabot siya, Mugi. Wala ko kasabot siya, Panay.
3: Mang, pasailo ako, Mang. Magpasailo ako, sorry, Mang. Sorry, Mang.
0: Layas!
3: Agay.
0: Layas rin.
3: Mang.
0: Layas!
3: Mang, pasailo ako!

maring. Sakit kayo sa kong buot. Di ko makatug maghayang sa gibuhat ni Panoy rin ako. Sa kanong mga panahon, sige siya pasaylo sa mga pagpasaylo sa kong ay akong taga-agbula, cake, cookies. O ga, dito kipalit yan dito sa Manolet. Usama lang ko, hindi nga, di ba ko madawad si Panoy? Aman, hindi ka nang, sige siya kung anong panguyam, murag, di, gusto siya bubalik rin ako, mga maring. Dawati pa ba lang ko di akong bana nga, grabe kay kasalawahan. Napag-iudahin, amin akong isang kababay, duha di ay. Napakikunin ninyo. Kung sa'yo ko buhaton. Makaya ba lang ko ni problemahan ni mga maring? Magpaabot ko sa iyong tambag. Di nila lang kutob. Inyong suwat magkatampo. Myrna.

0: na rin. Matato ang gibasa nga pagit si Jay. At ang oras mga higala alas 11.44 na sa buntag.
1: Yes.
0: Siyempre, mga marin, kining oras natin ka nato sa Santon Vitamin C. Mm-hmm. Arig naman sa malami ang imang pag-isi. Mag Santon Vitamin C at lawan.
1: Yes.
0: Kamagaya pa naman natin sa pinakangilingig na programa diri sa Tibok Mindanao, kini ang...
2: Yes, walay lahi lang kung ako ikaw. Kaya siyempre na mag-i-dasyal si shout-out ito kang Javier dyan sa Cebu.
0: Siyempre
2: naman taga Cebu. Salamat kayo nyo dyan, no?
1: Shout-out po rin kang kung ano. Hello sa mga katropang beauty. Sa Thursday, happy Thursday sa inyo. Shout-out lang kung sa busing si Benin Aglayan, Malaybalay City. At sa mga tinambunan family sa Bugako. Bugkaon, Lantapan.
0: Aba, and makausap pa, maayang papamati daw kang Irene Punay. Pa-shoutout ma rin diri sa NDC Education Department. Ay, nabati rin siya. Katupan ito, ang kasabay kaon doon sa kuan, baka sa kuan. Kaya nga, tagaluhalo ba?
2: Asa?
0: Silang mga kuan, maring tiya dariya.
2: Kaya?
1: Katong, di ay?
0: Katong mga education department sa may NDC. Ayaw, bunta, kanyang horat. Good morning.
2: Yes, good morning niyong tananda. Atong horat, it is now 11:45 in the morning.
0: Aba, maragal.
2: Yes.
0: Why did you hi?
2: Hindi mo na mga alas 11:45.
0: Napaiga sa maniya, napaiga uban diri ah. Nawa lagi ito ang kuan maring ay nawa lagi ito ang live.
2: Namagyapon.
0: Ay, ako rin cellphone. Wala siguro yung signal na ako ang cellphone.
1: Bayad saan?
2: Ay, bayari sa nang. Ayaw lagi yung flight mode ninyo.
1: May pala isa ka na libre.
0: Libre na siya.
1: Anli.
0: Oo ba?
1: Oo.
0: Haya-haya, oy.
1: Kuya kayo mahangi. Kaya mga gisit na lang sinina sa diyang niyoan.
0: Hindi ko mo lakaw, di mo kuhaan. Di mo
1: lakaw, di mag-gisi.
0: Patro, kay dugay mo kagawas. Kanya Tristan Yatta V. Gulay.
1: Gusto magbasa? Gusto magbasa na ba rin?
0: Yat.
2: Yat.
0: Silent W.
2: Sorry, Yat. Yes.
0: Kang Josefina Tinambunan. Hello, is what she?
2: Aba, thank you.
0: Okay, isa pa yung nakadari. Ilabay na niya mga mensahe bi kay mudawat na mi og color.
1: Yes.
0: Ato ang cellphone. Ayun lang kay Lubat di ay.
2: Ayun lang na, o.
0: Mayong uto sa tanan, gikan gihapon. Isa niya sa hello, mga...
1: Asam niya ato ang kuhan, official nga cellphone, Marie.
0: Ang official na ito nga cellphone? Ambot lang ko eh. Kang hello, mga katropang beauties. Happy Thursday sa inyo dyan. Shout out po, shout out ko lang po sa Busing, Kabinin, Aglayan, Malaybalay City. Salamat from Tinanbunan Family, Bugaon, Lantapan. God bless.
1: Yeah, ba? Malik-malik.
0: Panit.
2: Ay, malik-panit sa kwan. Ay, mo, automatic balik, oy.
0: Malik-panit sa siko.
2: Oo. Oy, kay Lilin. Good morning, di mo dali. Kumusta? Laban lang ta sa Japan, ani.
0: Laban lang, Lin. Alam mo, ginabisag ko tayo kontra. Laban dyan.
2: Laban lang, bisag ko yung kalaban, Lin. Ana, no? So,
1: ana, raman ng lahat.
0: Magandang life plan.
1: Maski mo dive ka, maski yuta, okay lang.
2: Chokes lang. Mare, magpaklay din kung gwaneng. O ba, magpaklay mo na sila o ganing manok, no? Pwede mo na paklay yun ang manok.
0: Pwede di ay.
1: Anak, magbuti kag libro niya.
2: Magbuti kag siya mong paklay di ay. Ha, siya may mukaon.
0: Magbuti kag on recipes.
2: Yes! Recipe. Dili recipes.
1: Lahay mo kong recipes ka sa bukton. Mga ano yung magunto.
2: Ay, pataka. Ay, utrosan. Utrosan, sugoin san.
1: Usan mo niya
2: sa klase ba kalang okay Daria please recipes.
1: Ay ano na ito
0: absinus bang ka oy
1: ay
0: absinus ka sa
1: salangan taksa naman kung may eskwila
0: GR in Biugan at siya nga hi katropa maayong udto watching from Mati City.
1: Ato at siguro bayaon ang mga driver di ang kusugay mo haso-haso silang bao-bao.
2: Hello. Sa na napita?
1: Sa Madam Market.
2: Sa Madam.
1: Huwag din po sa dahikan.
2: Aba.
0: Kabalo ka nung gitawag na dahikan di Amaring?
1: Ang anak.
2: Ano
1: man? Na anak.
0: Ay, usak ako ang di Amaring. Nausa dahil sa kababae nga dayo ba?
2: Oo.
0: So, dili pa na sa dahikan na dayo di nga babae.
1: Ang sa manibdaan di pangalan.
0: Ang uyab na kaya ka ng negro.
2: Unya.
0: Naligo sa baybay. Niya kaya dito man gijerger sa kuan. Niya, nagdahik ang babae mo rin. Kaya ako mo kay gargada ang apam.
2: So, maglisod o ginagadahik.
0: Ang gagan mo rin, nagdahik niya sa baybay.
2: Si Castro Play na lang, ano?
0: Nakitaan man atong kuan mo rin. Nakitaan man sa katao niya. Nga kuan, na tigduki-duki. Nakitaan man niya. Una, nag-word, gipulong dahikan. Nakuan siya, nagpagpalpal sa
3: Aba.
0: Sa Koryo sa Sabato.
3: Aba.
0: Unya
3: nga pasalipod.
0: Or pasalipod sa Sabato. Nyamo to nga dahikan na siya.
3: Biyawan mong mga researcher maring, no?
0: Wala ako yung mga kong, ako yung mga researcher.
1: Marang mali to yung researcher maring.
3: Ano man?
1: Kaya wala ko kitag bato din, ha?
3: O sa rin nga, o sa rin na nadiyadiyay. Si Dahan
1: sa White Sun, masurping mag-on na.
0: Ang bato maring, kabalo pa.
1: Likuha na.
0: Likuha na.
3: Kaya, likuha na.
0: Di balik sa galuban.
3: Galuban. Di balik sa galuban.
1: Maon na ito, nabara dito sa itong agianan, nga one way na lang.
0: Ito.
3: Ito, bra.
1: Ito.
0: Ang katong bato, mundo yung gimpoyan sa kabog karun.
3: Ah, mundo yung tapo. O ka, lahi pa na sa sleeping dinosaur. Lahi sa nadiyan.
0: Sleeping mag-unoy.
3: Sleeping.
1: Ato siguro itimbayaon si Kapitan na dito.
0: Good morning, Kang Kapitan.
3: Linlin.
1: Hello, ma'am. Mayroon ka na sa mga mini mo imbitahong usap.
3: Ako, nag-chat si Kapitan Linlin. Nigara na mo.
0: Nigara na mo. Dagko kayo mong dala ngayon sa
3: styro. Nigara mo ha, kaya
1: pero
3: ma'am, na mag-liplipan.
1: Nakagasto biya yung magsudlanan.
3: Ay, haba, nag-chat
1: si. Napatik-atik na namin yung limang-libang para makapalit.
3: Nag-chat si Kap.
1: Ano si Aung Saman?
3: Nagsugo ba na yung mini mo palit mo o kanang
0: ice skates.
3: Kung gusto nila nito yung silupin.
1: Masya comment si SM, ma'am, kay Manimaho.
0: Sorry po, ma'am.
3: Sorry po, ma'am.
0: Sorry po. Maligo ta mga katropa diri sa dahikan. Aba.
1: Aba. Onsa man?
3: Onsa
1: man? Libre na, libre. Mang libre mga ka-GR.
0: Karun sa baro dayon, nasa na.
1: Onsa man na? Kaya ma... Tama-tama, amo namin may mga motor.
0: Ay, kaya may kakita ka, di ba?
1: Tama, may ex-army nga motor.
0: Ako ay Aerox rin nga bago pa napalit.
3: Kali nga, kani ako mga kaaman GR, kani nga, huwag yung kayo problema ni yung matawa na ni Kevin Kabusag mo lang yan, mabuhi gini sila. Sira.
1: Pakauno na ito niya, gawin ang swaki.
3: Aba, kalami alang swaki ko. Mabala siya sea urchin?
1: Ikaw ang maring. Kung sa may Ingles na ng swaki?
0: Swaki? Ang swaki, gihigi ka na sa word niya, Greek word from a swak.
3: Swak.
0: Kaya na nakakaunda sa una. Na nakakaunda na gilamian man sa mayo. Ay, lamian, eh, swak.
3: Swak, ayaw. Kanya, wala siya ka, kalimot siya, wala siya ka pang hingiki. Na murang
0: ko.
1: Na nabilin.
3: Na nabilin siya ang ipon. So, nasa doctor pag-istorya, na mong swaki.
0: Swaki.
1: Ay, lana din na ang kanang, ang iyahang kuhan.
0: Di ba, mo na makita sa basakan?
1: History.
3: Bakke man to? Bakke man godo? Ay, bakke man godo siya?
0: Ay, tamaganda na nito ang syndrome. Kaya paabot ni siya.
3: BCGP. So, na yung makinani yung mga istorya, mga katropa, no? Kanang mga dililakay sa mga guard, nasa sa mga driver, mga kalabi na ganyan mga driver o kanang mahon mo.
0: Kanang mga delivery?
1: Pero dili tanan guard, ha?
3: Uy, dili tanan guard, oy.
1: Kaya basig din ataka na ung nabayag guard sa ubos.
3: Alam mo na itong guard sa ubos, kay kwan man na panulaw na mo nag-email, okay naman kayo na.
0: Uy, ano pa si GR na chat ako ninyo mga gwapa?
1: Sure ba?
0: Dahikan daw.
1: Basi naibayad na. Kaya intawan kami, muad to na gumi o ganang wak may dala.
3: GR.
1: Sa karan siya nag-invite sa tuwa, hindi ko tayo magdala. Pag bit-bit na ito pa uli, na.
3: Yes. Ako, manawagan ko ni GR. GR, kung namin naman yung ka, sigurado alang ka nang mag-imbitar ka, ka nang kinasing-kasing. Kaya kasi pag-abot niya, paglakaw ang mga tohanan, magmahay ka. Masiga, di nakakapugong sa imong tunlo, magkaingong ka nga. Kamahay, gugoy. Ipag-post ko ng matawan.
0: Ipulat na parin ng ice case. Patakoso.
3: Para makapalit na rin silang ice case daan.
0: Basta mag-ikatambag ni Mani Master.
3: So, ano lang.
0: Alig-alig ganina.
3: Ako mag-ibig mo yung bread sa tuntulo din eh. Kala na lang siya kaday Mirna. Saan man ito na yung mong bala ni mong may bali nagpang-butag. Alala lang kasimple. Kaya kung mag-butag na, hindi mo lang kagara-gara. At least makita din mo ang iyang mga style. Ay, lang po nang trabaho kayo. Sao lang mo muna ko din mo lang trabaho sa may kauno ninyo.
1: Tama yun. Correct.
3: Correct. At ito kasi ilan nyo ilang pisina, ino ni mo ilang chip nila dito, nga chip. Ano na yung banan ako kayo? Kasi mag-uba ang mong mapamuyuan eh. Balin ako nang pangbuntag. So, ano. And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Ako lang po naan, dapat yung mabuhaton na Myrna, markahin ang siya ng permanent nga pintal
3: na
0: ulo sa iyahang...
3: Permahe
0: niya. Kung mairis ganyan...
3: Siyang helmet.
0: Lusod mo ganyan iriso, dili pa na mairis o isa lang kahaso.
3: Dili oy.
0: Pero kung mga tulo kahaso, nga ito pataas na mairis na siya.
1: Pero maring na namin baligyan sa Shopee. Karang pagpadlak ka brief.
3: What's up?
1: Brief nga padlak. Ay, baligyan na.
3: Nakakay libre nga padlak. Kanya ako nag-JB, task kaya sugar niya. Siro kag ihira ba doon na sige task kaya sugar?
1: Pwede ba na?
3: Asama na, nalay host.
1: Nama si Britter.
3: Ay, Britter?
1: Oo, may bangag-bangag.
3: Uyawa po na.
1: Di na kakilala mo, ubo mo, ihi na kag-ritso.
3: Britter, mura nag-rejector na, na Britter.
0: Ana, sige na, salamat kayo sa atuang sender ha. Salamat kayo sa tanan na mati karon diri sa tibok isla sa Mindanao, sa mga taga Pagadian, sa mga taga Mati, mga taga
1: General Santos City,
0: taga
3: Uslob, Dalagit, Bohol, sa mga Bayugan, o sa mga San Frans,
0: o sa mga taga Bukidnon. Salamat kayo. Haunted og mapuhon, ako rin si Maring Inday, Erika, Daligwapa, Daliminister, sa panibakupensa, ang tungkol ka mga ngayong silingan.
1: Kailangan po ninyong iyaan, tsaka naman panabang kini sa tiya Daria
3: kini yung obos kay Galas kang inan may sa din din din Gigi Max Bumax Pipa gas robo lola mananong opres lo cap go
0: naghan kayong salamat
3: thank you for watching.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Isang tangkang school mass shooting sa Leyte na unsyami matapos makapagbigay ng tip si Senator Bam Aquino sa DILG. Suspect na dalagita na sa kustodiya na po ng mga otoridad.
2: Pre-trial order sa impeachment case ni VP Sara dapat mailabas sa susunod na linggo.
0: Grace Piatos nasa listahan ng mga testigo sa impeachment trial ni VP Sara.
2: 44 criminal taxes case versus dating DPWH officials inaprubahan ng DOJ.
0: Tropical storm Higos inaasahang papasok sa par ngayong gabi.
2: Sa balitang regional, ex-convict umano'y nagalit matapos biruin na gumwapo sa loob ng kulungan. Biktima sinaksak, patay.
0: Balita international, back-to-back na lindol yumanig po dyan sa Venezuela. Mataas na bilan ng casualties inaasahan.
2: Sa balitang showbiz, Chris Lawrence nililigawan na si Katrina Halili.
0: At sa sports, mga katropa, Philippine team pasok sa Sports Nations Cup 2026.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Panangalian na tayo ng Webes, katropa, June 25, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan nyo sa pamamagitan po ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, agad po na kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa umano'y planong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Remulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
3: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National Leyte National High School.
0: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ng mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tukol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
3: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
2: Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimpluwensya anumano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbax. Sinabi rin ni Remulla na kapareho ito ng impluwensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinasusuri muli ang juvenile justice law dahil po sa paumaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Nawagan si Senator Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, igirit naman ng Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Seguridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ng pamahalaan lungsod ng Quezon na mas mahigpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detectors sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang naipapasok na patalim, baril o iba pang mapangarin na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaigting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan ng paaralan. Sa pagpasok pa lamang sa gate, masusin binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at maiwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril. Habang palalakasin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule ngunit Nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantog, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
1: XFM News Nationwide.
0: Ipinaliwanag ni ML o mamayang Liberal Partylist Representative Leila De Lima na ang proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na makinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa mga susunod na yugto na impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmamarka at pagbiberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Kasama wano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umano'y pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umano'y maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
1: XFM News Nationwide.
0: Iginit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Matatandaan na una nang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyon pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
1: XFM News Nationwide.
2: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusimiti sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Inaasahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas na mga popondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1.32 trillion o 1.015 trillion pesos. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito na muna'y aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasanan sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang umano'y hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kaukulang kaso sa Court of Tax Appeals.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihay ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dadakiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill Number 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon.

0: Pagkakas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo 6, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tanggapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugigaraw 95.7 at sa XFM Calibo sa 96.5.
1: Balitang regional.
0: Higpit na inspeksyon sa mga mag-aaral ay pinatutupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aral tulad ng mga bags bago sila pahintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
4: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng matuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.

0: 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sityo Duco, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspeka ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umano na pagtatalo ang biktima at suspek bago ang krimen. Lumabas sa imbestigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspek na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspek. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspek at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit ididiklara ng wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibatod, Davao City. Samantala, ang suspect naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang kalive partner upang yayain itong uminom, ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang sospek at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima, ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect, ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Manging isda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
4: Nang nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, bumalaot siya dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka, dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang diin ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
5: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Tropang Brian, inasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
1: Katropang buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at northeastern ng Cagayan.
3: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Higos at papangalanan siyang Gardo.
1: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direktang makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng PAR sa Biyernes ng umaga.
3: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
5: Balitang International.
3: Atid po sa atin ang balitang to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos maitala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ayon sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng mga otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng State of Calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
5: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, atid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan na niya muli ang aktres at dating kasintahana na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Katie. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang sports.
3: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Debord, Cherb, Dawn at Crescio habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. Dahil sa nilang qualification, makakaharap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Gaganapin niyan sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang 29.
5: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, June 25, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian Tipas.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: at tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ako ng tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santum Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santum Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o tuon. Una, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na ako ang pagtinaw sa aking mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin naong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3-4 cups a day. Ang tonsan, tukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kaya nang hindi limakasaka o gasit ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuwing na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisig.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
5: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab ni ning atong programa The Secret of Health. Anya na usab ang inyong health consultant CJ Nedruda sa gihapon inyo magkauban. Alang gayod sa paghatod kaniyo og impormasyon sa pagkahimsog og pagkapiskay sa atoang lawas. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po ang atoang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? No, nga diin, I hope and I pray nga din nahimong productive gayod no ang bisan pa man natunga pa sa adlaw mga katropa. Ilabi na nahimong himso gayod ang ato ang panglawas. No, paingon gayod ning tibuok adlaw. And syempre kauban gayod ninyo sa paghatod giya impormasyon kini gayud atong programa The Secret of Health. Ano na sa ba inyong health consultant si Eugene Druda mga katropa? No nga din na makiguban nga naka ninyo hangtod alao na imidya gayod ning adlaw. So paghatod kaniyong impormasyon hilabi na kung ikaw aduna gayoy balatian. Uban ni ako ninyo rin ang atong bagong edisyon. No, bagong programa sige po na paghatod kaniyong impormasyon no alang gayud sa pag-angkon og kayuhan. Welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar tungod kay live no sab kita karon mga katropa. Dinhi sa gyapon sa ato ang number one radio station XFM Broadcasting Network. Hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum. Inyong madungog mga katropa and happy listening no sa mga nagapaminaw karon. Dinhi gayud sa tibuok Tagum o sa mga duol nga mga lugar nga din abot karon sa atuang signal maayong adlaw mga katropa. Happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, 104.7 XFM Jensan, and 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. O ba ninausap ako ninyo mga katropa? Pwede ka mo mapadala sa inyohang mga mensahe, mga pangutana or any concern mahitungod gayod sa panglawas. O gani, kung aduna usab ka mo gusto itimbaya, why problema, welcome usab. O ga pwede usab ka na nato basahon mga katropa ha. Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, ang atong hatagan na pagtagad ka na ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya, human gayud no, sa ato ang health information. Happy listening no sa and happy viewing no sa mga nagatanaw usab sa atoang live karon mga katropa. No, live usab kita sa atoang XFM Facebook page. No, pwede niyo na i-search ang XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo karon live ang atoa kayong programa, no? Pwede usab kamo din na mo comment if you have a concern or kung aduna kamo gusto itimbaya, hala pag-comment mo din na sa atoang comment section. Atoa nang basahon unya ha. Sa atoa kayong health in the formation ng mga katropa. Oras na to, sa kinatibuk ang Pilipinas, alas 12.42. O gakining orasa, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto nga maugay nagpaluyo ni atong programa The Secret of Health, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate at rayo. Dako kag ikatabang, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Buot ka nga maproteksyonan o ma-maintain ang pagkahimsog sa imuhang lawas. Hala paggamit sa ato ang ultimate at rayo mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 available ha. Kinis tanang butika nga dula sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide. No? Tungod kay aduna kita yung mga branches Luzon, Visayas ug Mindanao. Para sa mga taga Mindanao, ana kita itulog ka branches din higayod sa Davao Region. Davao City, Tagum City, and Mati City, mga katropa, ha? Pwede ka mo din ha, mubisita, alang gayon sa ato ang mga produkto, mga katropa. og in a very big discount, no, tungod kay barato ninyo ma-avail ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic, ang mga katropa. Hilabi na ko ikaw, usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no, para maka-avail ka sa ato agay yung mga big discount. Available usab ang ato ang lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa mga hilig usab mo inom og tsaa, aduna tay lamian og healthy nga tsaa, mga katropa. Santon Gold Herbal Tea, bisag ako gagamit ko nini, labi na kay sahay mukatol ang tutunlan nato. Kung mapasagdan, magsugod na gitong tang ubo, no? Kay sign na, that is a sign already nga diin magsugod na sinamok kining bitong mga kagaw, no, mga katropa. Inuman ato nagsaton gold herbal tea, dako kay ikatabang, no, tungod kay kini adunay turmeric, no, cinnamon bark. Lami kayo, mga katropa, malasahan ginimo ang katami sa cinnamon, no, nga naagayon, and turmeric, one of the best source of anti-inflammatory properties. Mao nang para sa mga katropa nato, ay labi nagkasakit ang tutunlan. Ang gani, labi na kung adunay high blood, ako kay ikatabang diabetes, no? Heart problem. Kiligay yung Santon Gold Herbal Tea, one of the best herbal tea, mga katropa. Ako kay nag-ikatabang. Labi na kung very sensitive and sobra kataas ang imo ang sugar level. I highly advise kinigayo dato ang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Very safe, no, kinigayo dong ato ang Santon Gold Herbal Tea. Available usab kini, ha, sa mismo nga Yes to Health Clinic, ang mga katropa. And kauban usab ang ato ang Vision Next Plus, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, alang gayod sa proteksyon sa tuwang mata o para gayod sa kasulbaran sa mga problema sa mata, mga katropa, no? Kini ato ang Vision X Plus, adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene, and vitamin E, mga katropa, ang mga antioxidant na din gikinahanglan sa ato ang mata. Anaka na, no? Ato ang gikombine pagbutang gayod sa ato ang Vision X Plus. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto, ha, sa Yes to Health Incorporated, available ka na, mga katropa, sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang kanindot, tungod kay affordable, kini ato ang presyo. Tungod kay hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, busa ato yung Yes to Health Clinic, and i-avail na usab, no? Tungod kay kung ato na lang man ka, ma-avail sa ato ang mga produkto, i-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic, matag branches, Dinis Davao. Ang ato ang schedule, matag adlaw Lunes, adlaw Martes, o sa Tagum, adlaw Merkules, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo. Sa mati, mga katropa, sa karon, everyday through phone call, no, kung maadto mo sa ato ang mati branch, maka-avail gyapon mo sa ato ang free health check-up at consultation, pinaagi gayud sa tawag. Kung gusto mo personal nga din makighimamat sa inyong health consultant, CJ Nitruda, pwede po, mga katropa, every third Thursday of the month, mauna ang ato ang schedule din, ha, mga katropa, ha. Magsugod ta sunod bulan, ikatulong Huwebes sa bulan sa Hulyo, din, ha, ang ato ang schedule sa mati, mga katropa, ha. At ang ininyo, magkita-kita ta din, ha, og makighimamat personal, alang usab, may hatod ka ninyo personal ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Happy viewing, no, Sir Raksoman de la Peña. May panyutong katropa do ka CJ, watching your program The Secret of Health. And always praise the Lord God for His wonderful world. Pagkanindot, no, tama agad ka na, Sir Raksoman de la Peña. Nindot kayong kalibutan, no, mga katropa, nga riminog na sa Diyos. Ngayon mo lang kining dili nindot tungkol sa mga nagpuyo sa kalibutan. Pero kaoban na lagi na, no? Kaya grabe ka rin, no? Mga balita. di mahuman mga panghitabos kalibutan mga katropa ambot bitaw mga kalibutan nagkagrabe naman no mga panghitabo kauban na gidna and that is prophesied already ko ato po ang tunuan ng Biblia mga katropa but anyway no happy viewing Sir Raksoman de la Peña no kamusta din ha o kauban gayud sa imong mga kaubanan sa mga taga Mawab of course no dagatag mga client din ha mga katropa mga listeners no nakalimot na lang ta sa uban no kamusta mo din ha no balik pud mo sa clinic kamusta ha pud ninyo ang inyong health consultant tungod kay duge-duge na tawa nagkahimamat no base gani po ho, nagplano ta kauban kayo ng atuang station manager, Sir Arnel Cortez. We are planning na magkaroon ulit ng Yes to Health Caravan. No? Kauban ang XFM team dinigid sa tago mga katropa. Huwag ato ang giplanuhan. No? Ato pa nang tawag ni ini. The final, no? Kauban si Sir Arnel Cortez. Kung asag yun ang lugar mga katropa. Oras, alas 12:50 na mga katropa. Mag-alang kayo da, sa pagpadayon niya itong programa. O sa mga bagong abot din haang, di nagkapaminaw karon sa ilang mga radio. Pwede po kamo muhabol mga katropa o kung aduna kamo ibuot ipadala ninyo atong programa. Nga mga mensahe, pwede kamo mo send sa inyo ang mga text o messages. Sa tuwa kayong text line number na 0909-17-62844. Once again, our text line number 0909-17-62844. Ato na hatagan na pagtagad unya human sa ato ang health information. Ay mo gawa! Balik ta mga katropa human gayod sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na ato sa paminawan. Ang maanindot nga testimonya maghatag ka na ito inspirasyon hilabi na kung ikaw ato na ibalatian. Ayaw kawala sa paglaom tungod kay ikaw. Pwede gayod makaangkon o kaayuhan atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa aking mong experience bago ka nilagay sa atong Santong Glasgow?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Glasgow nga pinaagi niya na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yan, salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto nga isang pulsa vitamin C, nga, coffee, nakakuha na sa ako, nakahatag na nakikaligyo sa akong panglawas.
1: Ah, so it means na tayo gamit to kaong santong coffee.
2: Oh,
1: gamit to kaong santong vitamin C.
2: Oh, vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka o julog. Pero wala nanay, kumusta? Sadyang namintay na kaong santong class gold. Unsa ka madugay na gamit sa kaong santong gold?
2: Pagkuman ng gold. Ang ako pamitan sa santong gold is mas kuanin siya, mas hindi na tayo pamagpamitan.
1: So na okay na gina yung mga pagtulog karoon?
2: Okay na gina kayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong Gold.
1: Santong Gold. Kung sabi may inyong muna na sa Yes to Health Wellness Center, labi na sa itong gulong ko.
2: Yes to Health is really good. Yes to Health is maayog yun para sa ato, sa itong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang tititik. Mas maayo na siya. Distinct and probe.
1: So, dagang salamat, no? Nanay Melinda Daug from?
2: Sibagat.
1: Sibagat, Agusan. So, sa gayon ka, active user, ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ningi inom matag-adyaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon

0: Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Plus Gold.
3: Balik kita mga katropa, oras na to alas 12:53 na. O gagining oras sa hatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Kabisan na 3 years old nga bata pwede makainom, no? Inanak ka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kung ikaw adunay problema sa sugar, labi na kung may mismo nga diabetes na mga katropa. And if you have a sensitive gastrointestinal, mas maayo kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay very friendly kini mga katropa. And di labi na kung ikaw adunay problema sa imong pagtulog, no, tungod kay kini ato ang Santon Plus Coffee Mix gana sa flavonoids, mutabang especially para mas mahimong nindot ang production of melatonin dinagayod sa ato ang pituitary gland, paingon, no, sa ato ang pineal gland. Mao nang daghan ang nag-ingon sa dyan sila niinom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix na himong nindot ang ilahang pagtulog. O tinuod ka na mga katropa, ha? Busa sa mga wapan na kasuway sa ato ang Santon Plus Coffee Mix, ayaw paglangan na suwayi ang atuang lamian o kelting kape. Nagkape ka na, nanambala pa ka ba? Available kini ha sa tanang butika mga katropa nga dole sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ato ta sa atuang pagtuon. Og atong ipadayon mga katropa ang atuang nahisgutan gahapon. Og naputol tungod kay na short man ta sa time. So atuang ipadayon ang atuang nahisgutan. Mahitungod gayud sa Child Nutrition Part 2. Nahimo ni Part 2 tungod kay atuang napuding tackle. I don't know unsa tong bulan, pero ato aning natun-an mga katropa dinhi sa ato ang programa The Secret of Health. O gabuot ko nga hatagan o pagtagad usab og mas gipalalom nato og mas nag-focus ta karon sa pinaka specific, no, nga ato ang may dugtong sa panghitabo garod gayud, no, karon mga katropa sa ato ang mga palibot. No, hilabi na sa mga insidente nga din nahitabo nga din adunay dakong connection, no, sa mga kabataan mga katropa. Mao nang buot ko nga hatagan og pagtagad. Gahapon atong gipanghisgutan, no, ang mga gitawag natog unsa ka importante nga hatagan og pagtagad kini atuang utok, no? Ug unsaon ang pag antinuod nga pag pakaon sa mga kabataan kinilang ba naglangkob sa mga literal nga mga pagkaon, no, atuang nasigutan gahapon nga dili radiay, no, tungod kay aduna pud ay dakong koneksyon kinigayod ang ilahang palibot, ang ilahang pagtulog. Og usa sa pinaka-importante nga din unsang klase gayud ang mga pagkaon nga din atong ginapakaon sa atong mga kabataan, especially kanato nga mga ginikanan. Kita man gyud nagapakaon, no? Nagabuhi sa atong mga anak. Atong naisgutan gahapon mga katropa nga isip mga ginikanan usa sa pinaka-importante nga obligasyon nga ni kanato nga din kinahanglan di ay mahimong mapakaon nato atong mga anak diha gayud sa mga himsog nga mga pagkaon gayod mga katropa. Tungod kaya itong nasayaran nga usa di ay sa pinaka hatagan o pagtagad isip nga ginikanan nga ang pagpadako sa mga anak dili ra di ay nga diin na mahimo silang gitawag na tog dako ang lawas, mutaas ang height, no? Dili aday ka na usa ka bantayanan sa paglambo sa usa ka bata, kundi kinahanglan po di ay mahimong himsog o mahimong malambuon ang ilahang pangutok mga katropa. No? Tungod kay ang organ, ang brain, it is a kind of organ din his tong lawas na usa sa pinaka-importante tungod kay matag-lihok, matag-isip na to mga katropa, ang utok gayud mo ay gamando. Mao nang kung dili ganit nato matarong oga. Tawag ni ini apurma ang atuang mga anak. Mao na musugot tags dili. Usa sa resulta mga katropa ang panghitabo dito sa Tacloban. Sipo ni mo, minor de edad na kahimo ni adto. Mubalibad man ta, musugot tags sa dili mga katropa adun na giyudakong koneksyon. Kining pagmatuto na to isip nga mga ginikanan. Dili lamang sa pagmatuto, ato ang natulan gahapon adun na giyudakong koneksyon. Kinigayong gitawag na to ga good nutrition, healthy habits, and enough sleep, and a good environment nga ato agayong gihatag sa ato ang mga anak. Sunintak na sa atong pagtuon mga katropa. Ato ara tong gisugyutan kadali no para ma-remind no ma-refresh sa ato ang mind kung sa gisugutan ato gahapon. And today ato ta na sa pagtuon mga katropa kining gitawag nato the second food of the brain. Ikaduhang pagkaon na para gayud sa utok no. Atong naisgutan gahapon literal nga pagkaon no nga din atong gisa-isa unsa ang mga maanindot nga mga pagkaon nga makatabang gayud sa utok no para gayud sa iyahang gitawag dini nga kalihukan no, especially para gayud sa atuang mga kabataan nga din dili lamang maging mahimsog ang ilahang physical nga lawas, sila bina ang ilaha gayong pangutok ang mga katropa. Sumala sa pagtuon sa itong mga eksperto, doon na po di ay gitawag na itong a second food of the brain. And it is not a literal food. Unsa kaha kini Doc? Mao kining gitawag na itong the children consume digitally. Unsa may pasabot ani digitally man din. Di man din ni literal ng mga pagkaon. Sa ato kapanahonan karon mga katropa no mga kabayan halos tanang mga kabataan they don't only consume literal food but they also consume videos, games, social media and online content. Amon ang ikaduha nga pagkaon sa mga kabataan. Bisag dili gani kabataan halos tanan no. Labi na kay daghan ng kay mga vloggers no. Lakab sa asa ka moabot no maadtong lugar na ay vlogger. And that is the reality mga katropa. Mao nang giingon sa atong mga eksperto, mao kini ang nagsilbing ikaduha nga pagkaon sa ato agayong mga kabataan. O kunsa mo unsay makasusubo pamalandungon? Tungod kay kini nga mga pagkaon mas ginakaon karon sa atong mga kabataan kumpara gayud sa literal nga mga pagkaon. So why ganiyo pag eksperimento di ba kay sa inyo ha mismo panimalay or do na moy karamo ato mo sa mga asa nga lugar nga di na daghang classes tao daghang mga bata makita ni muna di ba bisag sa kananan laag kag mga restaurant din ha mapansin ni muna nga din ang mga tao nga adunay mga bata di ba kay ang bata gagunit og phone samtang gakaon no or ang uban di jud mo kaon magtan-aw lag videos sa ilahang phone. That's why ang mga health experts nakaingon that this food mas pirmi ginakonsume kumpara sa mga literal gayud nga foods mga katropa. Mao kini ang gitawag natog screen time. Paggamit no sa mga gadgets mga katropa. Unsay ika-apekto nining gitawag na ito ga too much screen time sa ato agayong mga kabataan. Ang anong naidugtong nato ni sa atong pagtuon, mahitungod gayod sa pagka-problema no, sa gitawag na ito ga mindset, brain function sa atong mga kabataan. Atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtuon mga katropa, kung ato pasagdan ang ato mga anak nga din magpagara na lang, magpalabi na lang o gamit no, sa ilahang mga phone, mga laptop, mga computer, any screen time, unang nga maapektuhan, kinida ang gitawag na ito ga mood. Mood swings and irritability. Tanawa, isipon ni mo, dili basta-basta kini nga mga gitawag na ito ga resulta, ha? Sa maling mood swings, pabago-bago ang ilahang tawag din emosyon o ang ilahang pagbati o ang ilahang kinaiya. O karon buutan kayo, imong masugo. No? O dali kayo mutuman. Taod-taod, o niya, di na masugo. O niya, sige nagmugot. O hantod ang uban din hay labi nagbata-bata pa jud magwald mga katropa o dagko-dagko na musukol na nimo ha. Amo na mas hadlok mga katropa no. Og hilabi na kini ikaduha irritability sa puton ang imuhang anak. Unsay hinungdan? Sumala sa pagtuon because of too much screen time. Pangutanon ta mo mga ginikana, naka-observe na ba mo ani? Suwayan ninyo og sugo ang inyong anak, tawagon niyo, di ba, kay magpabungol-bungol. Kay nga naman, nagtutok maayo sa video sa iyahang phone o ron sa mayang gikabisihan. Kaya mo adyong i-disturbohon, tungod kayo nasuko na ka, kadi maminaw, at tanawa mo pa ang magpaisog-isog ang imuhang anak. Maagin na iya panghitabo, ha? Maagin na ang tinood mga katropa, and that is the result of too much screen time. Mo nang digid mo makabalibad din na ginikana, no? Tungod kayo maagin na ang tinood sa panghitabo. Huwag ako, maagin na ako na-observaran, although ang... Anak na ko tungod kay bata-bata pa man jud ni na pa man sa 1 year old wala pa man kay nagsugod kay gibawalan jud nako og pagsanay ni ning gitawag na to ga screen time. But based on my own observation ilabi na moato kog mga pipila ka mga adtuanan mga public place madindaghan ang mga kabataan ma-observe jud nato na mga katropa and makasubo pa man dungon tungod kay kung unsay pagtuon sa atong mga health experts mao gyud ang akong nakita sa kadaghanan na mga katropa. Adunay behavioral problems. Maapektuhan jud ang pamatasan sa usa ka bataan sa dihang ato mapasagdan, magpalabi ra silag tan-aw dinha sa ilahang mga gadgets mga katropa. No, gani adunay pagtuon nga di na too much or higher screen time with increased hyperactivity, inattention and other behavioral issues. Unsa man ning hyperactivity, sobraan ka hype no? Ano man ning bataan nga mura man ning kasing. Sige ra magtuyok bisag asa mo adto dinhi. Kunya badlungon igo ra ka tan-awon no? Ngano ka na inana mga panghitabo mga katropa unsa man ning bataan nga unsa pa tawag sa uban mura man guro ni Alum Slubot. No kay bisag asa ra man mo adto bisag asa ra man mulingkod. And that is called hyperactivity. Dili ra na siya matawag na tog normal ra na kay uban mo yung magud normal ra na kay bata pa man gud na. Maugid na basta bata pa. Maliban kung bata pa jud kayo no that is normal tungod kay ano ba man kay sila kanang ang ilahang pangisip mo gusto pa sila i-discover kung unsay na silang palibot. Ang problema kung naa na gani sa 10 years old above, nya maura gyapon kinayahan. Nya ang problema di pa jud magbabadlong nako po mga katropa, mga inahan, mga ginikanan. Please to be mindful. Tungod kay kana that is a sign nga din adunay kondisyon nga hyperactivity. Unya ko mapasagdan nako po basig magkaroon ng behavioral issues mga katropa. Balikon ako, kana nga kondisyon hinungdan sa too much or higher screen time. Ikaduha, sleep disruption. Ang uban, adunay mga kabataan, maginikanan, gipasagdan ilang mga bata nga din matulog, tapad ang cellphone, tapad ang iPad, laptop, unsa pa na yung mga gamit din ha. Pwede, abin ni magtulog na imuhang anak, tuwa pa di ay, gamata pa mga katropa, sigig tutok sa ilahang mga gadgets. So, hangtod pila kadlo, pila kasimana, pila kabulay, inaana pirmi ang panghitabo sa imuhang anak, wag ka nasayod nga pirmi na di ay kulang og tulog. Na, tungod kay kana mangkong kadyas, sultihan tamo mga katropa, even a phone. Simple nga cellphone mga katropa, labi na pagtaknas kagabihon, kung magtutok paganita ni Ana, matingala ta, maabtan na lang tag-alauna, alas dos kadlawon, ano maglisod tag-tulog? Tungkol kay kanang blue light, no, gikan sa mga any gadgets mga katropa, sumala sa pagtuon, scientifically, it will disrupt the production of melatonin in our body. What pasabot iyang pugan ang production o ang kalihukan sa melatonin din na astong lawas. Unsay melatonin doc, ang melatonin usa kini ka hormone nga gidin ginapagawas sa ato ang pituitary gland. Kadin sila dihang kini mo pagawas na maghinay-hinay kini og adto dito sa ato ang pineal gland ug sa dihang aduna nay conversion diha na batiyo nang usa ka tawo nga katulgon. Mao nay paghitabo sa lawas. Ang problema kung magtanaw kag cellphone, imbesting release na unta og tawag ni ini melatonin sa ato ang lawas pero ka ikaw nakatutok pa ka og cellphone, laptop, computer, nga katong blue light, mao kato ang mo papugong sa production of melatonin na mao nang matingala ka maabtan na lang kag unsang orasa wa ka gibatig katulgon tungod kay ang production of melatonin na pasagdan or naguba mga katropa. Inana ang nahitabo sa mga bata nga hilig mag screen time especially during a night time. Unsay may tabo, no? Nadun na bin ni connection doc sa ilahang behavior pagkulang og tulog. Yes po, mga katropa, ha? Ug usa po na pagtuon sa ato ang mga eksperto. Without enough sleep, and less sleep can lead to number one na mood changes. Balik yapon ganina, pabago-bago ang ilahang mood. Poor attention. Mag-eskwela to, ah. Maglisod o focus kung sa gitudlos maestra. Bisag din na tama itong eskwelahan, no? Di sa tama itong eskwelahan, din na sa panimalay ka. Ang pinakaunang eskwelahan, mga katropa, sultianta mo, diha mismos panimalay. Ang pinakaunang pagtuon sa mga kabataan, diha mismos panimalay. Maunang maglisod o focus ang mga kabataan, badlungon sa amahan, badlungon sa inahan, dili makafocus, unsay gisugo, dili makafocus, tugod pud ni sa usa ka resulta nining gitawag na tug kulang og tulog. Last emotional control behavior, maglisod control sa ilahang batasan. Hatod ang inahan o ang ginikanan, makaingon, oy, naunsa naman yung bataan ni, oy, ambot ni mo, asa man ka nagliwat? Uban pa dyan, masakit nga punilungan, bahala ka. Mamahala na lang tao ng ubang ginikanan, ayaw po tao, no? Mga ganin nagtuon ta karon mga katropa o mga pamaagi nga din sa unsa nato mapugnan. No, kinigay yung pagka-problema sa atuang mga kabataan. Sabta namino ko galina sa Bullseye program ni Sir Arnel Cortez, no? O mga balita mga katropa. Nana po ibalita, usa ka principal nagreklamo tungod kay naunsa naman daw ning kalibutan ato ron. No, kay grabe ang mga kabataan na di na mapugnan. Grabe na, bisag unsa na ipanghimuon din na, no? Usa ka principal nagreklamo tungod kay pasaway kay mga kabataan daw, no? Unsa to, nagkalat ba to sa eskwelahan nila? May tagkalat lang, problema kay mga dingding, gipang, unsa to, gipang hugawan, no? So, ang tawo ng principal, isip usa kay nahan daw, bugat po to siya, labi na kung nakita niya siya ang mga anak, dili man untay na to, nakaingon taon siya na unsa maning kalibutan. Mana mga katropa, nga to ang pagtuon karon. Kung inyo halang masabtan, usa kinik ka dakong pamaagi o dakong gitawag na itong informasyon itong ikatabang nga nika na ito isip ng mga ginikanan. Nga din, sa unsa na ito mapugnan, no? Kining gitawag na itong paglaganap o pagkagrabe nga diin, ingon na na ito guway batasan. Mabsag ako, naglagot man dyan ko magtaro na yan ng mga kabataan nga diin mas isug pa sa ilahang maginikanan. Ilabi na kung doon na nagyoy, gitawag unta na ito buot. Pero nga nung magbuhat man o di maayo, makalagot isipon mga katropa, mauna atong kinahanglan pugnan. Dili kay usa na tamulihok sa dihang aduna na ipanghitabo. Kinahanglan, di kaya na ito ang panghitabo nga diin mausab mga katropa. Mauna atong hinay-hinay, pag-ayos, pagtuon karon unsay mga simple nga mga pamaagi. Nga din pwede na ito mahimo mga ginikanan din na gayon sa atong mga matag panimalay. Okay, lisod man, dito na ta mulihok, dito na sgawa sa itong panimalay. Hilabi na kung dito na mismo sa panghitabo sa eskwelahan. Huwingo na lang ta na bahala na ang mga teacher niya na. No, ato na lang iasa ato mga anak din ha sa ubang tao. Bisan pa mga teacher, mga katropa, ay naku po. That is very wrong mga katropa. No? Munang atong isa-isahon karon, especially no, sa mga gitawag na toga parents out there. Please, no? Ato aning i-absorb nga information tungod kay dako kay nagikatabang mahitungod gayod sa atong mga anak. Nga din mahimong hapsay, mahimo gayong tarong ang ilahang mga dalan sa malabot nga panahon. Ikatulo, unsay resulta o ika-apekto kung sobra sa screen time ang ato ang mga kabataan. Number 3, focused attention problems and the brain fog. So, murag mamaura ni ganina mga katropa nga diin maapektuhan ang attention, ang focus mga katropa, o hilabi na kining gitawag na ito brain fog. Adunay gisugyot ang usa sa ato ang mga health experts mga katropa. Og aduna gitay pulong nga din nakahatag pud na kog atensyon, kining gitawag na to ga quick entertainment or short videos. ilang gitunan pag-ayo ko unsa kini nga unsa manganong makatandog man jud or makadaot man jud ang too much screen time sa atuang mga kabataan. No, tungod kay ang mga kabataan mas prone man gud sila tungod kay their brain is not yet fully developed. Mao na prone kay sila kung adto na yung mga any tawag nini nga makadaot sa ilaha gayong brain na function. That's why screen time gitun-an sa atong mga eksperto unsa man jud ang grabe makadaot ug paspas nga makadaot gayud sa brain na function. Adunay usa ka eksperto ug ilang nakaplagan nga kini diay mga quick entertainment or short videos mao day kini grabe mga katropa ang makadaot dinha sa atong brain function, especially nga magresulta og moody mga katropa and irritability, brain fog and attention mga katropa, attention na problems maapektuhan. Example of that, no, quick entertainment and short videos. Unsa man ang pinakauso karon na TikTok, no, mga reels. Mag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook to ah. Ibis aduna ta kay himuon nga pagtuon or aduna kay importante nga himuon pero nag-scroll-scroll ka sa imuang Facebook na kay nagian nga short videos. No, pansin nyo na mga katropa, nag-scroll-scroll ka, kita nimo, uy, kani tan-aon na ko ni kay murag 1 minute ra man ni. Eh. Adali ra ni mahuman. Tingala na lang ka nga na ang 1 minute taabtan na malag 30 minutes. Eh. No, natingala ka nagdugay man ang imuhang lingkod. Kay ngano man nadungagan man no ang imuhang gitawag na to nga short videos. Wa ka kabantay, nagsige na lang day kag tanaw og mga short videos kay human sa 1 minute, imuhang gi-scroll up, tanawan po'y another short videos. And that is called the quick entertainment. Paspas or dinalian nga din makalingaw diha sa imuhang kaugalingon. Pag gitunan ka na sa atong mga eksperto, kana diay mga TikTok, mga reels, short videos, kana diay makabansay sa atong utok mga katropa nga din dali makaangkon og kalingawan ug magresulta nga din dili na maka-focus. No, og halalom mga katropa, mao na sa mga kabataan ko imuhang pabasahon. Di ba kay maglisod na nagbasa din ha? Og bisan man lang one page, kailang basahon, di na mabasa or di mahuman tungod kay dili maka-focus na sanay sa mga quick entertainment. Dili lamang sa mga kabataan, no? Tanawa sa mga naminaw karon nga mga adults. I'm pretty sure, no? Naigo po tani ini tungod kay usahay. Matintal po tamo tanaw-tanaw ano yung mga short videos sa Facebook, no? Ano po bitaw? Siyempre, kay ka na, gimugna ang gimugna ang tao. Para lang makuha ang atensyon sa tao mga katropa, akong balikon na quick entertainment kana di ay pagbansay sa atuang utok nga din mas dali siya malingaw sa mga dali gayod nga sa mga gagmay gayod nga mga gitawag na tug butang ug mao nang maglisod na og focus sa mga dagkong butang mga katropa. Labi na sa mga kabataan, mo na pag maatog eskwilahan, wa manay reels din ha, wa manay TikTok mga short videos din ha, magsamtang magtudlo ang maestra, di na makafocus. Mauna na yung resulta mga katropa, no? Reduce ability to concentrate, memorize, and process deeper thoughts.

mapagpahinom dom sa mata ginikanan mapukaw kita og atoang matudluan og matabangan pa nato ang atoang mga anak nga din kini mapungan nga pamatasan dinas panimalay kag kun di nato ni mapugan musugot tag sa dili kini jud adunay dakong resulta dinha gayud sa ilahang pagkatao sunod nga malabot nga adlaw no. Adto ta sa part 5 sa atoang pagtuon mga katropa, parents role. Atong laluman ang pagtuon mahitungod gayud sa obligasyon sa atoang mga ginikanan. No, hilabi na sa mga kabataan man atong gipanghisgutan karon, most of the children dili man gud sila mao ang gapili sa ilahang palibot. No, kita man gud yung mga ginikanan, lisod pod aduna bay mga kabataan dinha. Labi na gawa pa ni Patong og decides di shit maliban na lamang kung bataks kinabuhi no labi na kung broken family adunay mga kabataan tawon nga diin napugos og inosaras kinabuhi manangin na buhi o samtang bata pa para lamang mabuhi no pero kadalasan karon sa mga kumpleto og pamilya diha walay mga kabataan mga teens nga diin wala gayod nag-agad sa ilahang mga ginikanan. Sa daling nga pagkasulti, kitang mga ginikanan mao gayod ang nagadesisyon sa tuang mga anak kung unsa nga klase ang environment or palibot nga ilaha gayong puy-an. Unsa nga pagkaon ang ilahang makaon dinha sa atoang panimalay? Unsa nga kinaiya ang ilahang himuon? Unsa nga mga nakasanayan ang ilahang himuon kada adlaw naata or kita nga mga ginikanan mao gayud ang nagdesisyon ni ini. O, unsa ka kataason or kadugayon nga din pwede nato sila paggamiton og phone, mga gadgets. Daana pud kanato nga ang desisyon niya na mga katropa. Kay kita ra magid mag-decide lisod pod pasagan lisod pod mo balibad ta mga ginikanan mo ingon ta nga di magud ako nag-decide ana dok asya man ana pabuot-buot ra nang bata ana ako ikaw mo ingon inana ginikanan I will tell you the truth you are a weak mura kag giingnan ka ni kwan ba tawag din ni Rubin na Padilla kung atong tawag susihon na mo tawag din ni muuyon ko no sa gingon ni Senator Robin Padilla nga weak generation. Pwede po nato i-aplikar dayon nga buot po sa buot weak na jud ang tanan. Ang pasabot ra magud ko ato pong iagi sa health info nagnahimong weak ang generation karon. Tinuod tungod pud na sa gitawag natog mga pamaagi. Just like this atong gitunan na screen time na himong weak at tungod na sa palabi na lamang og tan-aw unsay mga tan-aw nun gamit og mga gadgets unlike sa mga kaniadto malingaw lang sigig dagan-dagan dinas gawas no dula og siyatong no unsa kani siyatong awa kabalo ang mga bagong henerasyon ron pero sa ato ang panahon no kaniadto uso kay na mga katropa. Balik na, kita nga mga ginikanan mo ay nag-desisyon unsay ipakaon sa atong mga anak, unsa nga klase nga puluyanan, unsa nga palibot ang atong ipapuyo sa atong mga anak mga katropa, unsa kagadugayon nga pwede nato silang ipagamit, no? Pagpunta na giyon nga, di na ginato sila paggamiton og mga gadgets. Ilabi na ko, andun na yung mga homeworks nga din ang ginahanglan og online internet. Ato man ito na ang ginapagamit no, sa atong mga anak mga katropa, but andun ay gitawag natog tama nga oras. Mao nang kita ang magdesisyon ni anak mga katropa, no? How emotions are handled. A child learns from what they repeatedly experience. Kung unsa gayod ang pirmin na lang masinatian sa imuhang anak dinha sa ilahang panimalay, mao na ang matun-an sa imuhang anak. And syempre magadepende jud na sa atoang mga ginikanan. Adto ta sa pinaka-specific nga atong ikatabang isip ng mga ginikanan sa atoang mga anak. What should we feed to our children? Unsa man gyud dapat ang atong ipakaon sa atoang mga anak mga katropa? Not perfection but balance. No, build the meals around vegetables, fruits, fish, protein, whole grains and water. No, kini nga mga pagkaon na please akong gihangyo ang tanan nga mga ginikanan. No, kaya nga ito ang mga ginahatagan o pagtagad karon is prevention. No, nga mo prevent, nga mo daghan kining mga pasaway nga mga kabataan sa atong kapanahunan. Atong gitunan gahapon, aduna giday dakong koneksyon ang dili maayong nga pamatasan sa atong mga kabataan karon diha gayod sa ilang mga gipangkaon. Their diet. No, tungod kayo to function na properly,

to decide properly and ang imuhang mismong thinking ability na magadepende mahimong maayo ba na or dili kung maayo pirmi ang imong ginapakaon sa imuhang utok. Ato nang gitunan gahapon, no? Mahin tagwa na muna kalimot mga katropa. Mao nang karon atong gibalik ang usa sa pinakanindot para gayud masulbad ug mapugnan ang paglaganap sa dili maayong pamatasan sa itong mga kabataan. Please, parents, paning kamuti nga mapakaon ninyo pirmi o gulay ang inyuhang mga anak. Mga prutas, whole grains, mga protina nga healthy, mga lean fats, tungkod kay kana, mao kanang makatabang para mahimong nindot ang ilahang mood kada adlaw. Dili basta-basta makaisip og daotan nga angay nilang buhaton. Nya limitahi dayon ang mga screen time. I believe by God's grace and help, mga katropa, dako kay nag-ikatabang para gayon mahimong hapsay og tarong nga tao ang imong anak sa malabot gayod nga panahon. Part 7, food alone is not enough. Igo na ba ang pagkaon? Dok, akong ipakaon og mga himsog, mga healthy ang ako ang mga anak. Igo na ba kana mga katropa? Sumala sa patong pagtuon na food alone is not enough. Nga naman, isip nga ginikanan kinahanglan adunay conversation. Panag-istorya din ha sa inyo ang matag panimalay. No, ganit din ha sa amuang panimalay. Waan po na ito gina-generalize tanan, pero sa amuang panimalay, ato adyong gipraktis kining gitawag na ito, worship time. And that is the time nga din adunay conversation. Hindi lang basta conversation, no? Tungod kay conversation with God. Panahon nga din makikistorya ka, diha sa imong tibok pamilya, hilabi na kauban gayod, no? Kung ikaw nangamuyo din na sa atong buhing Ginoo. Kung ipraktis ni sa matag panimalay, ay naku po mga katropa, believe it or not, dako kayo nagikatabang ug ma-prevent din na to ang pagkailap nining gitawag na tog pagka pangit or dili maayo nga pamatasan sa ato ang mga kabataan. Love, discipline, boundaries, no? And have a physical activity or a physical, family time with a physical activity, dako po kayo nagikatabang mga katropa. And my last message for this health information, alang ka na to ng mga ginikanan. Sultian, so, tamo ang pinakadako gayod nga din mahimo natong gitawag natong pamuhunan. Pinakadako, no, labing dako nga din pagpamuhunan nato nga mahimo nato mga ginikanan, dili lamang kung unsa ang mapanag-iya sa atong mga anak sa malabot nga panahon. Apan kung kinsa sa unsa sila nga himahimong tao gayod sa umalabot nga panahon. Okay, kita mangkod nga mga ginikanan nakafocus rata sa mga material things. Gusto na ako akong anak po hindi dyan maglisod. Muna, mamuhunan dyan ko rin, maningkaamot dyan ko rin trabaho. Maka-graduate, makapaskwila kong taron sa akong anak. Mahatag na ko ang pinaka-the best education. Para pag maabot ang panahon, di siya maglisod. Maka-income siya og kwarta. No? Maka-puyo siya og nindot nga panimalay. Mauro na, isip na ito nga mga ginikanan. No? Og wa na ito na gina-discourage. Og mauna ang reality mga katropa. Apan mo sa resultihan ta mo, nawala ang pinaka-sentro nga din pinaka-obligasyon na ito nga mga ginikanan nga maugayod ang pagmatuto. Have conversation, love and discipline ng mga katropa. O mauni ang gingon sa ato mga eksperto. The biggest investment nga pwede natong himuon karon nga kinahanglan atong mapanigurado nga ang atong mga anak sa malabot nga panahon mahimo silang tarong o disiplinado gayud nga tao mga katropa. No, tungod kay ang pagka-successful sa usa ka anak na to sa malabot nga panahon, dili na masukod kung unsa kanindot ang ilahang balay nga mapuy-an puhon. Pila kasakyanan ang ilahang maangkon puhon. Pila urunsa kadagko nga kwarta ang ilahang madawat puhon. Kung dili kini masukod nga matawag natog successful ang ato ang pambuhunan karon alang sa ato mga anak, kung sila moabot ang panahon nga sila managko na, nakita nato ang ilang kinaiya nga sila usa ka disiplinado, no,
No, aduna sila'y ligon sa ilahang pagbati. Himsog ang ilahang lawas o sila adunay abilidad sa paghimo o gayod o tarong pagpili o desisyon sa ilahang kinabuhi. Kinidili nila yan basta-basta makuha mga katropa sultiyan tamo. Kini nga mga kinaya dili nila ni makuha diha gayod sa gawas. Di niya makuha mga katropa, no? Sultiyan tamo, based on my own observation, di gina makuha. Makuha rajud na mga katropa din na sulod sa atuang panimalay o kita ang mupakaon ni ini nganha kanila isip nga mga ginikanan. Dili lang mga material comfort ang atuang hiatag mga katropa. Tungod kay kung kulang og values, kulang og self-control, emotional stability ang atong mga anak, success becomes incomplete. Dili matawag na itong successful jud taon ng akong anak, nagbunga ra akong kahago. No? Pero kung makita na ito po ng atong mga anak na di nahimong tarong nga tao, nahimong disiplinado nga tao, makaingon kog successful jud ang atuang pagbati, successful jud ang atuang gitawag nga pamuhunan, pagsakripisyo ni atong grabe ang atuang paningkamot. No? Makita na ito atong anak na di kabalo mo respeto sa uban, kabalo mo amping sila ang lawas, kabalo mo control sila ang emosyon, o mahimo o gayong positibo, na din aduna ikatabang isip nga katilingban, kung asa man siya nga magpuyo sa nga lugar gayod ang mga katropa. Please remember, no, mga parents, balikan na to ang pinakatumong sa atong pagtuon karon. The food that we give them affects their growing body and brain. Kung unsa ato pagkaon nga atong ihatag, ipakaon silang baba, paingon silang tiyan karon, dili lamang para mabusog sila, kundi para mulambo ang ilahang pangutok. Ang mga nakasanayan nga himuon nila karon samtang bata pa sila, samtang naapa sila sa ato ang poder, maunay makapurma sa ilahang kinabuhi sa malabot nga adlaw. Ang paghigugma o ang pag-iya nato, mo'y mutabang usaba para mapurma ang kaligon, hilabi na mahitungod sa ilahang kinaiya mga katropa. Tungod kaya nga ito mga kabataan, dili lamang makita nato nga din sila nagtubo sa gintasod o gimbugaton, kinahanglan sila mahimong andam nga mahimong tarong nga tao sa malabot gayod nga panahon. And don't forget, no, mga katropa, mga ginikanan, the best gift nga atong mahatag karon dili material, kundi mahimong himsog ang atong bata, o ang pinaka the best gift nga atong mahatag is nutrition. Nutrition ang atong mahatag, no, tungod kay dako kay nagikatabang, I'm pretty sure. No, uban sa ato ang pagtuon, mga health experts, and by God's grace and help, even the Bible, no, ang mismong Ginoo nag-ingon sa Genesis 1:29, di ba, kay nindot kay gingon din na, paka to original diet. Atong inyong basahon, di ba, kay magka-idea mo nga din, ang plano gidi ay, huwag ang usag gidi sa pinakanindot nga mahimong diet sa usag katao, hilabinas mga kabataan, kinidyong mga gulay o mga prutas, mga katropa. No, so, wayan nyo na mga gidingkanan. No, kini ato ang health information, I hope and I pray, nga din magsilbi kininggiya, nga din atong mapugnan ang dili mayong panghitabo sa atong palibot, hilabinas sa atong mga kabataan. Pakanan ninyo permi og mga healthy nga mga pagkaon. Wa ko nagingon nga dinhi jud mo pakaonon og mga dili maayo or mga lamian nga mapagkaon. Naamang jud na hilabi na adunay mga okasyon. Pero akong pahinumdom limitahi og dili permi. Ay mo pagtinamad mga ginikanan ka usahay kikinin pagkatamad mo nang di na ta maglutos kabuntagon prito na lang dayon taon sa iprito, no? Please remind your self mga inahan, mga ginikanan, atong sugdan nga din mahimong himsog ang atuhang mga anak. Kauban nato ang Santon Vitamin C para gayod niining panghitabo or para gayod niining obligation kanato nga mga ginikanan. Paimna ang inyong mga anak, ilabin na kung makatulon na og capsule, painuma og Santon Vitamin C. Dako kay nag-ikatabang hilabinas kalihukan sa ilahang mga utok nga din mahimo gayong himsog kini hilabinas malabot nga panahon mga katropa. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras, dinhi natapos ang atuang health information.
May tungod gayud sa ato mga kabataan. I hope and I pray nga din na bless ang tanan mga katropa. And then sa mga ginikanan nga din na minaw karon, no? Kung buot usab kamo nga diin matabangan, ilabi na kung aduna namoy nakita nga mga signs and symptoms, no, sa behavior sa inyong anak. Yes to Health Clinic mga katropa, we have nutritional therapy and detoxification therapy and juicing therapy nga diin anaa sa Yes to Health Clinic. Kung gusto mo mahibaluan kung unsa kini, bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa. Daghang salamat, wa naman tay igong oras. Kinigayod ang inyong health consultant si Jenny Druda. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Ang pingi ang imong lawas. Og ang imong lawas, magaamping kanimo. May adlaw tanan and God bless us all.

0: All the way from Mindanao at mga katropa niya sa XFM Tagum. Hello po sa inyo, magandang chinita. And of course, XFM Davao. Hello po sa inyo, magandang hapon. Paling para sa inyo. Alam ko masyado mainit. Init man karon ng Davao, init magiging Cebu karon buyag po sa inyo. Inita dyan ba ito? Oo, ayaw magkalimot ha. Drink your water. Stay hydrated. Dapat hydrated, Joy. Dapat pero may gid-gabasa. Gid-karong panahon na dili po ding di-gabasa. Sa kainit na panahon, delikado ang ma-overheat. I am telling you, 1, 2, 3, 4, 5. Nabi ako sa inyo, ha? Dako kay impact na mabasa. Yug ka. Kaya kung dili ka kuan, dili ka mo inom ay ng tubig niya, init kayong panahon na doon. Kaya kasi ginatawag na ito ang pag-uga. Oo, ang pag-uga, dili maayos sa panglawas. Kaya mahatag kiniog kaluya. Ana! Inom dyan ha, inom ang tubig. Do not forget. Oo, nakuha na siya ang tubig. Karoon pa ni kuha ko ng yaw-yaw. May pagpaminaw po diha karon sa may, at na lang ino ang frequency. Kalimot ko sa pag-announce sa frequency. Ano yan, ako nang i-announce. Okay. I-announce na to siguro ni Jay. Wait lang. Frequency B. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katropa sa Bukidnon. Ayan, ito na po ang pangalawang taon. Ay, pangalawang linggo na idudulog ko sa inyo na kung may mga katropa tayo dyan single, handa po akong maging kaagapay. Gabi nung uya, nagiging bayhanan ni Oy. Oo, aloy na kayo bayhanan ni kayo mga ay, naging jagtabang sa gumpa. Oo, ay naman lamang. And of course, may pagpaminaw sa 95.9 General Santos XFM, XFM Jensen. Hello po sa inyo, ha, di may pagpaminaw. Ay na yung mga kasilingan ng katropa din hangatang ikay magsugod na taod-taod ng X-rated drama. Padung ka na sa kuni magsigago sa radyo. Salamat katropa ang Jock JJ ang ato ang kung ayan na. Ato ang kinapos kang kuhaan din mo raw. Porka Freddy Aguilar karun look JJ. Si mong pakalo. Ayan, okay, medyo nagimi mga pagkadi, pagka sinabtanay ni Meta, kaya basta matugtugan ikaw mga tugtugan yung mga dili pwede. And binadadayo na yung sa way-duha-duha. Stricto kayo ng management niya. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. Ato mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Chika lang, maniid naman kung kuwera. Asya lang pa nagpangita, adyo ko karoon. Samtang wala pa ko na artista, dapat makauyab na ko. Gamayin kapit na lang. Shout out po to sa 99.1 XFM Mati. Hello po si inyo, ha, di ha, may pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan. Ang 107.1 Tagum XFM. Nakakaroon diya si Master Inday Tanini karon sa Tagum. Ano siya nga? Ah, di naman, sige naman kagka-shoutout sa Davao. Uy, naaraman ko dinig Tagum. Ano na gano'n? Shoutout na kita pa din, Master. Grabe naman ni Uy. Hinahinaya lang sa Tagum. Asagin magkuwang, mangyipog ko po. Pero paningkamutan siya na ako nga akong pagkuwang, mahulipan ko ka na. Og sama karon, hulipan ko na ako mga pagkuwang, pinaagi ni ako ang pagtimbayan ninyo din, ha? Mina. Ayan, init pa kayong panahon, pero mas bugnaw ang akong tingog. Asa naman ang kainit sa panahon kung ako na ang magyaw-yaw sa radyo. Nadyo ko'y energy today, ay. Grabe yung energy today. Ano bang nalunok mo, be? May naswallow ako last night. Doon pa lang, kinilig na ako. Iniisip ko ka, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang nung isang gabi? Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung ganun. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi, ding! Ang bato! Ana. Ana, when the eye, ding. Ang bato, when the eye. Hello sa inyo, habi hamang pagpaminaw. Mayong udto DJ Chinitz. Wala lagi silang kaplodi og tita diwata. Dato artista na mangud sila, oy. Kamuno inyo yung pugna ng ilang pagka ano ba artista. Oh, pasag din na nato niya kay
1: mga artista na to sa ABS. Sila.
0: Di ba gimo mga mo ah? Kapuya gid ninyo, oy. Javet Aris Gado, hello po. Good afternoon DJ Jonaline Imia. May pagpaminaw sa inyo ha. Na live ended. Sorry ka, yes po, na live ended. Yun na nga to ang live streaming. Bisita alin nyo, balik sa kuan, XFM Cebu. Sa ko ang Facebook page, DJ, oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Grabe naman sa kameta. Sige, putulon ni Meta, Doc JJ. Undan na lang ko din, Doc JJ. Kapit na ko mang luon. Ayan, pwede tayo i-shout out the eye. Ang 89.5 XFM pagkadian. Hello, Narwhal. Katropang Narwhal na karon din, ha? And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo, ha? Din na sa Zamboanga. May pagpaminaw. Ayan. 91.3 XFM France, San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo, may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Manghanap naman ako mga mata ning nangangabulingit na magunay akong o pag naging kailo eh. Ayan, hello po sa inyo. And of course, ang 101.7 XFM Canlaon, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. And of course, ano na mga via simulcast niya. Oo, na maabta niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. And, aso man ito?
2: Exciting!
0: Nawala na sa siya. Ayan. Onset na ako. Sige, comment na mo balik. Lilian nyo, balik nga to ang Facebook Live kani balik na gid siya ay nakikooperate na gid in town, buyag. O, di man, ningkamot ng tag-play. Sabi, sayaon na lang ako ning kanta din. 1:40 in the afternoon, katropa. Apos ang atagan ng oras, panahon na ito, pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karoon, nag naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal ka ang nap time, ako man ninyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindo dyan ang naikaubay. Samtang init ang panahon niya, matulog, lami dyan sa feeling. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Programa ang X-Rated. At ang itaon-taon na nga ito ang X-Rated drama. Sana po kaya ito ang madunggan, ha? Kusti ang radyo. Mag-uban-uban tahan tad alas stress. Sa programang X-Rated.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at yaw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una, kasugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako, o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto ng Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad na nagamit ko ani akong immune system ni Koso, dili ko dali ma-stress. Di dili makuha na kong ulo maglabad kanong naigumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
6: Check.
3: Regular exercise?
6: Check.
3: Vision X Plus?
6: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Mapalit na sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippines Standard Time, 1:49 in the afternoon. Katropa, ang oras hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. It's coffee time. Coffee is life. Siyama na ako, kadili mabuhi gulay kape. And I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko ma-recommend, ang Santon Plus Coffee Mix. Ano na yung malunggay, soya powder o mangustin. Daghang taba nga mahatag sa inyong panglawas. Muna nga, I suggest you choose the right one. Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ubos sa atong istasyon sa Z Plus Building. Open daily from Monday to Saturday, mga katropa. I know, it's open from Monday to Sunday. Closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po tao free consultation and general check-up from 9 to 5 p.m. And si Doc Bernie nga muabi-abi o mutabang o pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha mga katropa. Santona Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang lupo tuyo sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kayo. Putlon ko ni anumat sa balang tarang.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: lagi ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: So gusto mo yung pamatasan, why lapot na mga why batasan?
1: Ayaw!
0: May hapon ka ninyong tanan. Ano yan na po ng laing sugilanan sa kinabuhi nga gipadani ni ato ang... Yan na tong programang X-rated.

nga itong hatagan ng pagtagad. Karong hapuna, ang usa kasuwat sa Gilanoy na nagikan sa taga Alicia Bol. Ija-ija taan ni Ron.

0: Tagoan na to sa pangalang Ana. 28 anyos. Ayang sugilanon, may tungod sa naitabo sa iyang kinabuhi. So, ayang nahimong karelasyon. Ngayon, tago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Or, Day, duha lagi, Day. Pero, ato na sugdan ang iyang sugilanon, kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong taga-anong titulo, nga pagmahay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa lang akong pagtanaw ni mo, no? O sa lang kahikala? Tungkol sa itong kasuot. Oh, naantang uyab. Nagsabot pa ganit nga. Dili ta magpaapikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero, huwag ko magtuo. Nga, mauna imong buhaton nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinagdanan, ipatuo ko nga akong kaugalingon nga, suulad na higala. Pestantan akong tago-tago. Magawas kang kamatauran nga mahal ko ikaw.
2: Di ko magtuong. Makahimo kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Ay, mupauli na ko. Naglabad ang akong uinumay na.

0: sakramentong mabayana ka, uy. Masamay na aana. Ulitaw siya, og daga ka. Wa man may kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugma nimo.
1: Kutob lagi sa pagkikalang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka baya. Suod na bitaw mong daan. Maundi na mo maglisod sa pag-adjust.
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ratudluan ang gugma. Naunsa ka baya, uy? Luoy ba kay si Buyet? Sige na, good sugta na.
1: Ambot lang.

0: tinultuan na? Imo na ginawat akong gugma?
1: Oo. Oh, o ginaot na. Makatun ko sa pakikugma ni mo.
0: Makasabot ko. Isaad ko. Malingkamot ko nga. May gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kita kayo. Dagan salamat. Isaad ako. Makita ko pagi nga. Makakatun kayo sa pag-

0: siya. Kala niya kung dang prutas, oh.
1: Ikaw pa. Emoji ko patambukon, ha?
0: Hmm?
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil bisag ikaw pang pinakatambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko kaya pa nito.
1: Bantay, bitaw.
0: Promise.

0: kanila? Madarbaho ka?
1: Uday, uwi. Wa ko'y ugma din he. Kung magpabilin ko din sa ato. Maong, manipad ko sa Manila.
2: Laaya ni mo, uwi. Biyaan na kuday ko ni mo.
1: Ay lang kung kabala ka. Mabalik pa man ko din he. O bakasyon ko din he.
2: Bantay ha.
3: Eh, nagpaghilak? Ang sama ka, eh. Ramiga lang. Mahilak na ka. Nyawa mo siya din, eh.
1: Sakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
3: Ay, lagi kabala ka. Kaya gutom sa kumain mo. Malingkamot kong malingaw ka. Aram din na ka magunang-una sa imong best friend ka. Tuanas Manila.
1: Oh, yeah.

0: kayo po yet, ha?
1: Ano?
0: Dako, kikatabang na ako. Sa tanan pa lang, kinanglanon di ka. Nalagi ka kanunay sa akong kiliran. O, adyo ka ni mo pasati.
1: Natural nga, mawakad di akong buhaton. Tungon kay lago kayo ikaw. Sobra ka lang po.
0: Boyet.
1: Huwag mamatay siguro ko kung mawa ka na ako.

na-develop gig ko mayo ni Boyet DJ. Labsag na ko niya, o labsag ko niya, maungwa gig ko'y problema. Hangtod nga ng labay ang mga adlaw, og dunay surprise nga may abot na ko. Ugun niya DJ, maokini, ang nahita po.

0: makita ang akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
1: Pero Day, usara ba yung kasimana din eh. O mabalik na yun ko sa Manila.
0: Ha? Huh?

0: Mukuyo ka na ako sa Manila?
1: O, Lisa.
0: Uy, unya, si Buyet. Unsaon man na ni mo?
1: Aida, makasabotan na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Munga, gusto ko mo lang yaw. Total, wala mo sa ko'y mga kinikanan. Doharami ka man nagsuon. Ug ako lang iyan ang mo'y nagbuhin na mo.
0: Kaluin ni Buyet.
1: Aida, makasabotan.

0: ka, ayaw kong bihae. Magunsa na ba lang ko?
1: Kung tinod ka na higugman ako, magpaabot ka.
0: Hindi na ko kaya mawakan ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igo naman ko manalbaho sa Manila. Sabi.

0: tayo din eh.
1: Babutuntik ka.
0: Mubalik ka lagi ko.
1: Babutuntik ka, promise.
0: Basta, kay mubalik ra ko.

0: Abi ni mo dahino. Ako kay naluin ni Puyit.
1: Ay da, makalagot sab. Uy, kulit. Digat makasabot. Unsa may ang gusto nga adtura ko dito premi sa ato? Og di lang ko mo asenso. Basta kay ako, doon na pa ko'y daghang plano sa akong kinabuhi. Ay, ganahan ko.
0: Hoy, naunsa ka? Gikilig ka mang good.
1: Kanamang silingan na to din sa Manila ba? Nga taga Cebu sab. Toy, ganahan na kay Koy. Cute lagi kay siya, no?
0: Oy, oy, oy. May tag-iya na na, no? Naunsa ka pa?
1: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period. Period.

0: Mahal ta ka. O, hinaot nga, di ko ni mo pakiyasun.
1: Ang tinood, Romel, may pagbati sa kunin mo. Mao nga, di ka paantusun. Dawaton ko ang imong kumpa.

0: naman ang sibuyit.
1: Dah! Tao-tao din ako na tubaga sa suwat. Kay hadlo-kadlokon ko nga maghikog ko na siya kung mangita kong lain din eh. Mga goodbye!
0: Ana!
1: Luya ni buyit, no? Wa ni mo siya klaruhi og buwag. Wa ka na mo paho sa iyang mga suwat. Og tuig na kapin, nga wa na ka motubag sa iyang mga suwat niya.
2: Ay da, bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni Romel.

0: Asa may nahitabo nimo? Ngano nagila ka man?
1: Dahil gibuang ko. Pila ka to'y nga gibuang ko sa inampa. Pero di ay, doon ay lain.
0: Si Romer, dugay raday kang gibuang niya? Dugay raday siyang doon ay babae? Pagyut kini, ug andam pagyut kini pakasla ni Romel.
1: Unsa?

0: kay kung sa kong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal na ako. Pero akong gibiyahan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga misuwat ni mo. Kalit man kunong nawa si Boyet dito sa ato.
0: Napangitan na noon ko sa iyang pagmahal. Sa iyang pagkena ko.
1: Ana.
0: Sayo kit kay ko. Dakong sayo.
1: Wa pa ba ka siya maminyo, no?
0: Wa pa siya magminyo. Nahibaw ko, ana. Misa siya na ko nga pabuton ko niya. Bilis na ikong masya pag-ayo na ako. Mga mo pa uli ko sa amo. Mamasin ko nabalik na bagay siya. Kundi man siya milakaw. Nagpaabot na siya na ako.

0: namatay na siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit ng gibati tungod sa wala nimo pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulo na kabuwan ang nakalabay.
1: Tinuho ko.
0: Misuway pag

magkaroon na nga akong problema. Tungkol kay hangtod karon, wala pagid ko makatuo sa nahitabo ni Boyet. Hangtod karon, magsibalik-balik sa akong hunahuna DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Ako mga pautangan ha, DGRC, maokin eh. Unsa man ang akong himuon, aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya, tungod kay sa kahiubos din hinako. Paminon ako hangtod sa kamatayon ako ning talon. Gisuway na ako og panguya, pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa kanguna-huna. Ang nahimo na ako nga tukang Boyet. Iyang pagkawala.

baba na ba kining ako ang nagian karon? Labi na kining pagbiya sa akong uyab sa una. Angay ba na akong mabasol ang akong kaugalingon sa nahitabo ni Boyet? DGRC, kay bahaw ko nga pwede kong sadaan ni ini apan. Apan, tabangi ko nga masabta na ako ang akong sitwasyon. Inyong suwat magtatampo. Ana. Palihog ko, DJ. Nalugan ako nga doon na kay kanta nga ginarecommend sa mga tao nga nibiya na. Sa mga tao nga atong gihigugma og ni taliwan. Palihog ko ga play sa kanta nga Sugid ni Maria. Katong babae nga version, DJ. Aron mas makarelate ko. Dinhi na lang ko to, pugmao kini ang akong X-rated drama.

Kawasugid ni Maria. Written by Joseph Gara. One of the 40th Cebu Pop finalists, Sugid ni Maria. Anyway, my gosh. Sakit ang imong storya. Medyo na kay same-same mong storya. Lahi lang to kay nakita ngayon nga. Nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki. Apan karoon na. Nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Listen ni, yes, I know. And probably wala ko sa position to say anything. Bahin ani kay... Kay kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga. Kahibaw ko nga sakit pag-ihapon karon.

0: medyo emotional man ta, uy. Pero totoo, totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iya. Apan kabaw ko nga adunay gisulbad ang tanan. And I know ato mga suking tigpaminaw karon, andam na pud ihatag ang ilang mga suggestion o ilang mga advices bahin sa unsa may kahimtang na karon nimo dai ana. Dili anami nga naaron na sa pikas ay. Ayaw! Ayaw siya din hao. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. All right. 0928-5508-727. Mapo ka na nga itong isa ka linya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call and itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. O kung di madag istoryahan, ato na lang ning itawag ha. Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, maying hapon nasa tanan. Musta naman ang gwapa, oh, musta naman ang gwapa og chinita ni namo nga palangga diha. Unta na aka permi sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out dayon sa mga taga Bohol di ay. Karong di ayong umaabot Sabado na ako dihag Bohol. O okay, suportaan nato ang ang amigo nga si Joseph Gara sa yung upcoming major concert. Na nga kong Lihok team, Lihok film team. Ayan, shout out din mo dia Sir Joseph Gara and congratulations daan. And the way, shout out DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Ah, shout out sa inyo ha din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba niya sa itong letter sender sa una Doc JJ. Na drama ra ba nato rin yung kinabuhi. Ayan! Sabi ka na kung tagaan tanyag isa ka motor pagkahuman. Talent P ba? Oh, maunang ako, wala gani ko nagpadalaan na DJ kay ang sakit, mawala ra. Hoy! Napangita dayon og kalami. Hello, maayong hapon di ay. Nadete caller day, sorry. Hello, maayong hapon.
1: Hi!
0: Hello, di hi mo, Miss M.
1: Sinita, guapa. I'm not going to be fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan. Sakit, no? Sakit ka ayo. Kaya syempre, babae man tando. Pero ako, sinisimi laman akong pagkababae.
1: Dini, labigid siya.
0: Sakit, no?
1: Sugid ni Maria dapat. Babae, git ang mukanta.
0: Pero kayo, ate, mahimok.
1: Di man ang sugid ni Mario.
0: Di man tayo pwede magbuot ka. Di man kita ang writer si Joseph Gara.
1: No, gani. Pero
0: sa ate, alam niya. Monang,
1: monang.
0: Mangluod yun din mo si Joseph Gara, anay mong kalaki ay sa tinapay.
1: Ay nga, ba? Bahalap mo sinapokan sa si Doc. Ay, hindi niya, mangluod.
0: Mabaya. Sipsipa, ani niya, eh. Mangluod na ang writer. Mangluod ang writer, ani. Kimurag na hug na niya nga. Di man doon nindo paminahon sa imo, Joseph.
1: Ay, ay, ay.
0: Anyway, but on indot, actually, it depends gud sa naminaw gud. Kung babae, lami gud paminaw sa to ang babae ato madungo. Pero kung lalaki po, nindot po siya kung lalaki nga perspective mo. Nang POV, POV point of view. Pero kay babae man itong namat... Saan may maingunin mo kay Ana? Ako, nasakitan na po ko kay Ana. Hindi,
1: mamaya dapat babae yun.
0: Oo, wapata na humanda yan.
1: Ayaw!
0: Kung mata na naunta ko ba, unsa may katambag ni mukhang Ana. Kasi Ana, manggod ba, eh?
1: Kasi kita yung malumuan ni Dahil. Ato, Ana, mag-ampo ka dahil.
0: Beta.
1: Ang mayo, kaya nung nayo, kasi yung sabino ko din og niya. And tayo nung ganyan mo siya na pag-ampo ka na gabi.
0: Same silang istorya atong kuan. Katugong kay nomdom ka to Miss M, katugong naghikog siya ang atubang ay nagkutlo. Oh, ina kami naon oi. Sorry nga na katawa. Ngano na katawa?
1: Tabi siya ba ako?
0: Oh, ani.
1: Tapos na karon man.
0: Karon lahi
1: man.
0: Karon lahi ron kay.
1: Hindi ko mahigpog bahala ka diha.
0: Ayaw gyud din tawon. Oi, kana sensitive ba? Sensitive nga isgutana ni ha. O sensitive nga isgutana ni kanang mga naminaw karon. Ayaw in tawon. Shout out sa mga
1: Pero magto siya naghihigpog mo rag. Nadaog lang di GSM, di pati ko nakasakit. Wala mo kanin do, yung may nalang sinilubaran ko kapalian na ba? Sincero.
0: Sincero, pero sa untamay na. Inaot ko, no? Unsa may ikatambag niyo sa mga tao nga, grabe mahigugma.
1: Ang ako, ano lang ni itong single siya na, kung makakita ka pa rin ato ni Boy, ayaw nag-usiki, day. Day. Isaya nga. Nga, di ka naman mabadayin siya, kaya di binuha nga sa St. Louis, Manila.
0: Paitaw eh.
1: Makakita ko mga dalawang day, bata ka mong ta.
0: Napay options. Uy, napay, doon napay chance, ha? Oo, di lang man ka na, no?
1: Napay dagan.
0: O, pero ang yamang giproblemahan manggod din himanggod ang gibati niyang konsensya.
1: Oo, konsensya man niya.
0: Ana.
1: Mao pa yan ana. Sige na ko. Ang pudal niya. Ang amay mo to kung to man ka na may kagang tao. Kumisal siya din. Magampo ka din. Lawan siya permit sa enrobo. Pag namalinawal ka. Mao pa yan man na.
0: Ma-ma-ma-minaw na na siya.
1: Pero ang gudlo mong kay bago pag-upad.
0: Sige, sige, sige. Ana, di pa na maminaw, no? Bugat akong dughan, eh. Sakto ka yung kantahag yun. Dili buhian ang kali painga hatagan ulog sa
1: kalipo.
0: Bangaw human sa ulog. Kabal ka o say bangaw?
1: Oo.
0: Unsa ang bangaw? Bangaw is rainbow.
1: Rainbow.
0: Rainbow. Oh, pag makit ano, lahi mo gud ambot sa inyo ana, Bulanon ra na katropang Doc JJ. Bangaw sa Bulanon, bangaw. Kay Bulanon maning writer.
1: Ano sa mo sa dalangit, Balanaw na. Dili kay bangaw.
0: Bangaw. Diri sa Cebu. Unsa man? Unsa nang mo na bangaw? Bang, usa man. Kaya mo ang bangaw sa Mindanao, galupan. ang bangaw sa Mindanao ni tungtong mas buko-buko sa Tabaw. Sige, mamatingan kayo muna. Nangutan ako ni Joseph Gara last time nga na siya din sa itong programa. Nangutan ako, muna ng bangaw, Joseph. Anyway, muna ito imong last nga maingon kang kuan.
1: Kaya, mga gito, tunod, balik siya na kakungay.
0: Yes, oo.
1: Makagaba na bagid lang. Pinanin mo mas laki ito, makagaba, no?
0: Tama, chuka din ha. Oo.
1: Ay, kailan lang kasi, but day din, makagaba.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan. Anyways. Dama naman siya kagtambag, no? So, may, last na lang hindi mong isulting at tokang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ano na yun lang? Nilarinaw para di kayo matanong inong isipan ng palat. Pwede, panabaw, balik, ayaw, pwede sa inyo, ano. Pwede mong minumat ang mga lugar na inyong suruyan.
0: Yes.
1: Pwede ko balik sa inyong amiga. Ito na lang. Hindi ka matigurkan ito.
0: Ayan. Thank you, Kaayumi, sa M. All the way from Dalaget. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Mayong hapon kay Charlene, kay Fedji Hosol. Mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa, Cebu City. And happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ. Mayong hapon sa inyo ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita. Brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik. Always exciting. Diri sa Andrews Bakayan. Mayong hapon paminaw diha Fedji. Ado na tayo caller ko, katropang Doc JJ. Ayan, wala pa tayo caller. Alright, 2:35 in the afternoon. Sakita sa sa'yo mong napilian nga kanta, DJ Oy. Ay, para masakitan ang tanan. Hello, mayong hapon!
2: Hello, my nga po.
0: Ayan, this is all the way from Samal na ni. Mayong pagpaminaw sa Samal katropang James. Init ba ang panahon? So may dagan sa panahon din ha. Wala nagalakaw.
2: Ayan! Magkasiyor kung sa mga kumirin na gano'n.
0: Wait lang. Kaya medyo dili maklaro ang imuhang tingog. Ayan. Isa ba nagsagol na naay di putol-putol? Di na ko siya mag-gets.
2: Dili gyapon?
0: Oo, madungog na ko nga na ako'y nag-feedback ko.
2: Ano?
0: Nag-feedback ko. Ano na?
2: Ano ba?
0: Ayan.
2: Kumusta naman?
0: Oh, wala na yung feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw. So, tiik ko.
2: Okay na.
0: Ayan. Hello, Sir James. All the way from Samal. Tell me what is your... Ano masasabi mo sa storya ni Ana?
2: Sa parte ko sa kagi ni Ana, para dili man matilayo po sa panpot ng mga kapatid ko sa mga suwar ka Agi.
0: Ang kato ni Agi nga, sayang atubangan mismo, I remember.
2: Oo, kaya inunong ba ito? Tapos sa mga ngayon po niya itong nag-iitong karoon kay si Buyet, although wakaman siya nag-iitong ito at siyang problema, hindi ka nag-iitong na yung karoon. Pero
0: Yes. Oh, nawa na to murag na luya. Naluya siguro to, sa bato?
2: Hindi na muli kaya sa akin, magkota na DJ Arts. Ito magod, ang taong manasama o ka ng kwan, nagsama o ka ng capacity. Muna lang ko ito, DJ Arts, Muna nga ang tambag na ko ni Ana kay nauma naman ang tanan isa kapila ka pa magmahay si Buyet bili na gyud mabuhi pa.
0: Yes.
2: Muna nga kung muabot ng gani ang panahon ng good Ana ihatag na sa mingo ang panahon na ikaw may gugma pag-usab ayaw po pagdali-dali. Ibutang na ito kung may gugma ka pero kinang na imo gigratisan ang usap na lalaki kaya ba't sino niya ang ikatulong ng lalaki ng mabuti sa mong kinabuhi mas sabaw ni Robel Kabangis, diba? Ito yung itabuan ni Robel ganun dito ka sa Manila kibiyahan ka.
0: Yes.
2: Nagpakasal si Robel Trahen. Tumog ni Romel yung kipailo si Boyer.
0: Yes.
2: O na nga ito mabot ang tanang yan po ni mong naunta nga si lalaki ng mabuti sa mong kinabuhi unta katong lalaki nga siya na gid mismo ang deserving para gid mo. No? Ugo sa kampo ni mo nga to sa atong nabong kagagahong kaunta ang lalaki nga ihatag ni mo. Ang lalaki nga dili po sa man ni Romel nga nihatag po sa kasakit niya ni mo.
0: Yes, ayan.
2: O ang lalaki nga ihatag niya ni mo mas labaw pagkabutan ni Buyet nga nagmahal nga tinuray diha.
0: Ayan, corrected by. Ayan, paminaw diha Ana. Unsa may maisulti pud nimo karon nga na problema man siya ani nga murag paminaw niya. Dili siya ka move on sa nahitabo. Paminaw niya nga hangtod sa hangtod na gid niya nga bation ang konsensya nga nagukod-gukod diha.
2: Konsensya. Basta kayo sa lagi na kung matambag ni Mohana, maghampo ka sa itong labong magkagawang nga unta ka ng mga kumunhas na ibatiin mo karon, mahana na na sa hingpit. Huwag nila yung doktor nga makatambal niya na kundi niya nga itong buhi nga Diyos.
0: Ayan.
2: Kaya nga itong buhi nga Diyos, maoy doktor sa tanan ng mga doktor Diyos. Mauna nga, kung unsa man ka batid ang atong mga mananambal dinhi sa kalibutan, instrumento lang ha.
0: Yes.
2: Kung dili, ang pinaka doktor sa tanang doktor, kung dili, ang atong buhi nga Diyos kamoy magubuo sa tanan. Mao na nga mangayo kaniya nga unta, upayo na, tambala na, wag tango na, kung unsa man ang nakakaroon sa imong galamhan karon. Kung nakonsensya ka man nga ito sa usa ka binuhat nga sama ni Buhit nga imong di subasta lang tungod lang sa imong pagbati nga ito ni Romel. Mauna nga huwag ilayin kita makatambal niya ang tarang tubili ang ginoong Diyos ka mo'y labawang gamhanan sa tanan o mo'y makubuot sa tanan.
0: Alright.
2: Mauna nga sa matag karoon na gunya yan po mugit ka nun ay nga ito kanina nga unta God sa ako nang dikaingon tanggalon mo na ang tanan nga niya karoon ako. Tanggalon mo na ang mga kasakit na akong nahiaguman at nilagyan ang konsensya nga akong napatagan nga unta magmalinaw na ako sa Inglid. Karon, kung mabot ang panahon kamuturo pag-usap ang pagbati na mo gawas akong kasingkas.
0: Ayan, thank you
2: wala
0: so
2: na, wala
0: much.
2: Wala na mga pag-agilig-iligyo.
0: Ana, si Angie Remo. I don't know what you're talking about. Unsa?
2: Yes, sir.
0: Ana, si Angie Remo. I don't know what...
2: Okay. Samang din
0: ni patingogon sa dili. Sa dili pa ka mo exit? Unsa man to?
2: At hindi po ko mag-exit, ha? Mayroon pa pamino na lang sa tanan ng taga-Baranban sa Cebu. Ingon mo nasab kang Durung Jor sa Barangay Pasabungan, Mandawi.
0: Ayan.
2: Sa tanan niya, mga kabanda, o ingon mo sab, ang dati na kong nakauba niya sa Cebu, mayroon po pamino ninyo. O ingon mo nasab sa kong mga ka-works na ako din sa Samal. O advance happy birthday nga to sa akong pagumangkon nga si Christian Natalie P. Lakang Ugmang Adlawag.
0: Alright, happy birthday Christian and thank you so much katropang James all the way from Samal Island. Katropang yes. James, katropa mo ha?

0: Exciting.
1: Corrected by. One last caller, katropang Doc JJ, kung naa pa. Kung last na siya, niya, paulian na silang tanan. Alright. Ayan, Adri ni Ingon, si Kuan pa, shout out man ni siya. Tabagin, ito niyo si Ana. Uy, ito yan ang yung shout out. Ana, si Angie Remo, I don't know what you're talking about. Kuan, yan DJ Reyna Chinita, good team watching here. Andriva Ridge Tisa, Cebu, gikan kay Revens Azide. Hello sa inyo, ha, di ang maing pagpamina. Napabasaw sa nako deribita, isa na lang ako nagbasa kay basinyag na yung mga luod, aniron. Ayan! Ayan, ayan. Hello po, mayang hapon. Ang ako naging maingon sa inyong letter sender. Antuson lang sa giyod sa konsensya. Kay dugay pa na mawala. Normal lang batioan. Kay mahog magyod nga imong sa... Okay? Okay. Karil talk sa daan nga kuhan advice. Okay? Pero tinood. Tinood ka ayong... pwede gini mong basuloy mong kaugiling. Pero dili kinahanglan mo puyan ka na. Hangtod sa hangtod, Ana. Ado na kay katungod nga pilion nga magpadayon o dili kayo na magpuyuan ng unsa man ang naakaroon. I would really suggest na find the ways to move on. Sakit man, lugmon ka man sa konsensya tungod kay basulon mo imong kaugalingon. I know na ay time nga for you to heal. Pero kani magungingon nilang time will heal, no. Dili ang oras ug panahon ang muhatag sa imo og timeline kanus-a ka mag-heal. It's you who will decide kung kanus-a. Kinahanglan man gud nimo i-ready imong kaugalingon. Kung imong siraduhon ang imong kaugalingon sa pag-move on, for sure ko nga dili gid nimo mation. For sure ko nga dili gid nimo na bation ang ginatawag na tong moving on or healing stage kun dili ikaw mismo ang mo-desisyon. If I were you, Ana, choose what's best for you. Ang dili pag move on o sige hinumdum sa nahitabo kang boyet, it's like po nga dili makapahuway si boyet. So kung gusto ni mo hatagan ang usag-usa, ang kinabuhi nga naana sa pikas o imong kinabuhi nga naapakaroon din eh, take time to think about moving on. Dugay kini nga proseso kay magsugod ka sa pagpangayog pasaylo o pagpasaylo sa imong kaugalingon. Kabalo ba mo unsay pinakadugay nga buhaton nato dili ang mudawat og sorry. Actually mas dali pa ang mudawat og sorry kaysa pasayloon ang kaugalingon na. Kay tungod kita namo gud tinginatawag na tong garbo. Tama ba kahimo tag di maay usay lisod dawaton. Na kita mismo sa tong kaugalingon na kahimo og di maay. And ako personally, ako inana po. Ay, mga times nga dili po kung makadawat sa akong kaugaling nga nakasala. Dahil ko, usay, lisod kay damaton ba? O, diba? We try to do our best not to do anything makasata. Pero, no, di man ginatumabalaan ang panahon. Natin ginatawag na itong uncontrollable situation. Mga buta nga di na to kontrolado. Wala sa iyo nga side, Ana, just find peace. Ayaw pugsa, hinay-hinaya. Sa ito mga viewers di ay, sa mga viewers nato, listeners, nga makaagi o gugma. Kitang tanan makaagi o gugma. Ado na ginatawag nga broken-hearted syndrome. Oo. Siguro maoto na hitabo kang boyet. Sa iyang kasakit, kahiubos, kaguol, nga iyang gibati sa paglawala, pagkawala ni Ana. Nga diwa niya na kaya o nagluya gintawan siya. Ang hinungdan ni ini ginatawag na tong stressful situation or extreme emotion. Sama na nawad ang taog kapamilya, asawa, nga nitaliwa na sila. Oo, og dili gani ni mo makontrol ang imong emotion. Posible kang makasinati og heartbroken o broken heart syndrome. Na mga tawag ani mga katropa stress cardiomyopathy and takotsubo cardiopathy, recurrent takotsubo cardiomyopathy and apical ballooning syndrome. One mga scientific niya nga mga kuan katropa. So adunay unsa may symptoms DJ kung ma broken heart syndrome me. Gyapon siya og heart attack symptoms, chest pain, shortness of breath and fainting.

0: painting. Painting is kanang makuyapan ka ba mo ang kag panimuot. Na mga makita niyo nga new or unexplained chest pain, yung di masabta, na baguan mo, posibleng symptom, oo. Kung paminaw ninyo nga posible na tungod kay aduna mo gibating kasakit karon, duol mo sa doktor o sa mga eksperto. Wa na kuy igong oras sa mga katropa sa programang X-Rated. Ugma po hoy na magdungganay na punta. Kauban na nga to ang mga storya sa kinabuhi. Friday, manday ugma di. Ay, grabe na ang pagkapaspas sa panahon. Oy. Sa mga nahigugma din ha, kahigugma lang. Ayaw kalimot, binli ang imong kaugalingon. Muna akong giingon balik-balik. Love yourself more than anyone. Walay daota ni Ana. Tungod kay kung may mawala man, kaibaw kang dili kakakulangan. Dili ni mo question nun ang paggawa sa usa ka tawo. Tungod kay kaibaw kang aduna kay sobrang gugma di asimong kasing-kasing. Muna giyo nga, you won't be able to give if you don't have. Kung wa kay gugma, unsa may ihatag nimo? Kung wa kay gugma, naghihatag pagid nimo, wa nay nabili nimo. Pero balikon ako, walay daotan nga mahigugma. Normal lang mahigugma. Kay tao raman ta. Isa man na sa ato ang mga responsibilidad diri sa kalibutan. Go to the world and multiply. But of course, with passion, with love, with genuine intention. Anyway, wala ko igong oras. Alas 2:49 na sa kahaponon. Ubiyan ako. And of course, mupuli na ang programang Asintado. Of course, open na ito ang anchor man, taon-taon. Ito mga programa at otod atong sadsad sa katropa, kauban si DJ Butch, ang atong headshot, kauban si katropang Reggie Magdadaro, iti na address si katropang attorney Paul Gina Lopez. Huwag ang atong ang programa unya, pabutag inyong hantod alas 11, ang programang X, kanang kalimot ko sa pangalan, uy, patay sa gabi eh. Kauban si katropang Cinderella, ang Disney princess. Ako partner sa Pigas Lawak, katropang Doc JJ, and of course, ang ato mga kaubanan sa istasyon sa XFM Cebu. O sa ato ang station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose. Usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako ganun minamon yun ko. Bainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito pa kanainom Zenton Plus Coffee Mix.
6: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
7: Sita kong tabang sa Zenton Plus
6: Coffee Mix. Okay kayo.
7: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. So, ginauhaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Zenton Plus Coffee Mix.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Kraft Gold bay.
2: Ha? Sa Kraft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa day ng Kraft Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Kraft Gold bay?
1: Ubay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Kraft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
6: Mga katropa, excited!

daming nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang bus na noong siya bagyud kahay hinugdan. Ako pirmi man lang ni mo siya ay sa aran. Tugani ko ako inday labing matuod. Kung siya may nakaingos imong pangluod. Panang linday kung imo ko nga balibaran. Iloong ko na lang unya ang tanan. Pagkasakit pagkapait sa kong kahimtang. Igo man lang ako inday dumadulaan. May adlaw ra unya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday siway lipod-lipod. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

inday hapihapyuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatan kong tanan unyang mga kalipay. Usa inday ayaw intaw kung paan ko siya. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

kau indai hapyut hapyuron magpaduun ako kanuna si mong dughan unya ikaw ako dayong paray paraygan dili gayud ikaw indai nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan tusa ang bugma mo kung mahimo tilawan ta ang bugma mo kung mahimo tilawan ta ang bugma mo kung mahimo tilawan ta.

May hapon, mga higana, mga higano. Ano ano ba po dahil tas kahaponon mga soki? Mga student permit, kabosta naman po dahil ng adlaw nga webese. Ano yan na po ng iyong ubos nga higala, apuhan, batabatas, kahanginan at your service, Lo Jose. Makigugoy-hugoy na kanilyo, diresanto ang kalibutan sa mga kan. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ng atong pagyukbog, pagpasalamat sa ato ang magbubog. Buhat gihaga gitagaan na pun taog laing adlaw kahaponon laing na pun nga manindot kayong panahon sempre logwise kabuhi mga panalangin og mga grasya og bisan pa man sa proteksyon mo na nga tong pasalamatan yon mga katropa. Oh, ana gina normalis dahil tamaris kinang magpasalamat ka karon nga tagaan pag yon lang. Oh, di ba? Ana rago na. Siyempre ang atong programa mga katropa gihatod kani-kaninyo. Sa usa sa mga produkto sa Gets to Health Incorporated ang Santon Herbal Oil. Ah, katong mga naing mga panuhot mga derba mo to ang Dr. Ana. Oh, katong mga panahuton noon, mga kanang nailisa. Oh, na ay mga kanay bitang gitawag nga it's skin diseases. Ana ba pwede din mo na haplasan mga katropa muli ana kaning mga lamok managa na dili na nila magamit ang ilang pako mudagan tungod sa kadlo. Kay baka baho man sila oy delikado tani retreat na wala sa mga katropa palit mo diya sa mga butika ha? Pwede po rin dapita makapalit po modere makakita pagin mo sa tindera. Programa po nato mga katropa kapoy gihatod po di kaninyo sa mga katropa na gilokdo gibitbit gipasan gisipitan giguyon-goyon gisipa-sipa inyo rin na wakoy el. Ang atong numero nga gigamit 0981152575 baby. Ganahan mo text diya sa chat. Oh, ato pong mo comment diya sa ato ang libes sa Facebook page ni Jose. Paki-likes na lang na diya. Katong wala pa naka-follow, pag-follow na mo ba? parang makadungog po mo sa mga asoy ba? Kasi itong mga magpadadi ang asoy. Ipadalang ninyo sa atong pahina mga katropa kay tagaan tanaog mga panahon. Antusan ka na. Bahala nag magkatuwad bilis ka. Oh, ana ra man. Oh, onya siyempre sa dili pa ta mag-attendance mga katropa, ato sa ning ipadagoydoy ning mensahe sa awit. Grabe na ba mensahe sa awit. Murag laglom na makaya na nga Bisaya, Jose. Pina, kung ano man na, murag ganaan na sa kongregasyon ba, nga kanang mga mensahe sa awit.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
0: Exciting!
2: I call it let. Sako na, sa manay, I can let, I can let you go. Para to sa mga kwanya, mga dunay hingapin ng mga kagoon. Pero wag hapon kay man, bisan pag dili let go kay mugo mga. Wala na gyud tay mahim sana basta mga I can't let go. Pero ning go gapon. Ayaw! Ayaw! Inak po. Ay, de, mapag mag-attendance ta. Apit na rabang garwis yun.
3: Ayaw!
2: Pipila na lang ka mga gutlo, mga katropa, mag-garwis yun na ta.
1: Ayaw!
2: Andaman na ng inyohang mga attire diya.
3: Ayaw!
2: Okay, mupaso naman po ta. Magtaon-taon na po taong karlang. Katong mga atong mga honors na to, mga din listed.
3: Ayaw!
2: Woo, maton pa ni Dong Richard Sir Dance na Lose mayong hapon dyan presenteng nakunaan shout out po dayon na ko mo taga Highway 23 Gag Station Resquets Kog Song Lord maybe this time lo salamat lo maybe this time
3: ayaw
2: na ba to yung request ni Dong Richard gapon mura gawa to na apply ba
1: ayaw
2: nakalimot masig- Dong na kay request gapon wala na apply Dong
3: ayaw
2: kini mga idaran nila kita nga wala naman liso naman taginomdom ane
3: ayaw
2: mayong hapon parikoy mag attendance ko today para haya hay ang buhay
3: ayaw
2: kasada sabi ka ito sa nga six cancer na ito ni si Richard Gomes ben mating na marara si Maring Anel oh, uy nagukod-gukod orin yung duroha
3: ayaw

0: gukod-gukod. Si Mala, presenting po si Mala, good PM, attendance ko from Ring Gloria, Bayogan, Sketet, Respuen. Si katropang marimar.
1: Hello.
0: Oh, si Mads Ade, good afternoon, pre, ngurse, present ko karon, God bless you. Okay. Mads, asa naman tong puto nga pagod, Mads? Ay, muragwa na gina, nawa na kita sa passing, anong puto, Mads, nga gika sa Manila. Iwa, kita ka, still tales, anin. Oh, Mariks, tulirin ko. Request kong song, victim of lambs. By Joe Lamont, Lamont. Daan.
2: Ayaw!
0: Ah, gram. Tiyo mo na itong mga kwaro, mga resources, quests. Diba? Basta-basta mga gugma-gugma man yung mga...
2: Ayaw!
0: Mag-hack lang ko, eh. Gugma-gugma man.
2: Ayaw!
0: Berna, diri sa Pikas nga pahina na Asbarna. Kasi mo na Asbarna. Good afternoon, Lo Jose. Shout out sa tanan na minaw. Stoy, Berna, dito na sa page ni Jose.
2: Ayaw!
0: Ayaw, diri man pag-follow dito. Kasi Asbarna ba, magsaag-saag po. Ayaw po ni kandang doklon po ninyo kumajengking.
2: Ayaw!
0: Kaya magsaag-saag po. Mura pong si Mala, magkadindiin na lang, magkabangga-bangga na. So, di man kakita nga naaman o tanay litra. Ay, nako. Loko, guwapo. Ah, grabe. Kumusta na? So, out ko sa akong dalaga, Jilin, kay Babarte niya karon. Pareha, sini? Pakihag ko lo, plane niya, happy birthday song. I love you, anak, Jilin. My loves, I love you. To, I love you, punto.
2: Ayaw!
0: Birthday mo na ko no, Nene. My loves, Jilin, na ko no. Wes, ay mo, anak, nga magtaba na mo ni Jose. Aha! Usa ko na yung matarulungan na yung wets ba?
2: Ayaw!
0: Usa ko na ang wets na ko, anak, magtaban mo, Jose. Usa ko na yung ma-ready na dahil ko ano yung mataba na.
3: Hello, hello.
0: Onya, dili ka mo mulubad. Mura ka na kuan, plated kay lapoy lubad-lubad.
2: Ayaw!
0: Hindi kuman niyong taban, mubalik rin na yung ka. Pagkapila ka mga katuig, kay magtuon mo o sa imuhang pag-alagad. Gaana yun. Mag-ampo perbe. Aron nga malayo sa mga karibal ni Jose. From Mama Zulina Char.
2: Ayaw!

0: Pa to my love's Jalen, happy birthday. Coming from your love's 1 2 3.
1: Ayaw.
0: Kuyor bagwet si mama da kay magtaba na kuno mo.
2: Hello, hello.
0: Logod PM, kamuksta ka na karon diha. From Nele. Ah, Nele. Nele. Kanang beton nga dagasiga. Ato nang isod sa sakubak. Bitaw sa mga naga saog karon silang mga adlaw na tawhan. Labi na ni kuhan, my loves. My love, Jilin. My love. Huwag sa kay title na nagkataha. Kanang sa last nga linya ba? For my love.
1: Oh, no.
0: Happy birthday. Mau ba na, ma? At sana to sa mama, kuhan po, sign-sign. Si my one and only da, mama sign-sign, ayaw kalimot.
1: Ayaw!
0: Kay si my loves nga, Jilin, birthday niya.
2: Ayaw!
0: Daghan may nagsaog na rin kayo sa mapitsahan rin. Ay, 25 minutes man na
1: rin.
0: Boy, I met your kisses.
1: Ayaw!
0: Marimar! Mo rin na kanindot niya mga katropa. Oh, mo gina yung pinakanindot.
1: Ayaw!
0: Pero mo pahinomdom sa tagikan sa Picas kwarto. Balik rin tataon-taon humanin yung mga katropa.

0: Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Si Gideon Galawiyo, taga na pong Turangabaw din. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, ko putol. Ay, gabihin yung hindi ko matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kerting lami, natulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gitang multikar. Sa kong mabalatian. Yun ang sulaya na alam ko sa Yes. Reality mo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, iniguman ako o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatunog og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo User, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayin sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Diani taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gilisod ug tindog kay gaminhod akong tiil sa ug likod sobra ka sa pero pag tumar na ug Sister Pain. Grabe, effective kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hidratable long. Peladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
6: Pilaedad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Stack ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-osos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa mo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman yun?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagamit ini.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Balik! Rulet! Ayaw! Pastilan gayon lagi.
4: Ayaw!
3: Mo ganit to. Hello! Saw-aw ko sa akong anak sa Sibagat si Jason Lopina Laugi ko na nag-birthday karon. Salamat daan.
4: Ayaw!
3: Uy! Birthday po dairon sa imong anak dahil malak. Ubay-ubay ka dahil nag-birthday ron. Si My Labs nag-birthday pa.
4: Ayaw!
3: Maayo kay daghan dahil nag-birthday ron. Arang nindota. Maayo ginoon yung pangkuan ba? Ay pang singa na panayigon kay na yung daghang nag-birthday. Present ko lo. Emo ko gitsikskan lo. Parang hagay-gay. O saan yung hagay-hagay? Julina Tularba request kong song Honey My Love Peret.
4: Ayaw!
3: Honey, my love, Peret. Kuyawa po dahil, no? I-play na, pibarte song, no? Kaya minaw to, Jillian, iyahang boarding house. Nagpaabot siya, birthday song. Tsar! Bisag ako gagipaabot.
4: Ayaw!
3: Ang birthday song dahil nga ako man. Good afternoon, Lose. Mag-request kong kanta, Miss na Miss Kita. Salamat naan, lo. Love you.
4: Oh, ayaw!
3: Love you, pronouncing one. Ay, Vision Sharp. Ay. Kinsa man po ni Vision Sharp. Daghan, may labi-labi yun, Jose.
4: Ayaw!
3: Mayong hapon, no, Jose. Sao-aon sa tanan, taga-kantagan. Labi na kang Jose og Edith Flores.
4: Ayaw!
3: Sangay din ako. Mata, no. Ay, hindi na ginato. Damo na panahon dahil nga naagid di ay. Naagid dahil tayong mga sangay dahil Jose. Dasa, kuhan, sa to napita? Sa kantagan. Asam dapita ni Santagan kay mang manguata dia kanang manaygon po ta ba? Ah, wa magara halo halo.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: I believe Jose.
4: Ayaw!
3: Oh, pagka na lang yon lagit. Wow, gitugtog na ang awit ni Gino P.
4: Ayaw!
3: Oh, mora ba na imuhang idol na imaring?
4: Ayaw!
3: Nang ingon ka nga sa una, mo na imong idol. Karol, kasi may imong bag-o na po.
4: Ayaw!
3: Hong-hong po ng imong bag-o na, kaya rin makakuha po tayo. Makatimaho, punta ginagma.
4: Ayaw!
3: Oh, nagpasaw out rin ba ito si Kwan? Si Lady Morena.
4: Ayaw!
3: Asa na mas Lady Morena ron?
4: Ayoy!
3: Lady!
4: Ayaw!
3: Basing naglabay siguro ito ka ng basura ba?
4: Ayoy!
3: Painom-dom sa ito mga katropa, gika!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Hey, happy birthday! Oh, wala, gipatugtugan na nako tong nag-birthday karon na. Si, kwan, kasi pa nga na itong gani. Si Jadron. Jadron. Og si Lablab Jilin. Ay! Kagilo. Sana ikaw pre ang bag-o kong ha?
4: Ayaw!
3: We. Maniwala na sana ako eh.
4: Ayaw!
3: Pagsorga mo rin. Salamat lo, eh, patong-tong-tong-tong-tong-tong-tong mo ang kanta na gusto ko.
4: Ayaw!
3: Kuyawa mo rin anil na yun. Ano ba yung idol na yun?
4: Ayaw!
3: Besag si Zeno, gitong iya, atik-atik, magandang si Kuano.
4: Ayaw!
3: Akong kumari na. Patong-tong na ito na yung sunod na yung Kuano. Kaneng asara nun to, dara. Ha!

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Kapitan Lude!
4: Ura!
3: Utana ko ba?
4: Uy, unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay Spanish!
4: Sa unsa man? Sa'yo, Rana?
3: Si Katobe!
4: Akuan! El Niño Misotoy!
3: Exciting!
5: Sa Phone Plus Gold User, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yestoil na panyo dako kay katabang sa kuha.
5: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po doon yan. Nawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
5: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, girl. Kisig.
7: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: Mag-turbo.
11: Oh, yes.
7: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
13: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
16: Sandon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: that song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Okay, sa pamaybo, presenteng na.
4: Mga kataw, gusto.
3: Pahabol sa kwan ating dance. Wana? Wana yun? Kay ako na niyang ilabay ni. Kesa ka na yung naginusara. Murag na ako nabantayag kanina lang yun isa kabok. Ang kesa ka na estudyante bakani o visitors bakani. Visitor lang kay isa raman. Ala, katong mga nagmerienda dya sa ilang mga nagbutangan karon. Mapadayon lang mo sa iyo pag merienda dya mga student permit. Katong mga naay mga aso dya. Ipadangat na sa atong pahina mga katropa. Sorry, pahina Jose, kadang mag dito sa purok. Kadang pahina ba? O sa English ba? Kadang pides. Pides ba niya? Abi na akong magpahina sa purok. Ana ramon na mga kwanda, mga bigay. What na gut, bet? Ang atong dalikyatan na itong atong cellphones, Delta Mares, No Mores. Sa makausap pa ha, bahapoy barde sa mga nag-barde. Labi na ni Palagblab. Ingor ba kung sa mga mga naminaw kung nandos sa boarding house, magkalayo naman itong butuan. Basta naka-download na ikuan, XFM sa application. Okay raw, naka-download og XFM sa application. Kaya madungog mata anywhere in the world. Basta kay nalang kay data, nakay kaneng application. Wala, daog na katunga. Pwede rapog sa Facebook. Pero ang Facebook kay kuan magod, limited raman eh. Hindi sir raman ka magkakuan ko maglibis. Pero gulay libis, di man ka makadungo. Mas mayog itong XFM apps. Kay maglibis og sadi, madungog yun ang mga programa sa XFM Network Philippine Penis. mo lagi yun na naka-am. Hoy! Wala, may tingog na po mga katropa ang tumailhanan nga din na hog na po ang tabil sa itong paghugoy-hugoy na ining kalibutan sa mga kahit. At sunod na po tanga panahon sa itong mga katikaran ang mga katropa. Salamat kayo ha sa inyong paghugoy-hugoy na ining kalibutan sa mga kahit. Sukad sa problemero hangtod sa tunga-tunga o sa katapusan. Katapusang hugna sa warawaras onggoy. Sangana lang sa kinatibok ang pwersa sa XFM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Kwarto si katropang Harvey Hiramit. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po daog sa dautan. Dagag dautan pinaagi sa maayo. It's bye-bye.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, maong dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ng atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM, Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko. So karga na may ilang ko sa X, wala ko kagrocery oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
9: Mga katrupa, exciting!
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
12: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
11: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
12: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
11: Unsa day ng Crap Gold Buy?
12: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
11: Maudi na ang Crap Gold, bay?
12: Oh, bay.
11: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
13: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: ko sa Jubilee na ako'y getter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay.

0: Senyum mga suging butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung tabi gid ko gatuma sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak, kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
8: Sa ka-call center agent.
7: Permiko gina-migraine sa trabaho.
8: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
11: Sandong Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan. Kung ang akong sugar count, di ba ba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Sandong Gold Coffee Mix.

0: ang lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, na.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
3: Tama sa lola.
1: Nagtakwa pa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa.
6: Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape.
5: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
6: Premium Coffee Mix.
5: Maayo daw kini.
6: Akong gisulayan
5: og inom.
6: Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
5: Sa una?
6: O, siyempre. Naadyo'y panahon na magluya ta.
5: Usay, labi na kong lahi ng panahon.
6: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
5: Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati. Yun.
5: Katong mga parehan ako na senior citizen,
6: sulayin ninyong
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
5: Sulayin ninyo.
6: Wala kani
5: ingon nga
6: nagbinuang ko.
5: Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Santon Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko gud si mama pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko, aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
18: Santong Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
20: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
18: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Romino Car sa XFM.
1: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa.
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zathon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Belita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zathon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zathon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zathon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?
10: Mag-

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Diri nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
1: Aw, bari, bari, lima, bari.
2: Uy, bari, bari. Kalma, kalma, kalma.
1: Uy, inom, inom.
2: Kalma.
1: Kaon, kaon. Na, bari. Asa, bari. Buraga. Relax ato, bari. Kay buraga. Didaga na mga balay, bari. Sa kumpalan na, bari.
2: Pauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, bari. Ha?
1: Nga lang ba, bari?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
1: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, o siya, gasiyok. Akong dungan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo, kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hangin sa tiyan?
14: At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
13: na all-in-one.
14: Sa presyong
13: magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
16: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o gilanat.
15: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
17: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lago'y 20 pesos, magagrocery na ko. So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, excited!

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin din eh!
2: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglaban din eh! Unyang daon-daon! Manghugas sa sagong plato! Pweh! Makalagot!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
2: Ah.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting! Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayotan na. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin

0: Das Coffee Mix.
1: Santo Das Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Das Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Das Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City and News lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiyon sa lawa. Dako tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Like si Fermi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
5: Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Xanthan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Xanthan Gold Coffee Mix.

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
2: XFM.

0: oy, paring lodi. Grabias damgon ako, paring lodi, oy.
1: Ba-o-ba? Usa ba din ang imong damgon, eh, pare?
0: Paring lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy, niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Matinga pa ka nga, sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, naay mga bugon duha ka buhok, murag na kog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, na siya, mag-inahin siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nawala na yun. Mga ganyan pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimonin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Vitamin C.
1: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky.
4: And I'm proud Sister Pain user.
3: Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sa una, pobre kami. Ang usod at nag-isa na dyan kabuok bulan.
1: Kumaminaw ka sa X.
2: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang usod at duha na kabuok bulan.

0: XFM.
1: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Arce. Oh, mereka ikaw magampo hake. Di mga unata. Okay?
1: Okay.

0: fries, salad, and the side.
1: Oy, Dodong Arce, pag-sure dia. Gampo, kau ga order.
0: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga maibisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga-Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan, magandang pakikinig po. Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers, so, oh. Isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Ano, di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na. Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress. And also yung weather. Kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan eh padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh dapat dagdagan din natin, ano, yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
1: Oh.
2: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. So ayan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. At tayo po kayong iniimbitahan at bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan. Ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Filipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, yung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun, kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya nga yung supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit. Mm-hmm. At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
1: Mm-hmm.
2: Oo, diba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Diba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
1: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
2: May mga ganun.
1: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
2: Oh, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
1: Uy. Yan, magandang malusog na karawan. Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kababayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
2: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm. ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm. kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad mm-hmm. ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng mm-hmm. paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka, ano? Yung tinatawag na pleural effusion, okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay, pag halimbawa nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan, ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
2: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot. Mm-hmm. Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
2: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Mm-hmm. Kumbaga malala na yung doc.
2: Maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: Mm-hmm. So yan ha. So mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga manggagamot or pwede kayong bumisita ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
3: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
4: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
3: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
4: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days na pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan pa ako. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko sa wakas ka. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
4: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang, anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
2: Apo.
4: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
3: Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
4: sa advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
2: Opo.
4: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na, nagpasya kami. Sinama ko na itong anak ko sa kayong manukan ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa to the echo ako.
2: Opo.
4: Ating last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang so dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda ng pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
5: ayos na.
4: Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
5: Opo.
4: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
5: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
4: Enric Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
0: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yastro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
2: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. O baga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. O baga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan huli ang lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
2: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, aga pa na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin, pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
2: salamat. Oo naman, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha? So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication. Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days. Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento. O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, no? At para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga-Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
2: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system. Mm. May mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system. Mm-hmm. Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsan sa ating mga avid listeners.
2: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling meron kayong problema doon. Ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, para sa mga nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM. XFM.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
8: La la la la la la la la la la la la la la.
9: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
10: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
9: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
10: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crap Gold Buy?
10: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Crap Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok niini.
9: Mao di na ang Crap Gold buy.
10: Oh buy.
9: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mo palit ko Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pangmedisina ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Kyo, kyo, kyo. Pakuratera ko di mong amo, kyo. Ingna nga ka ng budyote kagabi eh.

0: Cuba na dayon ang kanta. Dapat dili lagi mag-appeal-appeal si Cinderella kay para dili maguba ang kuan ba. O, ang discarte ni Taylor Swift. Hello, Vivi. Maayong gabi po sa tuang tanan. And once again, pasaylo ako sa kuang tingog for tonight because it's very pagaw. Ginapaningkamutan gina ako ubing, dili na ako mapagaw pero unsa on ta man, it's part of our job. No? Tara, adlaw na lang kita sig pangasaba ani. No? Labad na ato ang tilaok. Bitobi, maayong gabi po sa inyong tanan ha, sa mga nag-duty karon, sa mga mag-duty palang padulong, sa mga padulong palang matulog. Uy, nanghimasa na ang baby, kabango-bango man yan, uy. Bango-bango man kaayo, uy. Ma-arty-arty man yan sa Cinderella, uy. Bitoy, humot kaayo ang BBI. Ay, nagsabon na di ay. Nakakuan na gidi ay, nakadiscover na gidi ay ka nga. Humot kaayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Ay, nako. Oy, sa mga bahog ilok din ha, aha, bago mo matulog, tarong-tarong nga sa ginang inyong mga desisyon sa kinabuhi. Hinahanglan na inyo ha sa ginang solusyonan kay lisod na o ganang hangtod sa hangtod. Ingon, ana, nga to ang mga baho, B. Ayaw kalimot! Naakitay solusyon sa baho sa inyong mga kilikili. O, gamit mo og Santon Plus Herbal Soap. Nako, o, available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Nindot kayo na siya, bikay na ano siya yung mangosteen. Ang kaning mangosteen, it has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga maalibyuhan ang tanang klaseng baho sa kalawasan. Pwero lang sa... ang mga baho-baho sa kalawasan. Og, karang kung naakay mga pimples din ha, o mawala gina yung mga pimples tungod kay tabangan niya nga... matabangan ka niya nga mawala tong mga kagaw sa imuhang pamanit. Mga skin allergies na to din haa nga dinagin matabang-tabang o ganang tawas-tawas. Ay nako, bigamitin gina siya sa to ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Pwede usab mapalit sa to ang Yes to Health Clinics o pwede i-order through Shopee, Lazada, and TikTok. Karong gabi una. Padayon kita sa tuang mga... Ahon to kong partner, oy. Magpadayon ta sa mga chismis sa kinabuhi, ha? O, daghan na kayo mga ganap karong panahuna. O, mga gapang kahitabo na wa na itong masabti. Unya, ato na siyang sabton. Atong paninggamutan nga atong himay-himayon, atong ukay-ukayon. Mag-chismis kita karong gabi una para po sa taang Sir BB question for tonight. Hanuet! Yeah! Char lang. Atong Sir BB question, nahatod ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag po gasolina nga di kalidad o bang international ang brand, pili ang magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon, nakita yung branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Kung kaning atbang sa Polymedic, ang isa is kanang atbang sa City Hall. Kung gitawag nila nga Shell Kasisang. Hala, dili ni mo ako Sir BB question, BB Jow. Namurag na mali ka guay. Sige, I'll give you time. Sige. Nag-gramming, manggod mayroong gabi una. Kina, the B, silipin natin, V. Nandali lang, ha. Gusto mo kanta sa kudaan? Mingaw na mo sa kong kanta. Ah, sige, itong text line gali. Ay, nalimod ko ba sa bago na itong text line, ha? Mabay ni Baby Jow, kini 0945. Oh, sa mga gusto ko makaubang kanong gabi una, ha? Bago na ang atong text line. 0945-443-5869. Once again, ladies and gentlemen, ang ato ang Sir BB question, 0945-443-5869. Ang atong Sir BB question for tonight, what if daw pag matani mo, nibalik ka sa nakaraan? If only I could turn back time. Kung mabalik man ako ang panahon o sa kasakaling pagtulog nako o niyang kagabion, pag mata nako sa buntag, nibalik ko sa nakaraan. Ibalik nako itong panahon na walay cellphone. Ayun, ang Cinderella lion mo kay kagbutasan, uy. Gusto na ko to ibalik nga naman. Kay katong nga time, mas ako ang iyahang priority. Diba karon, sige niya cellphone, wala na siya panahon sa imuha, sige na siya guri-guri. Oh, wala na siya panahon sa imuha, mas dako ang iyang time sa cellphone. Hindi ko sinasabing na si selos ako. Iguwang naman ka Cinderella. Di na kalapat mag-ingon-ana. Pero bitaw, if mabalik man ako ang panahon, katugid ang gusto na ako, katong wala pa yung cellphone, katong mga panahon na ang problema na ako kay ang sakit lang sa kong tuhod kay nadagma ko. No? Wala pa ko'y laing ginahuna-huna ng mga problema. Oh. O ang problema lang gina ako kay ang sudan sa buntag. Kay mo eskwela ko. Ang akong ginahuna-huna lang gid nga problema, ang akong grado, kibasig mabagsak. Ha? Ito, uy, katong mga panahon, no? Katong, I think, mga around mga batang 90s, manggod me, nagangay kong mga gusto ibalik at itong panahon na. Pero kung mabalik man ako ang panahon, ugma sa pagmata na ako, dili ko gusto mabalik sa iya. At ngayon, dili lang. Pass lang. Tulog ko balik, ha? Ay, sa inyong komento ko ng gabi una, 0945-443-5869. O pwede asab ka mo mag-react sa itong official Facebook pages. Live na live kita karon, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And then sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pagaw lagi ka! Sorry na. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Cebu Gay, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita sa radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay oy Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong, me.
1: Thank you!
0: May gabi, Amy. See you puhon-puhon and Chica with you puhon-puhon. We're so busy, good mommy. Ay, labi na karon, mommy. Pag-uli na ako sa balay, imbis nga family time, daghan na kayo ginaasikaso, mommy. Papel. Test paper. No, pinasok mo yan, Dai. Labanan mo yan. Pero bitaw, me, I'm happy with the current situations that I have. Thank you kayo, me, sa always nga pag-guide. And of course, kay Mami Josefina Tinambunan, may gabi po. Sa mga taga-Bugaon, Lantapan, may gabi iliya sa Tinambunan family. Ako ang Manghod, LJ, Adaya, o Salamok, na naglupad-lupad. May gabi Kamu ka. Ano po ka, ha? Duty-duty na po ka din, he. Hindi magkuan-kuan lamok, ha? Samok ining lamok. Iba na paman tayo lamok, diri. Imingaw na ko ato nga ko. Ah, more na gini, oh. I miss this, ano, song. Basing gusto niya kantahan na to siya. Yeah. Lamok, ha? Lamok. Lamok. Oh. Oh. Sige na, mok. Gikantahan na ta ka, mok. Lamok. Lamok. Garapuray. Alam, namatay. Sorry, lamok. Uy na. Napisat na ako siya. Wala, kaluoy sa lamok. Napapaito siya, estudyante. Nakuha na ko ang lamok, guys. Guys. Sorry, mok. Samok, manggod ka, mok. Isayaw po kag-apil, mok.
2: Baka ko, yape.
0: Nadugmok na noon siya. Na, awa mok. Samok, manggod ka, mok. Uy, tanawa bito, mok. Hindi na bito ta kapag-behave. Ay, nako. Hello, Kang Fernand Valdez Felicilda. God will not delay in punishing these evil people. He will punish them completely. Sige, we know for sure. One of these days, itong mga tao nga nagkuan sa tuan. Oo. May gabi kang Uncle Dars, all the way from Hinatuan, Surigao del Sur.
1: Thank you!
0: Si Jansen Amod, may gabi po. I'm watching from Sigaboy, Governor Honoroso, Davao Oriental.
1: Thank you!
0: Lamat much. Si Sal Villanueva, may gabi kang Clara Luz Villaflor, may gabi po. Junlin Ranz, may gabi o Pods. May gabi din ha, Pods kang Dongski. KBMN Romero. We have iPads all the way from North Korea. I hope you're doing well. May gabi idiha si Sam Villanueva at si Clara Luz Villaflor. May gabi ininyang tanan. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Paliw ko pa-follow, pa-like, ug pa-share, ha? I think star giver ni si Sam. Oh, star sender. May gabi si Sam Villanueva. But anyway, sa mga mag-partner, karong murag inyuha gining momentum. Kaya nga naman, grabe katugnaw sa gawas. Ha? Tagaig na ninyo panahon inyong kaugalingon din ha. Aha, tagaig na ninyo og kanang time ang inyong mga asawa, inyong mga bana. Kay pagka na gani mag-overthink, impastang tanan. Madamay na sad mi diri. Ha?

0: pwede mo appreciate, ana. Ha? O kung ikaw o sa kalalaki, di ka pwede nga mo ingon nga, ay, puti man kayo siya o ganang kung ano eh. Oo, sexy ka, Azu. Dili pwede ingon, ana, ha? That's a very bad ka, Azu. Dili na siya buhaton, Bitobi, ha? Dili na siya pwede kayo. Makatanggal na siya sa, makabutang, makahatag na siya o insecurity sa inyong partner. At the same time, mawala ang iyang confidence. Pag abot sa satisfaction, dili pwede nga balibaran ng imong partner, kaya once again, mag-overthink yan. Sikreto na lang nato na ha, pero ang tinuod na sikreto po, pampadugang sa kusog ang atong Turbo Man Enhancer. Kung ikaw healthy ang imong lifestyle o kung ikaw nagainom og Turbo Man Enhancer, mababay ka man or malaki ka man, nindot kayo na siyang effect sa imo tungod kay duha or tulo ka adlaw nga basko gid kaayo ka, duha or tulo ka adlaw nga ganado gid kaayo ka, duha or tulo ka adlaw nga dili ka magluya, nindot jud ang epekto ani sa imo. Ayog ka bala ka di maglabad imo ang ulo ani ha, because again, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer, and also we are FDA approved and we are halal certified. Sa mga gusto mo sulay po sa Turbo Man Enhancer, available na usab ka na diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Aniya kami nahimutang sa may second floor Talatala Building, Carbajal Street, Malaybalay City.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang mangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa at ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma.

0: ako na dayong na
1: patyagan.
0: Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala na po doon niya. Nawala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuwening Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay, kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
3: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Turbo.
4: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting!
2: Bundak ulan! Ayun, lagi pakanta ha, si Cinderella, kaya mabundak yung ulan. Ikaw ay balik kita sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga nakay din ha or sa mga buntis. Nakubi, kung gusto ninyo nga free ang inyong check-up o wala mo'y bayaran sa inyong pagpanganak, kinahanglan, bisitahon ni mo sa Dayon. Like karon Dayon siyo, abri man karon o. 24/7 muna sila abri. Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na kung ikaw usa ka taga Malaybalay, pwede ni mo silang bisitahon sa Barangay Size. Kilid lamang po sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing at Bang sa Terminal Pakanayan. Or pwede usab nimo silang bisitahon sa ilang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang manganak, libre po ang pedya ni baby bago mumuuli, libre usab ang inyong family planning counseling, libre ang PhilHealth assessment, libre ang tambal, libre ang imong accommodation, and libre pa gyud ang newborn screening. Dapat po magpa-assess gito sa PhilHealth, daan po ha. Unya dapat po nga kanang regular gita or consistent gita nga naghatag sa tuang monthly contribution sa PhilHealth. Ang atong oras, nahurot na. Wa na tay oras duha. Sar. Pero bitaw ha. Atong buli ka na nga to ang Sir BB question karong gabi una. What if daw pagmuta ni mo sa buntag, nibalik ka sa nakaraan? Kung pwede lang, no? Oh, murag, basta kung ako, kung pwede lang. Daghan kayo mga gusto bitong ibalik po sa kong kinabuhin. Ilong na ika. Gusto gina akong i-correct tong mga panahon na grabe ang ako ang pagkakamali sa kong kinabuhi. Oh. No? Gusto gina akong ibalik tong panahon nga masakitan lang ko pag madagma ko nga sakit akong tuhod, sakit akong siko, pero dili na ako ang dughan ang masakitan. Oh. Sam Villanueva, may gabi si Winston Villanueva, may gabi po, all the way from XFM, Kabanlakan.
3: Thank you!
2: Oy, salamat. Asa gini Kabanlakan? Cotabato ba ni? O, Cotabato, di ko sure ha, pero kung asa man ni siya, Sir Winston Villanueva, dagang salamat na sa imuha. Hi po, kang G-Pass, maayong gabi. Uy, friend, Nicole Anita Salvador.
3: Thank you!
2: May gabi din haasin mo si Marce Magali, may gabi. O sab, salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Tsadaha ba ni Mugtingog, bibi? Bundak ko ng ulan. Sama ka naman? Minsan lang akong kumanta eh. Diba? Dili lagi hapon halata nga pagaw-pagaw ang VV. Si Jason the Aini from Cebu. Request kog song Imagination by Shawn Mendes. Gusto na ako ibalik, ma'am, katong tuhod lang ang masakitan. Ah! Oh! Bitaw, tinuod na, no? Kaya kung tuhod lang ang masakitan, oh, Kabanlakan City, kung tuhod lang ang masakitan, pwede man tambalan. Pero kung dugahan gani ang masakitan, it takes it a million years. Ay, hata maulian. Ano bitaw na, no? Kung tuhod bitaw ang magasgas, no, kay okay lang. Pero dugahan gani ang masakitan, murag, wala man ta siya physical nga sakit. Wala man ta siya physical nga kanang bruises. Pero nganong sakit? Nganong kanang pagmasakitan ka sa imong dugahan, no? Kay kanang murag di ka katulog. Gapitik-pitik. Amot bitaw ay, Kabanlakan City, Negros Occidental.
3: Thank you!
2: Sorry na, Winston. Salamat kayo, ha? Dili ko familiar gid sa lugar, Manggod, labi na sa Cebu. One time na dyan ko, like, that was last year? Last year. I forgot. Or last year, at ako nakadtog Cebu. O niya, nakita na ako sa Atbang ang Negros. Gusto ka na ko, suru yun bitaw, ang tibuok Pilipinas ay, kuratargiwa. Saon na lang ni. Hi, Manggibi, karon pa ko, mag-text na usab naman ang number ninyo sa drama. Nausab na bito ang number na to kay na-deactivate manggudto tungod kay wala na mo na loadan. Saka busy sa amo ang life. May gabi kang Armand ng Bohol. Kung pwede lang ibalik, sindi ang akwa dyong sulitan o gi-enjoy ang kalipay o dili problema. Ang una-unaon, permi o asa ta makita o kwarta, correct. Kung mabalik na ako ang panahon, no? Katong panahon nga, daghan-daghan pa ko og cash. Diyo ko mo gasto. Kung mabalik na ako ang panahon, dili ko magsige og shopping. Di ko magsige og order og parcel. Kung mabalik lang ang panahon. Pero, tanang mga pagkakamali na to sa kinabuhi, like mga, syempre, niagi na mangyod na, those will serve as your lessons sa imuang life. O, diba? At least karong kabalo na ka nga, kinahanglan siya din na to mag-save, kaya wala tayo savings, kita ang impas patatas. O, anak lang yun na siya, good. So, tanang mga niagi sa imuang kinabuhi, nga mga palpak nga mga, o mga moments ni mo, naagin na siya yung mga rason tanan. So, di na ito mahayan, ha? Pero namagin ko yung mahayan, yun. Di na ginpun na ako gusto ibalik pa. O, nagmahay ko, nga no? Na ako yung mahayan, di na lang ko magsaba. Pero ang saon taman nga, niagin manggin siya sa tuwang life. La! Nagpadungog-dungog. Ya, saon taman nga, niagin manggin. Maskin pa siguro og wala na to siya hapita sa panahon nga gipara kaniya, pero naamang gid siya o niangkas sa imuha, so niagi na. Hay na lang, oh, mga pagsuway bita sa kinabuhi, no? Say questionable gid pud ka ayo ba. Pero bito biya tangin ninyo niya tao na nga to ang putahi confession. Dili kini siya live tungod kay every other day po tayo nag-live sa live sa kanan to ang putahi confession. Pero kapag ka na si Double B live gid na. Since wala man si Double B karon, I think busy kay si Double B sa iyang mga panginabuhian. Very busy gid kanya mo ang supervisor gyud on. Putahe confession niya taod-taod, the rated SPG po ang programa B. Gipaloyohan usab sa Turbo Man Enhancer. Ug andam nang imuhang kape mo plaster na ta dapat, no? Ang atong Santon Gold Coffee Mix atong makauban unya taod-taod. Samtang naghigup-higup kasi mong Santon Gold Coffee Mix, maminaw kita sa tuang putahe confession unya taod-taod na usa na pud ka istorya sa BB. Ang atong tagaan og pagtagad. Again, ang ato ang bagong hotline number 0945-443-5869. Usabin mo daw. Usabin natin, ha? 0945-443-5869. What if pagmata ni mo, nibalikas na karaan? Kung pwede lang! Pwede lang! No? Daghan po, mas daghan po siguro tag ma-correct ng mga kung ano. Halimbawa lang, pagmata lang ko ugma, ang una na akong nabalikan kay katong panahon na wala pa ko nasakiti. Katong panahon na wala pa'y kami, no? O niya, pagpanguyab niya, kay di nagid ko mupansin. Char! Na? Anaon, di gayon na ako, like, pag kuan pa lang, pag pagpanguyab pa lang niya kay dili na jud ayon kumupansin. Pero I'm sure kung mabalik pud niya ang panahon, ginasumpa pud ko niya nga dili ko niya mailhan sa iyang life ni parehas mi bitter. Pero wala na, ha, bitabi, joke lang ako, ha, wala na, dili na na-part sa ko ang kuan. Kung naman yung mabalik sa ko ang panahon, dili na siya na to i-appeal kay part mangin na siya sa to ang past. But it doesn't mean na, porkit atong gihisgutan, bitter na agad, wala na agad naka-move on, basig mag-assume na po ng uban, di ha? Hindi po kami ganun, no? Wala pong bitter moment sa amuan, humanami-ana nga mga, nga mga panahon, nga mabitter, na-bitter man ta sa una, pero humanagin ta ana, no? We are now on the stage of maturity. Ala, sorry. Sige. Pero bitabiha, atangin ninyo unya, taod-taod, ato ang putahe confession sa to ang programang XFM. Putahe sa gabi, and of course, unya, taod-taod ang ato ang putahe scrambled eggs. Ang ato ang jackpot prize, it's now 110 pesos. Grabe, no? Inyong buhatan ng simple lang yun ka, IB. Tanawin ninyo ang atong Facebook Live. At nun ay mga itlog din, ha? Mga itlog din, ha? Ang atong ipatujuk-tujuk. Atong pambuak-buakon. O tanawin nato ang sulod. Atong i-reveal ang answer. I-reveal ang answer niya taod-taod. O na kay chance ang makadaog. Sa to ang papremyong pa-Gcash. Napadyod ay ko yung tagaanan o Gcash sa kalimut. Sige ko, sorry na. Ako na galing ko haon karon, sige na. Kaya na busy gid ang inyuhang inahan, amahan, busy giving tanan. sorry na gid kaayo ha, mangay kog pasaylo sa imo ha Ariel. Ako na gid na siyang isan unya taod daod. Sorry ha, akong tingog ha. Sorry na. Maulian ako ani pa makapahuway na ko this weekend. Anyway, B, balik kita paguman sa mga pipila ka pahinom dom. Ayaw mugawa ang inyohang Disney Princess Bisaya version mo balik unya taod-taod para sa toang programang Putahe Confession sa XFM Network Philippines. Hangtod sa 11 kita karong gabi una. Magdungog-dungog, maghilak-hilak, maghugot-hugot sa Putahe sa gabi.

0: sa Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Compimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tico Ana. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, iwan ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wagtangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyot?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ngano ni, bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. asa ka kumuha kita og kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exciting!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang nga makapagawa sa imong mga gipang bati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinunakit. Pareha raman di ito, no? Ay, nako. Tananin mong gusto ng ipampagawas, B, could be malipay ka, could be nasad ka, or anything na gusto niyo mong ipapagawas din, ha? Pwede ragid kayo. Wala ko'y makaon, ha? Wala ko nadala. Kamu ka nagsaba? Nalimot ko kayo. Dari bet agayinan. Pero bitaw, kung naa kayo mga gusto yung pampagawas din, haa-abri po ang ito ang linya, 09-45-443-5869. O pwede po ikaw nga mag-message ako sa itong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Ayoko mo padayon sa unahan. Once again, akong iingon sa inyong hagyod nga ito ang Putahe Confession. O sa ka-rated SPG. Hangyo jud ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kung naay mga anak ninyo nga naguyog sa inyo nga maminaw po sa ang programa, hangyo ko nga kamunalay guide kay wala ko din ha para isa-isahon sa ilaha kung unsa ang pasabot sa itong mga ginapang istorya karong gabi una. Once again, our rated SPG program welcomes you. Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Itago ko sa ngalang Cherise. 27 anyos. Akong aminon sa imuha, Cinderella. Klingi ko pag-abot sa lalaki. Pero sa ko ang mga boyfriend lang. Kaso lang, Cinderella, lahi gining akong laki nga nailhan karon. Giagi ko niya sa iyang kagwapo, sa iyang kamacho. Katong iha kong gipanguyaban, Cinderella, niingon gid siya sa kuwa nga lahi gid daw kuno siya nga pagkalalaki. Ang gusto niya, Cinderella, maskin panggapanguyab pa lang siya, naanay mahitabo sa amua. Para mabalaan daw niya, Cinderella, kung compatible ming duha. Gusto gid niya may tabo, Cinderella, ay hanako siya sugdon. Kinahanglan daw na'y mahitabo usa sa amua. Kay gusto daw niyang makita kung malipayon ba daw mi, o kung maingon ba daw niya compatible mi sa usag-usa. O kung mauhon man, maging kami na dayon. Lahi gid siya, manguyab, Cinderella, lahi ang iyahang pamaagi. Dili pud siya anang tipo nga, "Will you be my girlfriend?" Dili gid siya ingon ana, Cinderella. Ug syempre, Cinderella, wa ko magdugay-dugay. Nioo ko siyang giingon ug siyang gihangyo sa kuha. After nga nahitabo sa amua kaduha, ingon niya nga na-assess na daw ko niya. Ug dapat daw nga magdesisyon ko kung yes or no. Para makamove on na daw kuno siya kung dili daw kuno kumusugot sa iya. Siyempre, Cinderella, dili ko choosing nga pagkatao. Gihatag na ako ang tanan niyang gusto. Kung nakita gina ko, Cinderella, nga compatible gin mi sa usag-usa. After na ako nga mag-yes sa iya, ha, wala na iadlaw nga dili mi nagakita. Pero mintig yun, Cinderella, nga na ay mahitabo sa amua. Sa sulod sa tulo ka bulan, grabe na mo ka malipayon, Cinderella. Kana mo ramig bag-ong gikasal. Kaya lang, Cinderella, after tulo ka bulan, nagbag-o siya. Natingala ko nga luya siya permanente. Kapag na yung nagkakahitabo sa amua, murag wala siya siyang panghuna-huna. Sa dihang, Cinderella, murag di na may compatible sa usag-usa. Cinderella, wala ko kapugong. Ako siyang istorya. Nangutan ako kung unsay nahitabo sa amo ang duha. Natingala ko nga nung dili na mi okay. Karun pa, Cinderella, nga in love na kay ko si iya, ha. Iyang giamin sa ko, ah. Nadili ko daw po niya love. Narealize daw niya nga, dili ko daw kuno ako ang naasa iyang kasing-kasing. Lahi daw kuno ko sa mga babae nga iyang nailhan sa unang panahon. Naan daw siya, Cinderella, nga naalang daw kakahitabo. Walay commitments, walay yes, walay sila, pero malipayon sila. Sa kuwa daw, Cinderella, sukad nga nag-yes daw ko sa iya, sukad nga ako daw siyang gisugot, nawadaan daw kuno siya og gana sa kuwa. Tingala jud ko, Cinderella, nganong karon gabaliktad na siya. Giamin na ko sa iya, Cinderella, nga klingi ko. Pero sa iyahan na karon, iya pong giingon sa ko ang lahi siya manguyab, lahi ang iyang pamamaraan. Pero Cinderella, siya ang naay gusto sa ingon ana ug dili ako. Ang gusto na ako, Cinderella, isip ko sa kababae, kanang ginapanguyaban ko. Pero akong pangutana sa kong kaugalingon, nahangtod karon, Cinderella, di na ako matubag-tubag kung nganong nibigay ko sa iya. Nganong gihatag na ako akong pagkatao sa iya, ha? Sa usa ka tao nga di kabalo mag-value sa kong pagkababae. Karon, Cinderella, nga nakuha na niya ang iyahang gusto.
Wala man nito ko'y pagmahay ba? Sakit lang. Kaysa panahon na love na kay nako siya, ay pa siya nihawa sa kong kinabuhi. Cinderella, on si angay na akong buhaton. Sa karun, down kaayo ko. Wala ko kabaloon saan pag-move on. Iingon man ninyo sa kuwa nga dili siya worth it nga pagkalalaki. Pero dili ninyo hawak ang akong kasing-kasing. Nakagusto gid ko sa iyaha. O gimahal gid na ako siya. Sa karon Cinderella, pila na ko kaadlaw nga walay tarong kahaon. Nag-chat ko sa iyaha, nag-tawag ko, nag-text ko. Dili ko ginapansin, Cinderella. Gakasakitan ko. Gakasakitan ko sa gakahitabo. Gusto na akong ibalik ang kami. Gusto na ako ibalik ang adlaw nga wala ko nag-yes sa iyaha. Kung asa nindot pa kayang among panag-uban. Gusto na akong ibalik ang panahon, Cinderella. Natamis pa kayong iyahang mga smiles nga doon sa kuwa. Apan murag ulahin na ang tanan. Para sa Putahi Confession, Cherries.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikadom akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Dong, pagpilain yung gasolina.
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na ito!

0: ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik sa itong programang Putahe Confession. Dari gihapon sa ito ang istasyon XFM Network Philippines para po sa Putahe sa gabi. Before kita nga muhatag sa ito ang mga sa tawag na tamvag. Sa ito ang letter sender for tonight. Magdula o sa kita. Tapasaha. Mo ba ni? Lagi mo, lagi ni. Sige, ato sa ni ikuan, ato sa ni padulao na itong mga bibi din ni Akarumbi. Yan! Welcome sa ito ang Putahe Scrambled Egg for tonight. Scrambled eggs. There's a lot of eggs. O kung naamo sa Facebook Live karon B, dako kayong chance nga ikaw ang makadaog sa ito ang papremyo. GCash worth of 110 pesos. Brought to you by Cinderella and Devil V. Kami ang muraraghatag ani og partial and unofficial. Charos. Inyong buhatan lang gid bi kung naamo karon sa mga Facebook Live inyo ang tagnaan kung unsa ang naa karon sa screen, scrambled eggs, letters and numbers and letters. Na letters lang gid ni siya. Scrambled na siya bi inyo lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat din ha. O kung ikaw ang makadaog, instant 110 pesos po ang mapapas sa iyo. Yon. Awa ha, sige, i-scramble daw, Bibi Zhao. Sige. Tadam, tadam, tadam, tadam. I-scrambled egg. Ano, Bi? Oh, na-scrambled na gida siya. O, Bi, tagnain na ninyo, Bi, naaragin sa screen, ha? Ikaw na ibahala mo, tagnaan na. Sa'yo naman ka, adyo, uy. Dili ko maghatag og glue, ha? Di ko maghatag og glue. Kamu na ibahala, ano, oh. Wow, ayan na pala, Bi, eh. Parang, i-scrambled na. Scrambled na, scrambled na, scrambled na. Naka-scrambled egg na, oh. Eggs. Kaya daghan mo na silang eggs. Sabi ka, oh, Cinderella, oh. O, daghan kayo ni. Oh, kung ikaw, adunay idea kung unsa ang naasa to ang screen ng mga scrambled eggs, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede ka nga mag-comment ka rin sa to ang live sa Putahe sa Gabi. Ako na lang tanggalon? Tanggalon na? Oh. Tanggalan na siguro, Bibi Jow. Unya, basta kaya i-screenshot na lang na ninyo. No, unya, paghuman o matagdaan ninyo, aw, kamuna. Or i-keep na lang sa siguro na diya, Bibi Jow. No, kamuna itagdaan ni Bihan. Ayan lang, i-remove na lang. I-remove na lang. Sige. At ang buli ka na nga ang letter sender for tonight, ang pangalan niya, Charisse. Si Charisse. Nanaunta ni siya yung uyab, oh. Malipayo naunta kayo siya. Unfortunately, ang naitabo, nagsawa ang lalaki siya, ha. Oo, kaya iyan ang manggihatag ang tanan-tanan. Nagpa-overused naman siya. Gihatag niya ang tanan-tanan karon, kaya nakuha naman sa laki ang iyahang gusto. Gibiyaan na siya, naluya na siya, o daghan na kayo siya grason against siya, ha. Muna, Bi, nga, ang tama gid nga panahon nga imong ihatag ang tanan-tanan sa imuhang partner is kapag ka humanamog kasal. It doesn't mean to say nga, ay, kinahanglan gid nimo ihatag sa kuha before it na maging kita. Kaya para makita na ako, ma-validate na ako kung nga bagay ba ta sa usag-usa. Ado na ba kita spark? Ado na ba kita chemistry? Oh, sure, sure. Huh? Chemistry. Lahira gid mam, ha? Oh. Depende na sa inyo, ha. Basta ako, ang ako ang i-advise gid sa inyo, ha. Dapat gid i-surrender na ninyo kapag kamo kasal na. Kana na lang, anak na lang. Pero kay ulahi naman ang hitabo, awa na gid tay mahimo ani. Hi, may gabi ipo kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you. Salamat kaayo gid sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi, usab. Mangita din yung single mom, kanang bisag isa lang, anak, biyudo ko, madam, edad 30 to 50 anyos. O, ang age na ko. Mo niya akong cellphone number. Ayaw lang i-mention akong name and CP number. Nabuang na, no? Saan naman na? Nangita ka og text mate. Nangita ka og kanang single mom. Yung karoon din yung pa-announce mong number, no? Sa mani. Saan man na to ni? Paminawan ko ni mo kung ikaw ang angkor kay malingaw ko sa imo, madam. Madam, kurtahan ta? Nagmadaman. Ang tambag na ako kang Charisse, mangita siya og buutan unya magampo siya. Oh, lagi. Always gina siya nga mag-ampo na lang gid for me, ha. Oh, di ba? Usahay mong God kada magsige tag-ampo ba ang mga gina-ampo na to is dili para sa to ang kaugalingon. Diba? Sometimes it's for the like for the interest na lang jud. Lisod kay nang ingon ana. Ako maingon ana ang sender depende na niya kay love mang kaayo na niya ng boy tungod ay sabi ako ipaduol ba? Sa ha ay nagbo-vibrate kasi eh may tumatahog kasi eh. Tujok ni Ron. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang niya ng boy tungod kay gihatag naman nimo ang tanan sa iya ha. Makaya nimo na inyohang sitwasyon aw padayon lang. Pero huna-huna ka ng inyong sitwasyon, wala na jud kay kalipay kay ang boy. Maklaro kayo nga nasumhan na sa imo or nakakita na og lain babayi. Dali ra na makakita kay sa ingon pa nimo, gwapo og tsada og lawas. Daghan jud bae magpailad ana. Maong pag-andam na lang daan, alamins, oh, nakaayo na ihang style. Diba? O, paingon-ingon pa nga di mo compatible kay nakuha naman niya iyang gusto. Ikaw pod, unsa pod nakauni mo nga nisugot man sad ka nga magpanguyag pa man taon. Oy, pero saon kay human naman, iampo na lang gina sa Ginoo ang tanan. Mga po lagi, saya lagi ka ng uban po dito sa mga kababaihan pag makita ganig, macho, guwapo, oh, dagog kay abs, pila ka buk ang abs. May ilad dayon, madala dayon, oh, wata kabalo sa what's inside. Diba? Di lagi magpa-uto-uto dayon. Oh, kinahanglan gud pud bitaw binga malalaki ka man or mababae ka dapat na agad pud tay self worth dapat nga atog yung tagaan og kanang bili ang atong kaugalingon dili kay porket nailad na ka sa outside na anang external ang unsa tawag ana o external beauty dili pud na siya pwede ni ingon ana kinahanglan imo gyud na siyang balansihon kung angay ba gyud or para ba gyud na sa imo usahay man gud pud kay moingon man ta nga ay kani sa dun gud ni gwapo ni panagsarabet ta kitag ingani ayo lang. Maghatag mo glue para sa mga texters lang na dili ka view sa screen. Hihi. Bito pud no. Dili na ako mahatag ang clue pero anything that you could think of. Sa tong programa lang daan na jud kay daan clue. Oh, ikaw na bahala din ha. Pagbuhi diha agun sa may gusto nimo nga itagna kay basin ikaw di ay ang makadaog. O basta kay let's take a look. Pila ni ka letters? Ang basta naghani. Ihatag lang akong number, Madam B. Adi ko basta magmahay-mahay bitaw o eh. O, nangita siya og kwan ha? Nangita siya og kaning ka-textmate daw. O, nangita daw na siya og kanang biyodo ko. O, so babae ang iyahang gipangita, B. Ang iyahang number kay 0927-874-0813. Tumbalikon ha? 0927-874-0813. Nangita siya og babae nga pwede ninyo pwede niyang makauban sa iyang kinabuhi. 30 to 50 years old. Ang pangunta na din niya, budawat baka og single mom. Oh! Kaya kasagaran sa itong mga texters niya, mga single mom, baya in tao ni, ang pinganan baya in tao ni ay, okay, mga sensitive kinig, mga kasing-kasing, ngayon yung imuhang binuangan. O, dapat na ay ha ka musulod sa inga anak nga sitwasyon, kinahalan dawat o sa nimo kung unsay naa sa iya ha o unsay wala sa iya ha. Mag-entertain tagtawag? Pwede, o, tawag mo. 0945-443-5869. Okay ra, madam. Okay na? Ay, okay na daw ang single mom, bebe. Pwede na daw single mom. Pwede na mong mag-text sa iya ha. Akong balikon yung number ha. 0927-874-0813. Okay na. Sakto. Sakto na, bibi, ma-audi. Eh. Mora, gid na. Oh. Arman, salamat kayo, Arman, ha. Kani si Arman bito ng buhol. Oh, ito yung tubagon, ha. Hello, maayong gabi po.
1: Maayong gabi, bibi.
0: Ay, maayong gabi. Kinsa ni Palihog?
1: Rido ni bibi sa Karkar.
0: Ay, maayong gabi din, ha. Unsa may atong matambag sa tuwang letter sender, bibi?
1: Ako lang itambag sa sender, bi. Walang una sa iyang ibuhat siya. Ang iyang pagkababay iyang ipaubos, ano? Sa una pa lang, kung ihuna-huna pa gina niya, o dili pa ang kagwapo mo iyang gitanaw. Walang iya manggihatag niyang pagkababae sa dili sa tao nga dili pa niya uyab sa di pa niya kasado.
0: Mauman.
1: Oo. Oh, unang-una, o ginahuna pa lang niya daan, siya may sa, makadaghan siya alakansi. Kaya ang laki kung ako laki magi ko. Pero pwira lang sa dili magitanan. Pero pwira lang sa nag nahuman na. Mm. Kaya nga mapulaan, daghan ng rason.
0: Mm.
1: Ang iya tagyod na gibuhat, masugot na isig sa di, galahan na isig sa dili, bata niya giyon naghadag ng iyang pagkababae.
0: Mm-mm.
1: Wa naman si rason, wa naman si, pero ang laki kung gusto gid niya, dili to maong rason nga, compatible kung umana dahil uyab na sila.
0: Bitaw.
1: Dili na mao ang iyang gipakubos ang iyang mga pagkababae naluoy siya sa laki wa siya maluoy siyang kaugalingon.
0: Mm-mm.
1: Wala mora na ako ikasulti niya be nga ug na man siya di kamahayan karon awahi na kay iyan ang nahatag tanan sa laki.
0: Mm. Salamat kay
1: mora gyud abi.
0: Salamat kay imong tambag be. I hope nga nakadungog siya sa imong tambag karong gabi una.
1: Oo. Oh, dili gyud sa angay daigon ba kay iya mong ipakubos na daan.
0: Ooh.
1: Hindi ko na niya. Ya, marot to be. Salamat be.
0: Salamat kayo be. Amping. Good night.
1: Good night pad be. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ito no, tinuod bitaw ay. Pero ulahin namang gid pad bitaw. Ang tanan, nahatag namang gid ni mo. Ang problema lang anag, basig na nagbunga na na. Lagi ka gid diha. Kinahanglan mo bitan ng dili man sa ingon na against or unsa ba sa pagdown sa uban mao gina ang reason nga nung uban na yung mga mabuntis gani nga walay papa ang baby kay syempre unsa unta man nagkamali man gid ta nya ni salig ta sa tao nga abi natug masaligan nya dili man di masaligan so wala di gid ta quits gid ta diha ay Diyos ko Lord. Charisse, sa imong sitwasyon karon, ambot lang siguro Charisse ha, naglisod ko agahatag og tambag sa imo kay kung gusto kon gud pud nimo nga mag-move on ka, mag-move on gud ka kay ikaw mangyapon ang alkansi dili man ang laki. Unang-una ang lalaki Charisse naghatag lang sa imo ha og red flags. Ibig sabihin dili siya interesado sa imo ha. O, sa sulod sa tulo ka bulan gigamit ka lang niya, giabuso niya ang imuhang paghatag sa iya ha sa tanan-tanan. Unya ikaw po ito, sunod-sunuran ka lun kay murag lahi ragyod. Woman gives ana-ana to gain man's love. Man gives love to gain ana-ana. Mau ba? Ingani ka, baby Jow. You're not like this. Ah, sana all. Yung natin yung nana, baby Jow, no? Dapat nga lahi gid ang imo. Kung gusto ka nga musulod sa mga ingon anak, kinahanglan, love gid ni mong imong partner. Kay sagrado gid na sa tinuod lang, bisagrado gid na nga binuhatan. Oy, mga tambag nato sa mga bibininat na to din haan. Gamura, curious na gid ka as kalibutan ka ron. Amping-amping ta, ha? Na, delikado, good ba kaayo? Charisse, it's up to you kung magganahan ka nga mag-move on. Ikaw ang pangitag paagi sa imong pag-move on. Mag-divert ka sa imong attention. Kung palayon ka nga magukod sa laki nga dili ganahan sa imuha, luoy kay kaday. Ikaw ragin ang alkansi, ikaw ragin ang makaluoy, ikaw ragin ang katawanan. Kay himuon jud kang sumsuman anang lalaki gid nga pareha sa ingon ana. Ayaw ba sihi ang panggawas nga kanang characteristics day guwapo, macho para makita ka og true love. Ang tinuod na gug Charisse wala siya nagabase sa imuhang panagway. Wala siya nagabase kung unsa kadako ang imong abs, pila pa na kabukpaks. Wala nagabase din ha. Ang tinuod na gug Charisse kanang ma-feel gid nimo from the bottom of his heart, from her heart, or kanang ma-feel gid nimo ang gugma niya sa imo, pinaagi sa pag-amping niya sa imuha, sa pagmahal niya sa imuha, sa pagrespeto niya sa imuha, whether sa gusto nimo or sa dili. Ikaw na ang pag-analyze na siya, ha? Katugon na ko. Chaha, chabi to Charisse. Salamat kasi mong pagsalik sa tuang programang Putahi Confession. Ugma na po biatangin ninyo ang ato ang another letter sender para po sa tuang Putahi Confession. Para sa mga gusto magpadala, simple lang. I-message ko sa 0945-443-5869 or pwede mo nga mag-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Hagdisti Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi di ina mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Okay.

0: This song is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Cup!
3: Ay!
2: Pero saan yung birthday cup?
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka, Cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Galaw-gaw! Hey, hey. Bungot sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog-o. Sige, tanahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo akong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaro na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy.

Sheila Tampos, perinta anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong mintin o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Kung nagpan akong mata, nagpang kong Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga maka alibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi ito

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso,
5: oh,
4: nagi day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Sure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, sakit pa niya, kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na, nako kayo, kalahi, anoy, agong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo, magtrabaho ko, na nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw, mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yun o ang epekto ane kakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Tukas Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya naku kaya na ikatabang sa

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Kap, pangulaan lagi ka karon, Kap.
2: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na ikakap.
2: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.

0: FM.
1: Kumusta imong klase nimo?
2: Ay, gani nga ka-plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
1: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
2: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
5: Okay, kung to salamat sa Zaton Plus Gold Day, ito mga good sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk food. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Tay 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kadaadlog yun kung nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray gani ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ang kapas.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
13: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.

0: nationwide.
1: System Aid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
1: System Aid. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Aid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
4: Zentone Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manini. Kayod gihapon, usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon, bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold, kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini, kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayen-an, adunay bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Zentone Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Zentone Plus Gold gamita.

0: XFM. Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Bar, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, na wala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, kung dili kong pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.

0: Sister Pain.
1: Si Michelle de Aini, taga Cebu, saka sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi, o Zenton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Ganahan yun ko ani, Zenton plus coffee mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulay ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Ano na good, par? Pakurati na good na ibang silingan diya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming itong tulog. Jobber Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, Miss. Yeah!
9: Turbo! Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
17: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
19: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
19: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad itong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga...

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratiragod ng tag-iya sa karinriya nga Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol maiwasan ang inflammatory disease at iba pa Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
7: Trabaho na ako always driver sa motor.
6: Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix.
7: Isuwayan ako kung sa kaning kalami.
6: Sa pag-inom na ako,
7: nawala akong katulogon o naimsog akong lawas.
6: Terminti, active akong kalawasan.
7: Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix.
6: Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix.
7: Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa to? Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom!
4: Next time, ayaw din kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsigit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget, pengon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang maintenance aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, rebagot! Pakuratira ko na yung gagalingon nga. Di ka gwapo?
3: XFM!

0: XFM. Kung mamino ka sa XFM.
1: Mao na di amade, magsigingig og diet, unya, magsigir po og kaon. Exciting!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya, og dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unsa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo, bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Sain.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Paige.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
7: Bili pa ka magkape.
6: Santon Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. Mayang tulog.

0: FM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo. Galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
2: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati naman sa una?
6: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 glass coffee?
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape lang, di gamay inom kape sa sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat so, inom ni Manny sa 2 glass coffee mix. Kasi may ginabati
6: na. Mora ka ulian, na ulian ba ya, sir?
7: Katong half dose yung
6: mga. Oo, na ulian.
7: So, kinipalit gani mo.
6: Gipalit na
7: ko. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga sa 2 glass coffee mix. O, usa ka box nga premium D3, mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
6: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya ko nakayon lang to.
5: Kape na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung guwapo gani mo totok, unsay tawag?
2: Kiligon.
4: Ah.
3: Kung pangit gani ang mo totok, unsay tawag?
2: Eddie Manyakis. Exciting.
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Good morning, Pader.
2: Uy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglaba in taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sinina ni mo na tanan, Pader?
2: Oo, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Oo, napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Dawat na ka o labada, Padre?
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM。
1: Kapitan Lodi,
2: RJ, usa naman.
1: Nakutan na ba?
2: Sige, magkagpangutan na usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
2: RJ, ang tawag ana, father-in-law.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bagura man ko ng anak. Kapoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
10: ko. Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong bawang kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, tignan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Uy, Apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
4: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
3: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: FM。
1: Nah, bakasun naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay dong, wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang good ma. Ay nauba na si papa.
2: Na, Niligyan na pwede dong.
1: Mama, good ay nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh para magdungan mo magpatuli.
1: Ah, pisot pa din si papa.
2: Pisot pa yun taon.
1: Daw gawa papa eh.
2: Ah, magpatuli na mong duwa si imong papa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Nogagusan del Sur, kumusta? Welcome, og maayong pagsikay-sikay. Labi na sa itong mga solid katropang nakamata na. Nining mga orasa, nining mga taknaan, nining mga gutloan. Nakapasalamat na mabong mga katropa sa ito ang Supreme Provider. Lain na po nga adlaw, lain na po nga pakigbisog, katong sagubangon. Niining mga panahona. Ato nga mga pagpasalamat o pagpangaliw po nga mahatagan kita sa protection o mga panalangin niining adlaw. Atong iga-ampo sa kanunay mga katropa. Siyempre, maiway sa tanang matang sa katalagman o mga kadautan nga mahimo sa mga kaaway katropa. Mamantayin lain mahimo ani. Ato ragyan ang pagpangaliyang matabangan ta sa kanunay sa matag karon og uni. Og sa mga wala pa nagmata niya, ala, mata na, ang unatang tangan na ibdana kay buntag na hoy! Hoy! Atong programa mga katropa, siyempre gato kinika ninyo sa produkto sa Yes to Health, ang Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, makahatag kini og instant nga energy sa mga naggaluya-luya ng mga kalawasan tungod sa nabatnan nga mga balatian sama sa trangkaso. Labad sa ulo, sipon o gumo, luya, kaayo ang lawas. Pero kung ikaw maka-premium D3 mga katropa, matagaan ka o ginanali nga kinibang alibyo. Og makabaton pag yun ka og instant nga energy. Premium D3 gipakusog sa virgin coconut oil, moringa oil og ang vitamin D3 siyempre. Mapalit na sa mga butika. Pwede pod sa online. Og dinipod sa to ang Sibian mga katropa. Inyo po na nga mapalit diring dapita. Mayong morning sa mga nakapaminaw karon sa itong Sibya. Kung asa man ka mga katropa, nining adlawa. Nining panahon na asa makandapita sa area Dres Agusan. Nga maabot sa lanog sa itong Sibya, nining kabuntagon. Mayong morning diya kanimo o maayong pagsikay-sikay. Siyempre mga katropa sa mga nanggihikay diha sa ilahang mga hikayunon. Para sa mga gimbuhaton, labi na sa mga dunay trabaho. Sa naglain-lain ng mga kaopisinaan mga katropa, pribado man o pampublikong buhatan. Ayong morning labi na sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw natawhan karon nga adlawa. Og sa mga nagsaulog pod kagahapon, belated happy birthday. Mo na yung mga katikaran mga katropa basta na ay magsaulog og birthday. Naapon na yung mga magkuhan, manyanitahay. Okay, unsao na lang ang binignit. Lami ba yan na? Paraaw ka ng kuhan ba na ay pahina bitaw sa purok? Binignit ang birada. Pwede po mong makig-text dere mga katropa sa itong numero 0981-15-25-275 Og siyempre diri sa to ang Facebook Live sa XFM San Francisco Entertainment. Pwede po diri sa Bayugan mga katropa sa 95.7 Bayugan na Seri. Pwede po mo diha nga mo atag sa inyo ang mga kuminto or mga pamukaw para nga matagaan na to og pagtagaan ang kanang inyo ang mga gusto nga ipadagat diri sa tong programa. Siyempre, uban-uban ta, karong mga oras sa mga katropahan nyo, hangtod niya alas 5:30. Og ako ang inyong makauban sa gihapon, si katropang Al Vicente. Medyo og gool tagamay mga katropa, no? Kaya maligid na sa among kaubanan ang aming kuana. Igsit na kagahapon. Si katropa ang Ma'am CJ. Na nga kami po diri mga katropa isagwa mo ng utana ala murag lain kayo ang mga paminaw kaya akoan kining gibihaan na may sa among inahan sa kanunay panabang sa diri sa amo ang akoan sa amo ang sibyahan. Okay, malagi na mga katropa, doon ay mga personal po nga mga pangandoy. Normal wina sa tao mga katropa. Manda nga kami dir eh. Medyo og may pagkaguol gamay. Nya kining ginagmay magkita magtapok ni magipo ni mahimo biya ning dako wala nga medyo og mingaw mingaw ang Friday si katropang Ma'am Ading Jarina. Good morning Sir Al, God bless. Mayong morning dia katrop ang Ma'am Ading sa may Kana Yugan. Atong gaano ga pagtagad mga katrop aning nasudnon ato ni himay-himayon gamay fixingan ra kay unya makuha naman ninyo ni matuhog din yun yun niya ang kompleto detalya ni mga katropa. Kay matod pa, hugot niya gisupak ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga sugyot niya ipaubos ang age of criminal responsibility sa nasun. Luyo sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School. Dito na sa may Tacloban na Sere sa may Liti. Nga mikalas in town og tulo kay estudyante mga katropa og miangol og 15 ka uban pa ang mga estudyante. Kay maligi na mga katropa tungod sa maog insidente. May barog ang Senate President nga walay angay usbon sa Juvenile Justice and Welfare Act kining RA 9344. Nagtuo si Gatchalian mga katropa nga ang mga minor di edad adunay dako pa nga kahigayunan nga mabag-o nagi sa saktong pag-iya, edukasyon o rehabilitasyon sulod sa mga pasilidad sa bahay pag-asa. Kay muli gina mga katropa, kung inyong nakitaan tong video ni Kuan, Senador Erwin Tolfo. Sa wala pa siya na senador mga katropa. Nasa mga panaan nga kabahin kang senador Pangilinan. Tanggalon guno niya mga katropa. Itong ana siyang karong 2022. Murag wala pa siguro ito yung 2022 mga katropa kay ingo man siyang mudagan siya itong panahon na. Iya ko nung tangtangon kining maong balaod. Kining Juvenile Justice and Welfare Act. Pero karon murag wakman nga nilingkod na siya mga katropa, murag wala man natuman, daghang may mga panaan lagi. Nga dili matuman mga katropa. So, money, daghan ang mga nagsugyot. Okay, dito mo kunining kuan mga katropa, niinit ang maong issue. Gumikan sa konvo nining duha ka mga sospetsado. Kabalo man sila sa kuan, ila pong gi-discussionan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Kabalo sila dito nga mauni ang dangatan. Pero tungod lagi kay minor di edad, dili ra makuan mga katropa ni ang nakakuan aning maong balaod nun. So, sa kahay remedyo ani. Nga nagkabata man ang mga kriminal diri sa tuangan nasun. Nga ra ba, doon ay mga pipila ka mga kinabuhi in town ang nasakripisyo. Gumikan sa nabuhat aning duha mga katropa. Okay, ang isa, below 15. Yang isa murag above 15. Pero sa gihapon underage mga katropa kay ang legal lagi mao man ang 18. Pero kay nakahimo man sila niini nga mga salaon mga katropa. Unsay mga kuan ani? Unsay mga dapat gyud nga kinahanglanon aron nga matagaan og silot ang kining krimen nga ilang nahimo mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom. Standby.
1: Exciting Pilipinas! XFM XFM.
2: Makakon kayo ka? May pag magbulag na lang tayo ha?
3: Magbulag? Ako pa yung gito niyo mga magbulag.
2: Sige, magbulag da! Bulag da!
3: Tungaon na lang ito itong mga anak?
2: O sige! Ano kayo nagusto niyo?
3: O sige! Kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
2: Pagkaan ni Mugnaong Uy, pilihan pa yun ang dili imuha.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lamig akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto. Na paano yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim, habang ga eskwela ka, trabaho po ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo. Pakusog.
7: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
6: Doble.
8: Pre, matunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
15: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrotatayon o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, wala epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 38 minutos mga katropa, ang milabay sa alas 4. Yan ang orasa mga katropa, tulad kinikaninyo sa kaping makapahatag o kadugang kaanyag mga katropa. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Doon na kiniglota thion o collagen mga katropa. Nga makahatag o kanindot sa mga maton pa nila mga pamanin. Okay, nagkapi ka na mga katropa, nakapagwapa ka na o samot. Pero dili ingon ba sabot nga para rapunin sa mga babae. Apil po ng mga laki, daghan po yung mga ganahan mo kapi ani nga kapiha mga katropa. Ang Southern Gold Coffee Mix. Siyempre, mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Pharmacy Nationwide. Og pwede po diri sa ato ang sibyahan mga katropa. Niya na si katropa ng LV Rolona. Morning katropa, happy weekend. Share da na, maton pa. Og si katropa ng Didin, maayong buntag. Og sa tanan, labi na kang Edith. Shilo Bobot Flores, naminaw kanunay sa XFM. Kailanog kaayo ang imong tingog sa bukid sa Kantagan. Asa napitan ng Kantagan. Ang area mga katropa. Lasa mga karon pa na kamata diha, may ka na kamata pa. Katong mga wa pa na kamata. Ala, sige, mata na, bangun na, tangtangan na, ibn na, kay buntag na. Aron nga makaligo na ang mga dili kandingon. Okay, kining sayo sa kabuntagon mga katropa. Nadiri ang the best maton pang ikaligo. Parang mawala ang mga pamaol sa bugat nga trabahoon mga katropa. Balik ta! Tataw-taw duman sa mga importanteng pahinomdom sa alang sa dugang pang mga katikaran. Standby!
1: Exciting Pilipinas!
2: XFM XFM
3: Ooy! Ooy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre o dato?
4: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pahatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre,
4: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre,
4: gawatan.
3: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayon na nilag napas mo.
3: Unya, kung adunahan,
4: ang tawag ana migraine.
3: Ay pagmuli.
5: Exciting!
6: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga muulit na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butik.

0: sa maayos.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuhan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate, kailangan may say prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayong tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay. Ang synthetic baya, mas maka-ano baya sa kanang lawat na hilig mag-inom siya coffee. Nangapi na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
4: Nangapi na ka, gitambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawagkon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!
3: Exciting! Pilipinas!

0: Maligo pa rin kita mga katropa sa itong barang kumulungan sa programming setting Pilipinas ning adlaw nga Biyernes with sa by Desize ning bulan sa Honyo Dusmel by Desize. Doon na rin kita 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kiniuras sa ito kini kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Indot kairon nga igop-igop karong matakna mga katropa o kape. Speaking of kape mga katropa, dirita sa kape nga adunay makatabang. Makaalibyo sa mga gihambi ni mong walatian niya. Kay nangapi ka na mga katropa, nagapanambal ka pa. Mapalit ni sa mga Mercury Drugs, Outstar Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din ni sa itong asimbihan mga katropa. Drop by lang mo dire, soroy-soroy ginagmay. Palit sa maong produkto nga gawa sa Yes to Health Incorporated. Inomdumi, Southern Plus Coffee Mix. Sa mga pa nakatilaw diha, tilawin ninyo mga katropa. Dirita sa tong mga naka-view karon sa tong live katropa, niya si katropa ang Lina Patao. Good morning! Shout out sa tanan taga Purok 28, Barangay 5, San Francisco. Pamango na mo! Hoy! Kay higop na taog tinoghong para hayahay ang buhay. Napod si katropang Nili Arban Derecho. Good morning, katropa. Maayong morning dia, katropang Nili. Og ni ana si katropang Rigor. Good morning, katropa. Always monitor exciting Pilipinas. Og happy Friday. Mga katropa, mga pita, Santon Plus Coffee Mix. Adlaw-adlaw, aron kondisyon ang kalawasan, mga katropa. Thanks, God bless. Muni nga itong model sa kuan mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Si katropang Rigor. Diya sa may Santa Irini. Maayong morning da og sa mga kasilinganan. Ang naka-monitor po. Basin sa radyo. Bisan sa XFM application. Og sa unsa man nga gipaminawan mga katropa. Mayong morning lamay sa mga nagbiyahe karon, no? Itong mga driver niya, amping-amping, ampingats, ampingi ang pasahiro. O speaking of pasahiro, sinsilyo ragyod sa buntag para sa mga tricycad. Okay, bisan nagnanay kon mga katropa, sidecar, kini motor ba nga di sidecar? Sikat mga po itawa. Talagsa rin ka maka dungog og musinggit og tricycle. Kasagaran gina sikat. Dapag rapong agis driver, dali rapong kayo mga kakuan. Unsagay na dapag mga katropa. Sa mga ay mini nga nandapag katropa nga Rigor. Maraga expression mo na dapag mga agi ni mo. Ini yung taong dapag yaw, punta ka balon sa meaning sa dapag. Ang nag-istorya po na ay dapag na pong agi. Kumusta man ang Bayugan City? Ang Bayog Festival. Natapos na ba? Apit na ang Festas Bayugan mga katropa, no? Ngani unya murag na ay basketball sa kining mga kwan. Ang mga sikat ng mga player mga katropa. At si katropa ang Alinton, nakapapicture na to sa usa sa mga kanang makita na to ng mga highlights sa Facebook mga katropa. Si kon man ata to Bragais mga ata to. Bitag na po to sila si kon kato sila si Emanuela Qualo. Okay, parang kon ba mas mubibo pag yun ang kon mga katropa. Dita magalangay, dirita sa itong mga regional nga mga balita sa mga nagkalain-lain nga kaubanan itong istasyonan mga katropa. Ato ning siren ang ilang mga napudyot nga mga katikaras balita. ay matod pa mga katropa, mga tribal chieftain og IPMRs sa siyudad sa Mati, gibansay sa negosyo og uban pang pinansyal nga kasayuran. Ato ni Seron sa report, pinagina ni katropang Vicente Pichon IV sa may Mati, katropang Vicente, sa imuhang report.
1: XFM Report.
2: Sa tumong nga mas mapalig-on pa ang liderato panaghiusa og kapasidad sa mga lideres sa lumadnong komunidad sa siyudad sa Mati, malampusong gilusad ang duha kaadlaw nga training og team building activity alang sa mga tribal chieftains og indigenous peoples mandatory representatives kon IPMR sa siyudad sa Mati kadayatong milabayng adlaw. Ang maong kalihukan giorganisa sa People's Administration pinaagi ni City IPMR at Nieto Jing Arles sa pakigtambayayong sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP o kiniisip kabahin sa badayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa paghatag og lig-on nga suporta sa mga indigenous peoples o kon IPs o sa pagpalambo sa ilang partisipasyon alang sa kalambuan sa komunidad. Atol sa maong higayon, mitambong og nagpahayag mismo sa ilang suporta sa maong kalihukan sila si Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario, NCIP 11 Regional Director Attorney Heroncio Aguio o NCIP Provincial Director Julius Mabini. Sa ilang mensahe, ilang gipahinumduman ang mga kaigsunang lumad alang sa importansya sa pagpreserbar sa kultura o tradisyon samtang ginapalig-on usab ang ilang papel isip katuwang sa kalambuan o pagdumala sa katilingban. Dugang paniini naghatag usab o mahinungdanon nga lecture o dugang kahibalo ang mga representante gikan sa Department of Trade and Industry o kon DTI, City Health Office o City Planning and Development Office o gitukiy usab sa ilang mga presentasyon ang mga oportunidad sa panginabuhian o negosyo hustong pagdumalahan sa pinansyal nga aspeto o mga programa alang sa kahimsog ug kaayuhan sa komunidad. Ang maong inisyatibo nagpakita sa lig-on nga pagsalig sa People's Administration sa paghatag ug intusibo nga pagdumalahan kung sa diin ang tingog sa matag sektor hilabi na sa IP community madunggan ug mapil sa proseso sa paghimo sa mga desisyon alang sa malungtarong kalambuan sa siyudad sa Mati. Ginugang usab ni Mayor Almario nga pinaagi sa pagpalig-on sa kapasidad sa mga tribal leaders ug IPMRs mas mapalig-on usab ang ilang abilidad sa pagpanalipod sa interes sa ilang komunidad o paggiya sa ilang mga kaigsunang lumad ngadto sa mas mauswagon nga kaugbaon. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
0: Samtang tabok-tabok tama katropa sa may Bukidnon nga area, kay maton pa doon ay bunggo nga nabangga sa mini dump truck. Usa ang samaran. Ato ning Seron sa report, pinagina ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. Katropang Jonathan, sa imuang report.
1: XFM Report.
3: Samaron ang driver sa bunggo truck kadihang ni bangga kini sa katagbo ga mini dump truck Webes sa kadlawon Hunyo 25, 2026 sa Sayre Highway Zone 1 Barangay Kapitan Bayong impasugong Bukidnon. Biktima na ilang si alias Pablo hamtong ang pangidaron sa investigasyon na sayran ngang dump truck gikan sa Cagayan de Oro City o paingon sa Malebalay City samtang ang bunggo gikan sa Malebalay paingon sa Cagayan de Oro. Diang pag-abot sa kurbadang Bahins Dalan kalit matod pa ni tipas pikas linya ang bunggo naning kamot pa ag driver sa dump truck nga muli kay pinaagis pag maniobra paingon sa slulen apan tungod sa kakalita sa hitabo nagbangga gihapon agad duha ka sasakyan wala raw maunsa aga driver sa dump truck apan ang driver sa bunggo nakaangkon og grabing mga samad isa dalig gidalas tabalanan o gipaubos sa operasyon samtang ang driver sa dump truck gidala sa impasugong municipal police station alang sa dugang investigasyon. Hanap nga panan-aw gabon-gabon nga mubabag kalimutaw posibleng usas hinungdan sa disgrasya sa kadalanan kaya nantinaw kanunay ang pananaw magtumar og Visionist Plus soft gel capsule alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XR News.
0: Samtang tabok-tabok ta mga katropa sa may tagom nga area by bus operation sa Panabos City, duha kalalaki ang nasikop. Sa Arontanis sa report, pinagina ni katropang Bong Algabri. Katropang Bong, sa imuang report.
1: XFM Report.
4: Tingkagol na sa prisuhan ang duha ka gituho ang drug suspect nga nasikop atol sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa kapulisan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, alas 11:32 sa buntag niadtong Hunyo 24, tuig 2026. Giila sa kapulisan ang mga nadakpan, pinaagi sa mga alias nga sila si Dundon o si Paul nga nag-edad og 39 og 34 anyos og mga residente sa Carmen, Davao del Norte o sa Davao City. Ang operasyon gipangunahan sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban usab sa mga operatiba sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nasikop agaduha human matupan na palitan o gidudahang siyabo sa nagpatuog a pusir buyer nga miyembro sa PNP. Narecover sa operasyon ang tulo ka pakete sa gidudahang illegal nga droga nga adunay gibugaton nga 2 ka gramo o gibadabanan katidad nga 13,600 ka pesos. Giditinar na karon sa Panabo City Police Station ang mga suspect ug ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giatubang sa mga dinakpan. Katropa siguruhan nga ligoan ang imong lawas pinaagi sa pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Samtang tabok-tabok tama katropa, doon ay lalaki nga gipusil sa liog ang patay. Ato ning sa Iron Sub sa report ni katropang Hanilo Tabios. Katropang Hanilo sa imuhang report.
1: XFM Report.
5: Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa iyang kainom dito sa Purok Sais, Barangay Panganan, Kitaw-Taw, Bukidnon nitong Martes sa gabi, Hunyo 23, 2026. Ang biktima na ilang si alias Ronron, 31 anyos, samtang ang suspect na ilang si alias Cardo, 32 anyos. Base sa report, nag-inom ang biktima kauban sila alias Aljon ug ang suspetsyado sa balay mismo sa biktima mga alas 5 sa hapon. Pag-abot sa alas 9:30 sa gabi, nagkaaway ug nagkainitay ang biktima ug ang suspetsyado. Aron dili na mudako pa ang kasamok, nibiya ang suspek kauban ang iyang kauban. Pipila ka minuto ang ilabay na namilit ang biktima sa iyang asawa aron maadto sa barangay proper kay adunay bisitahon. Apan samtang naglakaw sa iyang naandan nga dalan, giatngan kini sa suspek ug gipusil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa itabo, daling gidala sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando, Bukidnon. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Samtang ang suspek ni Ikias paingon sa Bukirong Bayin sa Barangay Panganan. Sa pagkakaroon, nagpahigayo na og hot pursuit og jugnet operations ang Kitaw-Taw PNP, kauban ng Philippine Army og Bagani Force, aron madakpan ang suspek. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran o kahinsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
0: Samtang sa katapusang bahay sa itong detalyes regional ng mga balita, mga katropa, 176 mil kapin sa kantidad ng droga sa Davao de Oro. Nasakmit kini sa kapulisan, SLI drug suspect arestado. Ato ni Saron sa report, binagi na ni katropang Darwin Dulatre. Katropang Darwin sa imuang report.
1: XFM Report.
6: Mukabat sa 176 kapin na kandidat sa ilegal nga droga ang nasakmit sa mga sakop sa Compostela Municipal Police Station. Pinaagi sa bypass operation kagipahigayon sa Puro 4, Barangay Poblasyon Compostela, Davao de Oro niadtong Hunyo 23 sa Kadlaon. Sumala sa maong operasyon, nagmalampuson sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 11. Kauban ang mga personay gikan sa 1st Davao de Oro Provincial Mobile Force Company o Provincial Drug Enforcement Unit sa Davao de Oro Police Provincial Office. Sigon sa report, gilayong giaresto ang 26 anyos nga suspetsado human kini kumpirmadong namaligag illegal nga droga. Kansang gikasipar sa otoridad isip street level individual drug personality nga miresulta sa pagkumpiska na naglaing-laing pakete gituhang shabu, digital nga timbangan, bypass money, identification card, sling bag o usa ka motor nga gigamit sa durugista sa transaksyon. Himas reas na karon ang suspect sa Compostela Municipal Police Station og nagatubang sa tukmang kaso batok pagpayuhot sa illegal nga droga. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melin ang sir matag dulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
0: Mga katong mga katropa, ang naglangkob sa to ang mga regional nga balita gikan sa tong mga nagkalain-laing kaubanan nga XFM station sa Mindanao. Samtang mga katropa, ito pong siren karon ang update sa panahon. Sanay dagan sa panahon mga katropa kay kanayang alas 4 nagpagawas ang pag-asa. Kay as of alas 3 para karong adlaw mga katropa ang sintrong bahin sa severe tropical storm Francisco. Base sa mga available data mga katropa doon na ginigilayon nga 620 kilometros sa may northeast of Ibiat, Batanes. Doon na kinigikosgon mga katropa ng 95 kilometros matag oras sa sintrong bahin. Samtang ang huros nini mga katropa doon ay 115 kilometros matag oras nga nagalihok. Padulong ni mga katropa sa may Amihanan nga bahin nga dunay 15 kilometros matag oras. Samtang ang sintrong bahin usab sa tropical storm nga Gardo. Base sa mga available dito sa mga katropa dunay kinigilayon nga 1420 kilometros sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nga dunay gikusgon mga katropa nga 85 kilometros matag oras sa duol sa sintrong bahin. O gaduna kini horos mga katropa nga 105 kilometros matag oras nga nagalihok pol kini mga katropa sa may Amihanan nga sidlakan sa 45 kilometros matag oras. Manadiri sa area sa Luzon ug Visayas mga katropa makaapekto pod ang southwest monsoon. Manadiri sa atong area sa Mindanao kabaton kita og mapanganoron nga mga kalangitan ubanan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan ilat og mga pagdalugdog tungod kini sa localized nga thunderstorm. Ang hangin hinay lang adto na sa kasarangan nga magikan sa habagatan nga adto na sa habagatang kasadpan og ang maod adunay 0.6 nga adto na sa 1.8 metros ang gihabugon. Samtang ang adlaw mga katropa mo subang kini karon taon-taon sa may alas 5:29 og mosab sab kini mga katropa sa may alas 6:28 sa kahapon. Mao kini ang atong update sa panahon mga katropa para karong adlaw. Og mosunod taon-taon ang Secret of Health. Siyempre pagkasundan na sa Express Balita sa Buntag. Ingon man, Bullseye Sentro o guban pa mga programa sa kamuntagon ngadto na sa kahaponon. Ang angayan na itong paminawan din hilang sa Ex-Fam Agusan. Wala tayo oras sa pagpadayon sa unahan mga katropa. Good morning kay katropang Gloria. Nakapa si katropang Gloria. O sa uban pa ng mga karon pagyod. Maayong morning kaninyong tanan. Sa ngalan na lang sa kinitibukang puwersa sa Ex-Fam Network Philippines, atong kaubanan sa kontrol si katropang Milani Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Alvesendi Sagapon Magayngon. Ang pingta mga katropa ni Adlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, pag-ayo-ayo, happy weekend!
1: Exciting Pilipinas!

0: FM.
1: Miss
2: Aman.
1: Papalita ko cooks.
2: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
1: Papalita ko, Anabi.
2: Okay, sige. Unsa man ang imuha? It's on or 12's on?
1: Okay lang, ha? Di nga sa kong palit, miss. Sold na lang, ha?
3: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
4: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto maki-hello-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Dito po sa Quezon City, dyan din po mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan.
5: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
4: Tama,
5: dahil
4: Doc.
5: Hindi nila nabigyan pansin yung mga

0: doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo. We can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan say, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, eh, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
0: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga. Province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
0: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
0: Tumama din. No,
1: maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanginyon na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin ng nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health.
4: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po naman tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwala in Doc. Ano? So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
0: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat.
1: Oo,
0: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam mo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa

0: mo, parang mainit na masakit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila, bloated sila. Mm-hmm. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Diba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, mm-hmm. burp ka ng burp. Ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods. Okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Mm-hmm. Dahil doon sa umaakit na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang mm-hmm. suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
0: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng mm-hmm. dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Kung iko-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka lalo mm-hmm. na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilig sa umaga. yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba, sumusuka ng dugo
1: mm-hmm.
0: or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding ano mm-hmm. because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula.
1: Mm-hmm.
0: Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na ano napatay na dugo
1: mix,
0: na.
1: Oh.
0: Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer mm-hmm. na nagko-cause ng bleeding. Ano? Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin. Mm-hmm. Magutom lang. Nahihimatay na. Mm-hmm. Yan. Palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Ano? Yung iba naman, madaling sumuka. Masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi mm-hmm. nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila.
1: Mm-hmm.
0: So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi mm-hmm. pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, ano, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. So, maganda kasi, Dok, nakakapag-check up talaga. No? Kasi merong mm-hmm. ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer like gastritis, mm-hmm. dyspepsia at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
0: Oo.
1: So pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar.
0: Oo. So ano ba mga dahilan yan, partner?
1: Mm-hmm.
0: Usually ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or mm-hmm. yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan yan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
1: Mm-hmm.
0: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong ano yung mismong sikmura natin.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive mm-hmm. acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano?
1: Mm-hmm.
0: Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, kunting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, ano, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, ano, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, ano, may guidelines ka dapat na susundin, yes, especially to your food.
0: Oo. For example, ikaw eh, may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
0: Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo, nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
1: Mm-hmm.
0: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na lining ng ano mo eh. So, para kang naglagay ng sili sa ano.
1: Sa balat
0: mo.
1: Na may sugat.
0: So, talagang magre-react yun. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate
0: talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
0: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
0: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
0: Oo, may mga
1: kasi
0: tao
1: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
0: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
1: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Dok, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Mm-hmm. Yung cycle kasi niyan lalong ano eh
1: in the long run pala
0: tindi eh.
1: Nako.
0: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo,
0: yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Ayan, sa mga kababayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, no, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, eh hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Eh. Sabi, lagi mo nga sinasabi,
1: yes, Doc.
0: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bacteria na yan sa ating pong tiyan. Mm-hmm. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, eh, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. Mm-hmm. I-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, eh nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong lang po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun ng protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, Dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yon, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ng atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: So, mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
4: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
3: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
4: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Na-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatakot si dalawang breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Mm-hmm. Nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So hindi niya ako masagot ng direct.
3: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
4: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
3: So kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom na mga produkto natin?
4: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nakainom ako ng paglabas ng gold. At saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
3: Apo.
4: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni... Kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin. Kaya yun ang inano ko, initinitik ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At sa ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol na yun. Pero wala. Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na nandudo ko. Di ba pag maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano? Lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
3: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
4: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
3: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
4: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun. Ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ako kahit na wala namang bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
3: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
4: Norlin Reyes Orota ko, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon. Supple Plus
2: Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold. Santum Plus
5: Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy sa Taytay Palawan, Peace Drug Store sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
12: The Secret of Health.
1: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
0: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, mm-hmm. Pinaltan.
1: Ayun.
0: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa terminong iba na-adi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
1: Mm-hmm. Ayan, syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
1: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: XFM.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hala, oy, di mo tala siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
16: Exciting.
17: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
18: Agusan Lending Corporation.
17: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-8888.
16: 5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
19: La la la la la la la la la la la la la la.
20: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
19: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
20: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
19: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
20: Unsa din ang Crap Gold Buy?
19: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
20: Maude na ang Crap Gold Buy?
19: Oh, Buy.
20: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa ko, Buy, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
21: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Sa una, katong wala pa kung aminaw o XFM, tawagod ko nilang bayot.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Pero karon nga naminaw ko o XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag o bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
23: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa, alas 6:03.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
1: Adlaw.

0: Express, Podita, Express, Podita. Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Adlaw ka Biyernes, Pizza by Tisais. 2026, mga katrupa, good morning. Welcome na sa atong tulumanon, Kining Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Ako si katrupang Ray Celeste Soro Vasquez. Magkatrupa, unang adlaw sa pag-arangkada sa atong Express Balita sa Buntag. Medyo doon na tayo kapaguhan, mga katrupa. Og unyang taon-taon, mag-uban sa Bulusay si katrupang Junje Lebrias. Sa sentro si katrupang Lumilukay. Og karon sa Express Balita, mga katrupa, matagbuntag, ako nang inyong makauban diri sa atong tulumanon. By the way, atong tulumanon, mga katrupa, hatod Chris Mayo nga kabubutaon sa Yesto Health Incorporated, nagdalas mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Mga katrupa, usan ini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, nagaputiktar sa atong panglawas. Gikan pa sa una, mga katrupa, ginapangita sa atong mga gumagamit. Gumikan sa nimong tampos kayuhan ngadtos panglawas. Doon na kay balatian, mas maayo, mga katrupa, sulay kini. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit sa mga butika ganoon sa atong mga dapit. Uga sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. At unsap ka nato, mga katrupa, sa Agusan Lending Corporation. Kung ang pagpangutang ang imong giya huna-huna, mga katrupa, pinansyal, mas maayo atong duaon, ang Agusan Lending Corporation. Nag-offer sa pautang, mga katrupa, sa ubos lamang ang interest hulay hasol. Nag-offer sila sa salary loan, allotment loan. Usab, nag-offer usab sila, mga katrupa, sa chattel mortgage loan. Sa unsaman nga mga impormasyon, mga katrupa, mas maayo, duawan ninyo ang Agusan Lending Corporation na alamang nahimutang sa San Francisco at magniaan ng San Francisco Gymnasium. Makita man ang ilang pangalan, mga katrupa. O diha usab sa may Bayugan City, ana sila diha sa may Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglitawan, Bayugan City. At usap na naman, mga katrupa, gihatod Chris Mayo nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, nagatabang kini sa itong mga farmers aron mas mapahimsog, mapalambo ang pananom. Gamitin, mga katrupa, ang inyong pananom para mas mudaghan pa ang ani. Maanggo na to ang Crop Gold Fertilizer na kini sa mga agrostore.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Pero sa uluhan sa atong mga balita.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, hubog ng lalaki patay, human nalatayan o gabas sa Bunawan.
1: Headlines. Headlines.
0: 24 ka mga estudyante sa ADSU. Malampuson kining nagtapos sa ilang OJT sa Agriculture Office sa Sibagat.
1: Headlines. Headlines.
0: Ordinansa alang sa libreng gamit sa eskwela sa mga kabataang kabus, giduso kini sa pisaan.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa bigasbahin pagdeklarar sa Rene Cleared Butterbunya Day, matag Hunyo 8, labing taas nga pasidungog alang kini sa sports icon sa Talakogon sigo ni Vice Mayor Maligsa.
1: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahin sa itong mabalita, seguridad sa mga tunghaan sa Agusan del Sur, mas gipahugtan sa DepEd.
1: Headlines. Headlines.
0: Tree planting activity, gipahigayon kini sa Bitanagan.
1: Headlines. Headlines.
0: Pagatrupan sa itong balita sa regional, seguridad sa mga eskwelahan sa Surigao del Sur, gipahugtan. Human sa mga insidente sa Cavite og Tacloban.
1: Headlines. Headlines.
0: Wanted person sa kasong murder, sikop dito na sa siyudad sa Surigao.
1: Headlines. Headlines.
0: Mga tulunghaan sa ginsan, kinahanglang at dunay metal detector. Kaso sa bullying o seguridad, gitutukan kini sumala sa DepEd.
1: Headlines.
0: Pagkahulog sa 90 anyos nga lula sa 50 metros nga pangpang, padayong kining giimbestigahan.
1: Headlines.
0: iPhone store sa Tagum City gilungkab tag-iya sa tindahan og ang mayor mihanyag kini og reward sa makatudlo sa mga suspek.
1: Headlines.
0: Eskwelahan gihugaw-hugawan sa mga bata nga kawatan.
1: Headlines.
0: Samtang armadong kawatan sa bukas kutsi munos, dakpan kini dito na sa Marawag.
1: Headlines.
0: Magatrupa sa itong balita sa National. Pagpaubo sa Age of Criminal Responsibility. Gisupak ni SP Gatchalian.
1: Headlines.
0: Sa international, duha ka kusog nga linog mitayog kini sa Venezuela. Kapin 10,000 ka mga tao. Gikabalak ang namatay.
1: Headlines.
0: Samdang sa balitas paugnat sa kusog, Alex Yala og tennis legend Venus Williams mitabok na sa quarterfinals sa Bad Homburg's Open Doubles.
1: Headlines.
0: Sa showbiz, Maris Racal nakadawat kinig unang Best Actress Award.
1: Headlines.
0: Magatrupang katungluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras doon na kita ay 10 minutos na nakalabay sa lasais. O nagarangkada sa itong mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hubog ng lalaki, patay, human nalatayan mga trupa o bus dito na sa lungsod sa Bunawan. Detalya sa report ni katrupang Ree Allington.
1: XFM Report.
2: Taliwala sa pagsulay og likay sa driver, nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga giingong ilalom sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Human kini aksidenteng nalatayan sa usa ka bus dito sa Brook 8, Sibulan, Bunawan Brox, Bunawan Agusan del Sur niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa eksklusibong pakiginabi kang Police Corporal Ryan Dalaya, ang traffic investigator sa maong kaso, iyang gibutyag nga base sa pamahayag sa driver sa bus nga padulong unta sa Davao City. Iyan ang giserbatuhan ang mga individual nga nagbaktas daplin sa dalan. Apan taliwala sa pasidaan, kalit matod pa nga mitabok ang biktima ngadto sa pikas nga lane. Tungod sa kakalit, wala makaya sa driver ang pagpreno sa sakyanan, bisan pa man og misulay kini paglubag sa manobela aron malikayan ang disgrasya. Gidugang ni Police Corporal Dalaya nga parehong anaa sa legal nga pangidaron ang mga nalambigit sa nahitamo. Apan temporaryo una nga wala gipagawas sa kapulisan ang ilang identity aron mapanalipdan ang ilang pribasiya samtang nagparayon ang imbestigasyon. Tungod sa maong trahedya, posibleng mag-atubang ang driver sa bus og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Apan sumala sa taho, nagtagbo na kagahapong adlawa ang duha ka panig aron hisgutan ang posibleng settlement o sabot-sabot kabahin sa maong obligasyon og tabang nga may kalabutan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang makuting imbestigasyon sa Bunawan Municipal Police Station aron matino ang kinatibuk ang sirkumstansya nga mitultol sa maong makalilisang nga insidente.
3: Naka-chill-chill gamay ba? Mutong sa pagkuhan na ay naka-istorya ako ng pagbaktas-baktas. Sumunod po sila, padulong din sa highway, dito sa highway. O sa diyang, ang lami-lami ilang istorya, kauban sa mga kabanan. O siya kabantay nga, naday bahas niya kanya, ni kalito siya og tabok ba, wa siya naglingi-lingi diha both side. Ang yung ipokus mo dito sa tubangan niya. O siya naglingi dito sa may kuhan, sa iyang likod. O, dili nagsug kayo ang dagan sa atong bus. Sir, batuhan naman gani doon niya. Naginahinay na ba? Nagvoluntary surrender naman po ng driver sa Metro Shuttle. Sa pagkakaroon sir na doon sa among custody ang driver sa Metro Shuttle.
2: Ang tipik sa pamayag ni Police Corporal Raisan Dalaya, Traffic Investigator. Mga katropa, aron karon ay himsog ang imong kalawasan, batasan na gayod ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Allington, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pero sa pika sa bahin sa tumabalita, malampusong gipahigayon ang OJT culmination sa 24 ka mga estudyante gikan sa Agusan del Sur State University. O Manila, hingpit nga natapos ang ilang internship sa Municipal Agriculture Office sa Sibagat, Agusan del Sur. Ang maong mga intern nga mikuha kini sa kursong Bachelor of Agricultural Technology, malampusong nakakumplito sa ilang ikinahanglan nga 720 kauras nga training. Sulod sa maong ginugayon, nagagat-on o nahimong gabahin ang mga estudyante sa nagkadaiyang aktibidad sama sa organikong pagpanguma, mga programa sa DEDAR, pagpangunikta o soil sample, o ang aktual nga mga buluhaton, isip usa ka extension worker, o uban pang mga importanteng programa sa maong buhatan. Ang maong kalihukan, gitambungan ni Vice Mayor Maria Lisa Lamanilaw Ibangilista. Din iyang gipahayag ang iyang tumang galipay o pasalamat tungod sa dako o bililhong kontribusyon sa mga estudyante nga dunas tibok lungsod sa Sibagat. Misal mo to sa maong okasyon, silang SB member Francisco Carlip, Executive Assistant Ruby Laid, o ang magtutulog gikan sa ADSU nga si Jerem, aron ipakita ang ilang suporta sa mga watanon nga andam na sa pagsulod sa industriya sa agrikultura.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Magatrupa itong orasan, 15 minutos na nagalabay sa lasayis sa pika sa bahin ordinansa. Alang kini sa libreng gamit sa eskwela sa mga kabataon ang kabus, giduso sa pisaan. Detalye sa report ni Katropang Junja Labrias.
1: XFM Report.
4: Aron matabangan ang mga kabataan nga nagtinguha nga makatungha apan napugnan tungod sa kawadon, usa ka ordinansa ang pormal nga giduso karon sa Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Kini gipahayag di kagawad Rene Navarro, ang committee chairman sa Education og Committee Rules, human na hinabi ning sibyahan sa XFM Agusan. Matod pa ni Navarro, ilang nabatik dan nga adunay pipila ka mga bata sa ilaga dapit sama sa mga batanong namaligya og bagagulay nga dako og potensyal og duna gayoy interes nga maeskwela apan dili makatungha tungod kay grabe ang kalisod sa ilang pamilya. Kini ang nag-unang rason kung nganong gimugna ang maong ordinansa aron mahatagan ang maong mga kabataan og libreng tabang, ilabi na ang mga kagamitan sa pagtungha. Giklaro sa opisyal nga kung maaprubahan ang maong balaod nun nga kasamtangan giduso ngadto sa sanggoniang bayan sa San Francisco, magahina na og pundo gikan sa panudlanan sa barangay ang maong programa. Pinaagi niini maminusan ang ihap sa mga residente nga maglisod sa pagpaeskwela sa ilang mga anak. Dugang pa ni kagawad Navarro, unsa man ang kulang sa mga tinunan sama sa uniform o mga school supplies, kinisuportaran og abogahon sa barangay ang maong ayuda bukas alang sa tanang kwalipikadong kabus nga magtutungha gikan sa elementarya hangtod sa secondary level.
5: Ang council pinanguluhan sa atong barangay kapitan, naglantaw sila ni ining mga kabataan karon bitaw nga wala na makasulod sa turuan. So amo na kinang amo nang gilantaw karon labi na ang mga bata nga naay mamaligya og mga gulayon. Tanaw na mo duna silay unta duna silay katakos ng eskwela pero tungod sa kawala doon. So sa anak nga bahin kining umalagad si Kagawad Navarro, nagpasa og ordinansa sa pagsupport portaran ng anak ng mga kabataan.
4: Ang tipik nga pamahayag ni Kagawad Rene Navarro. Mga katropa, ampingan ta agatong panglawas sa mag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas sa isa 18 mga katropa. Sa pika sa bahin, gipasabot ni Vice Mayor Elvin Maligsa ang kamahinungdanon sa bag-ong giaprobahan nga ordinansa sa Municipal Council nga nagadeklara kini sa matag Hunyo 8 isip Rini Clerk Bubet Butterbunya Day. Sumala ni Vice Mayor Maligsa kini nga lakang usa ka paagi sa paghatag sa labing taas nga pag-ila og pasidungog sa kinabuhi. Mga dungog og inspirasyon nga gibyaan sa mitaliwan nga basketbolista alang sa tibuok lungsod sa Talacogon, Agusan del Sur. Gipayag sa Vice Mayor nga ang maong ordinansa nagtumong kini sa pagpreserbar sa handumanan og kabili ni Bater Bunya isip usa ka sulundon nga batan-on, atleta, leader og alagad sa komunidad. Gilauman usab niya nga kini magsilbing dakong inspirasyon sa maabot nga mga henerasyon. Aron sundon ang iyang nga gipakitang dedikasyon, disiplina o gugma sa nasod. Gipasiugda pa ni Maligsa nga pinaagi sa tinuig nga pagsaulog sa mga adlaw, magpabiling buhi sa kasing-kasing sa mga Talacogon kon sa mga residente sa Talacogon. Ang mga leksyon o gamaayong ehemplo nga gibiyaan sa batanong atlita. Isip pagpasalamat sa iyang bililhong kontribusyon o pagpataas sa dungog sa ilang komunidad.
6: Sa inyuhang abtikon o inyong pa guwapuhon nga Vice Mayor, ang atong sangguniang bayan nagbuhat og ordinansa. An ordinance number 430-2026, an ordinance proclaiming June 8 of every year as Rene Clark Bater Bunya Day of Municipality of Talacogon, Agusan del Sur.
0: Mga katrupa, ang pahayag ni Vice Mayor Elvin Maligsa sa lungsod sa Talacogon.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Dugang bahin sa itong mga balita, siguridad sa mga tunghaan sa Agusan del Sur, mas gipahugta kung gipahugtan kini sa DepEd. Sarod to nga detalye sa report ni katrupang Ray Allington.
1: XFM Report.
2: Agig tubag sa sunod-sunod ng mga insidente sa pagpamusil o pagpangdunggab sa ubang eskwelahan sa nasod, gipahugtan sa Department of Education Agusan del Sur ang pagmonitor sa pagsulod o pagpagawas sa mga estudyante aron masiguro ang ilang kaluwasan. Sa usa ka eksklusibong pakighinabi sa XFM Agusan, gibutyag ni Dandy Anino, ang administrator for sa DepEd Agusan del Sur, nga ilahan ang gipahinumduman ang ng school's hands o mga magtutudlo sa tibuok probinsya nga paligunon ang lakang sa seguridad sulod sa matag campus ubos sa maong kabanduan, hugot na gibantayan ang lihok sa tanang magtutungha ilabi na sa oras sa klase aron malikayan ang bisan unsang peligro nga makadaot kanila. Gawas sa mga magtutudlo, gidasig usab sa DepEd ang mga ginikanan nga makigtimbayayong sa tunghaan pinaagi sa pagambag sa ilang mga anak o pagtudlo kanila nga layo sa gubot o violence. Matod pa ni Anino, ang siguridad o kaayuhan sa mga estudyante magpabiling nag-unang prioridad sa DepEd samtang padayon ang pagpatuman sa mga pulisiya alang sa usa ka malinawon o luwas nga palibot sa pagkat-on. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang hugot nga koordinasyon sa DepEd ngadto sa kapulisan o sa lokal nga panggamhanan aron mas mapalig-on pa ang proteksyon sa tanang eskwelahan sa Agusan del Sur.
7: Source din ato sa eskwelahan, like pagsulod sa ato ang mga bata sa eskwelahan, dapat ato ang mga security guard at to ang mga security men nga nasa school nga na-assign nga tanawon gyud. So dapat i-establish na to from day to day, from going inside and going outside to the school nga ang kanang mga bata walay mga ginadadala og mga hinagiban, no, atong intensify na siya, atong strengthen na siya. And of course, di nato ni siya mabuhat without our mga other partners, our non-government organization, even our local government units sa ato ang municipalities, no, across the 13 municipalities of the schools division of Agusan del Sur. Now rest assured, no, with our schools division superintendent nga ato ang schools division of Agusan del Sur maningkamot ta with this para this very alarming magyud nga situation, no, kay wa ta kabalo, no, this is uncertain man pod nga we do not know for the coming pang mga adlaw nga simbako maningana nga incident sa ato ang schools division. So as early as today muna siya ang mga lakang, muna siya ang mga steps nga buhaton sa ato ang opisina.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Dandy Anino, katropa, kapi ba ang imong gipangita ang makatabang sa balatian Santon Plus Coffee Mix alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas. Hini si katropang Ray Alburo Allington, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pika sa bahin, usaga dako nga tree planting activity ang malampusong gipahigayon kini sa DENR Penro, Agusan del Sur. Dito na sa Barangay Bitanagan, San Francisco, Agusan del Sur, kagahapong adlawa, isip pagsaulog kini sa Philippine Arbor Day. Gipangulohan ni Forester Jerome Albia ang maong kalihukan nga giduyogan kini o gitambungan usab ni Mayor Grace Carmel Paredes sa Bravo. Uban sa mga opisyal sa lokal nga panggamanan, mga kawani sa gobyerno o nagkadaiyang mga stakeholders. Ang maong inisiyatiba, nagtumong kinis pagpaligon sa mga programa sa reforestation, pagpanalipod sa kinayahan o pagmintinar sa natural nga resources sa tibuok lalawigan, pinaagi kinis sa pagtanom o mga bagong kahoy. Ipakita usab sa mga kun sa maong okasyon ang ligon nga pagtinabangay tali kini sa DENR o sa lokal nga kagamhanan sa pagpatuman sa mga programang environmental nga maghatag o kaayuhan alang kini sa kasamtangan o sa umaabot nga mga henerasyon. Sumala sa pamahayag sa DENR, pinaagi sa hiniusang nga paningkamot sa gobyerno o sa komunidad, gilauman nga mas mapalapad kung mapalapad pa ang mga lakang alang kinis pagatiman sa kinaiyahan aron makatukod o mas greener o mas malungtarong kaugmaon alang sa tanan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga trupa, doon na kita'y 25 minutos na nagkalabay sa Lasayis. Samtang sa itong balita sa regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Agatrupa dito kita sa Surigao del Sur. Seguridad sa mga eskulahan sa Surigao del Sur gipahugtan kini. Uman sa mga insidente sa Cavite o Tacloban. Sa Irontanga d'Italia, sa report ni katrupang Ali Vicente.
1: XFM Report.
8: Gipaligon pa og maayo sa Surigao del Sur Police Provincial Office ang ilang mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga ginikanan kinihuman sa mga na-record nga bag-ong insidente sa seguridad nga nahitabo dito sa Cavite og Tacloban. Ubos sa direktang pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence D. Mauricio, ang Provincial Director sa Surigao del Sur PPO, gimanduan ang tanang police personnel sa probinsya sa pagdugang sa ilang presensya og sa pagpatuman og masubsob nga preventive patrol sa gawas o palibot sa mga eskwelahan. Gawas sa pagpakatag sa mga pulis, gihimo usab karon ang security assessment sa mga campus. Nakigkoordinar na usab ang kapulisan ngadto sa mga opisyal sa eskwelahan, lokal nga panggamhanan o mga grupo sa ginikanan aron mapaligon ang proteksyon sa mga kabatanunan batok sa bisan unsang hulga. Sumala sa pamahayag sa kapulisan, kini nga lakang subay sa hugot nga direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melincio C. Nartates Jr. nga nagmando sa pagmintinar sa malinawon, hapsay ug luwas nga palibot alang sa mga magtutungha. Gipasalig usab sa Surigao del Sur PPO ngadto sa publiko nga dili sila mulurang sa pagpanalipod sa tanang Surigao noon ug sa pagsiguro sa pagpabiling layo sa peligro ang mga institusyon sa edukasyon sa tibuok lalawigan. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: Express.

0: Aresta Barangay Kubi-Kubi na Sepet Agusan del Norte, giila sa kapulisan ang sospek nga si John Mark Adubas na ilahan usab kini sa alias nga GM, 34 anyos sa Ulitao, walay trabaho o kasamtangang nagpuyo sa Purok City, Barangay San Ignacio, Butuan City. Si Adubas nalakip sa listahan na sa mga otoridad isip usa ka street level individual nga drug personality na kuhagikan sa posisyon sa sospek. Ang 5 ka gramo sa gituhang shabu nga naay kantidad nga 34,000 kapisos, lakip usab nakuha ang 10,000 nga buy-bust money sa mga kapulisan. Base sa pamahayag sa mga operatiba, dugay na nilang gipanidaan ang lihok sa maong sospitsado tungod sa kalambigitan niini sa pagpamaligya o ginaliling droga. Natapos ang iyang illegal nga buluhaton, human siya akto nga mibaligya ngadto sa usa ka pulis nga nagpakaron ingnon nga pusher buyer ang malampusong operasyon gipanguluhan sa team leader nga si Pulis Lieutenant Melicia P. Culam. Ubos sa pagdumala ni Pulis Lieutenant Colonel Frederick P. Maid ang hipi sa SOU 13 o PNP 13. Gi-coordinate usab nila ang ubang mga puwersa sa nasipit municipal police station. Kasamtangan karon ang suspek ana-ana nakakustudiya sa buhatan sa PNP Butuan alang sa atong disposisyon o aron usab atubangon ang posibleng kaso may kalabutan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligunon ta ay itong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Dito sa Surigao City, mga katrupa, usa ka suspek nga nagkapatay, nagtago-tago kini sa balaod, nadakpan sa kapulisan. Detalye sa report ni katrupang Limuel Ukay.
3: XFM Report.
4: Ana nakaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga lalaki nga giilang wanted sa kasong murder human kini madapan sa hiniusang operasyon sa mga otoridad dito sa Borromeo Street, Barangay Taft, Surigao City. Base sa inisyal nga report gikan sa Police Regional Office 13, gipahigayon ang maong joint operation sa mga personay sa Regional Intelligence Division, Regional Anti-Scam and Cybercrime Division, Surigao del Norte, Surigao City Police Station og mga miyembro sa Hayang Gabon MLAT. Ang dinakpan kinsa usa ka Ulitao og residente sa Purok Kalipayan. Silay Hells Barangay Taft nadakpan pinaagi sa usa ka warrant of arrest ubos sa criminal case number 19221. Ang maong kamanduan giisyu ni Presiding Judge Vals Parnada Lisondra sa Regional Trial Court Branch 29 sa Surigao City nga gipitsahan ni atong Hunyo 1, 2026. Walay gitugot nga piyansa ang korte alang sa temporaryo niining kagawasan. Sa pagkakaron, ang akusado anaana sa kustodiya sa Surigao City Police Station alang sa saktong disposisyon ug sa pag-atubang sa maong krimen. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Dito kita sa uban nga rehiyon, mga katropa. Dito sa Jinsan, mga tulunghaan sa Jinsan kinahanglang adunay metal detector. Kaso sa muling, ang seguridad gitutukan kini sumala sa DepEd. Detalya sa report ni katrupang Philip Oligario.
3: XFM Report.
5: Gibanduan ang tanang tulunghaan sa Jinsan nga kinahanglan adunay naka-standby nga metal detector sa entrance aron masayran kuno daway dalang nga deadly weapon ang tanang gasulod o gawas sa matag adlaw. Ang kamanduan gipatuman human ang nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City nini aging Hunyo 22, kun diin tulo ang kumpirmadong patay o 15 ang nasamdan. Sumala ni Kenneth Carisma, Division Information Officer sa DepEd Jinsan, nga labing mahinumdanon nga himo ang prioridad ang kaluwasan sa tanan samtang gatuon.
6: Para ma-check kay dili lang pusil, no? Basig na apay uban pa nga hinagiban ng atong mga bata like mga putsilyo, mga ice balisong, pick. Nga ice pick, nga metal at least ma-detect na yun nato.
5: Samtang nanawagan ng DepEd Jinsan sa lokal nga panggamhanan o sa GSCPO nga matuduan ang mga watchman sa matagtulunghaan sa eksakto nga pagbantay gumikan nakadepende sa MOOE kon maintenance and other operating expenses sa mga pampublikong tulunghaan ang pag-hire og security guard. Gisiguro usab sa maumbuhatan nga adunay CCTV sa matang eskwelahan sa syudad nga makatabang sa security.

0: Dad, gigabuti ang usab niini nga nagpadayon ng pagpatuman sa RA 10627 kon Child Protection Committee katambayayong ang barangay aron matutukan ang bullying cases. Mga katropa, aron iwas kiang-kiang og sakit sa buto-buto, tumarnao premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang pagkahulog sa 90 anyos nga lula sa 50 metros nga pangpang, padayon kining giimbestigahan. Detalye sa report ni katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
3: Wala na'y kinabuhi og dugta ng napalgan sa usa ka pangpang og kabagnutan nga lugar. Ang usa ka 90 anyos nga lola human nga nawala sulod sa duwa ka semana sa sitio Paupau, Barangay Sinawal ning siyudad sa General Santos ning nakalabayng adlaw. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Lusanta Ribay Makayayong, residente sa nasampit nga lugar. Sumala ni Dr. Bong Dasera ang labaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga na-report na nga missing ang idaran sa ilang buhatan kundiin. Ulahin na kining nakitaan sa diyang mikuha og ayuda sa Oval Plaza. Dayon wala na nakitaan nga miuli. Adun na matod pa mga ngahoy sa lugar nga nakakita nga gipahibalo dayon sa CDRMO. Kauban ang mga barangay rescuers, gilusad ang retrieval operation alas 4:10 sa hapon. Diin nakuha ang pateng lawas nga ana sa 50 metros ang gilalumon. Sa pagkakaron, nagpadayon ang Macar Police Station sa investigasyon nga ano kini nahulog o kung ano na ba'y foul play sa maong insidente. Mga katropa, aron magpabiling ligon ang kabukugan o protektado ang lawas, tumar o premium D3 softgel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Tabo kita dito nga bahin sa may Tagum City. iPhone Store sa Tagum, Ilongkab. Tag-iya sa tindahan og mayor, mihanya gini og reward sa magatudlo sa suspek. Detalye sa report ni katropang Lar Sanyol.
1: XFM Report.
4: Mihanyag og reward si Tagum City Mayor Itioy. Lakip na ang tag-iya sa tindahan sa iPhone Store sa Breeze District. Magupo is Tagum City nga gilungkab sa mga kawatan. Diatong Hunyo 24 sa kadlawon. Gigumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan sa XFM Tagum News Team. Nga mahatag batod pa og 50,000 pesos si Mayor Uy og 100,000 pesos ang tag-iya sa tindahan. Alang ato sa makaila o maghatag og impormasyon. Sanay mo tangan sa mga suspek aron paspas kini maresto og barubag sa nabuhat nga krimen.
5: Si Mayor mahatag og 50,000 para sa makahatag og impormasyon kung asa na sila o kinsa na sila.
4: Kahinom naman yung nakuha sa CCTV footage ang pagguba sa padlag sa roll-up door. Lakip na ang mga hulagway sa susupitsado o gilimas ang mga cellphone. Tatausag na nakuha sa CCTV nga giparking sa mga suspek. At tubangan sa tindahan ang usa ka van nga ilang isakyan human sa pagpangawat para nabuhat sa mihimo og lalom nga imbestigasyon ang Tagum City Police Station kabahin sa maong insidente. Walay gipiling oras sa pagkapi. Basta imong kapi healthy. Pili ang kapi nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Diri sa laing bahin mga katropa, lain usab nga iPhone Store sa Davao City. Giran sa kini kapin 1.8 million balor sa paninda. Nalimas kini sa mga kamatan. Sarot na nga detalya sa report ni katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Mukabat sa kapin 1.8 million pesos ang kantidad sa kapin usagatos ka mga unit sa iPhones. Lakip ang cash nga nagkantidad og 24,500 pesos ang nalimas sa mga kawatan gikan sa usa ka iPhone store nga nahimutang sa Toril District, Davao City. Takna sa kadlaw ning milabayng adlaw. Sumala sa Toril Police Station. This is ay sa maong mga unit sa iPhone pulos brand new. Samtang 85 niini ang second hand. Nakita matod pa sa tag-iya. Pinaagi sa CCTV ang nahitabong pagpangawat ug mauna lamang naabdan sa trabahante niining si alias John nga guba na ang duha ka padlock sa roll up sa ilang tindahan. Sa inisyal nga investigasyon, pinaagi sa mga nahipos nga CCTV footage sa kapulisan, tulo ka wala pa mailhing lalaki ang pugsanong misunod sa tindahan alas 3:13 sa kadlawon gamit ang bolt cutter samtang usa ang nahimong lookout. Apan atol sa dugang pagpanubay, gibutyag ni Toril Police Station Commander Cyber Police Major Cheryl Bautista nga walo di ay ka mga individual ang nalambigit diin unum pulos lalaki ug adunay duha nga mga babay nga sakay sa Toyota Grandia nga van nga adunay tampered plate number nga NB788. Dali matud pa kining mi paharurot paingon sa MacArthur Highway sa Turil, Davao City nga padayon karong giilalom sa follow-up operation sa kapulisan. Nagpakitabang nasab ang Turil PNP ngadto sa forensic unit sa pagproseso sa mga posibleng fingerprints. Nunot niini, nanawagan sab ang DCPO, lakip ang mismong tag-iya sa tindahan ngadto sa mga dunay kasayuran sa panghitabo alang sa kasulbaran sa kaso, samtang nagpasidaan sab ang kapulisan ngadto sa mga business owners nga pahugtan ang seguridad sa ilang mga establishmento aron dili kini mabiktima sa mga kawatan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Lawig kita mga katropa dito gabahin sa pagadian, iskwilahan, gihugaw-hugawan, matod pa kini sa mga batang kawatan. Detalye sa report ni katropang Stanley Duenas.
1: XFM Report.
7: Nagka-problema karon ang usa ka school principal sa Duguran Sped Center sa barangay San Carlos, Duguran, Sambuanga del Sur, human ang ilang eskwelahan. Giatake gihugaw-hugawan sa mga kawatan ng mga minor de edad. Subala sa school principal sa darungaan nga si Dr. Maria Teresa Suarin, ang naghimo sa gilad nga buhat. Mga bata madurba nga out of school yod, nga nangawat aron madurba magkasustinero sa ilang bisyo. Dugang pa niya, naragpa na ang maong mga bata ban gibuhiar dayon, human gay ang edad. Nasairan nga mubo bagaayo, rason nga gibati si karon o kaluoy sa mga kaubang magtutudlo nga napurwisyo. Naglibog na batod pa siya o unsay angay buhaton aron masulbad ang problema nilang gisagubang sa eskwelahan. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Stanley Duhinias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samda sa laing abahin mga katrupa, armadong kawatan sa bukas Kutsimuros, dakpang kini sa maramag PNP. Detalye sa report ni katrupang Rustom Villapranca.
1: XFM Report.
8: Pinaagi sa paspas og epektibong aksyon sa maramag PNP, malampusong nadakpan ng usa ka armadong sospek nga nalambigit sa insidente sa bukas kotse adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Ang sospek na ilang si alias Alvin hamtong ang pangidaron. Nakuha sa posisyon sa sospek ang duha ka cellphone, klase-klaseng yabi, kwarta, tools nga pang-abli sa sakyanan og armas. Nakuha usab sa mga sospek ang gamit sa tag-iya sa gikawatan ni ining nga nahitabo sa barangay Dulogon, Maramag, Bukidnon. Kahinumduman niya si alias Alvin, usa sa mga sospek sa bukas kotse sa Maysari Highway, Dulogon, Bukidnon. Niyatong nakalabay nga Hunyo 3 og nadala niini ang bag nga adunay sulod nga 40,000 pesos, lakip ang mga alahas nga nagkantidad og 100,000 og uban pang personal nga kagamitan. Nagpahimang no usab ang maramag PNP sa mga nanag-iya og sakyanan nga dapat nakalak ang tanan pultahan og bintana sa sakyanan sa dili pa kinibyaan, dili magbilin og kwarta, cellphone, laptop o guban pang mga bililhong butang nga makita sulod sa sakyanan. Iparada ang sakyanan sa hayag o luwas nga lugar nga adunay tawo o CCTV kung mahimo. Susihon pag-usab ang sakyanan sa dili pa mobiya sa parking area o kung adunay makita nga kadudahang lihok o tao, i-report dayon sa kapulisan. Mga katropa, kapibanga healthy mong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Oras mga katropa, alas 6:42 na.
1: Express Balita.
9: Express Balita.
1: Balitang nasyonal.
9: Balitang sa nasyonal.
1: Express Balita.
9: Express Balita.
2: Mayroon din kita sa itong balita sa nasyonal. Mga trupa, hugot nga gisupak ni Senate President Sir Win Gatchalian ang mga sugyot nga ipabuhos ang age of criminal responsibility sa nasod. Luyo kini sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School dito na sa Tacloban City, Leyte. Nga mikalas kini og tulo ka estudyante og miangol kini og 15 ka uban pa. Tungod sa maong insidente, mibarog ang Senate President nga walay angay usbon sa Juvenile Justice and Welfare Act, Republic Act 9344. Nagtuo si Kachalian nga ang mga minor di edad adunay dako nga kahigayunan nga magbag-o pinaagi sa saktong nga paggiya, edukasyon o rehabilitation sulod sa mga pasilidad sa bahay kun sa bahay pag-asa. Gidugang sa opisyal nga posibleng naimpluensyahan lamang sa mga violent nga online games o mga content sa internet ang mga kabataan nga nalambigit matudpas pagpamusil. Aron mapungan ang susamang trahedya, kung gisugyot kini ni Gatchalian ang pagbawal sa paggamit sa social media alang sa mga kabataan nga nag-edad o 16 anyos paubos. Sa pikasbahay narawagan usab ang grupo nga Amnesty International Philippines nga dili himoong rason ang maong nga ngilngig hitabo aron usbon ang balaod sa criminal age. Matod pa sa grupo, kinahanglang tutukan sa gobyerno ang ugat sa problema sama sa kakulang sa proteksyon o suporta gikan sa katilingban tungod kay kasagaran sa mga batan-on nga nalambigit sa krimen, mga biktima ra usab sa kakulang sa pag-atiman.
9: Express Balita! Express Balita!
2: Alas 6:44 mga katrupa.
9: Balita sa International!
10: Balita sa International!

0: sa balitaan sa international. Nakasinati karon og atumang kabalaka ang nasod sa Vlecon na Venezuela. Human kinigitay og sa duha ka sunod-sunod nga kusog nga linog. Base sa report gikan sa United States Geological Survey, ang unang pagtayog mitala kini og magnitude 7.1 nga dali kining gisundan sa mas kusog pa nga magnitude 7.5 paglabay lang sa usa ka minuto. Ang episentro sa linog natala dito sa Moron sa estado sa Carabobo. Apan nabatyagan mga katrupa ang kusog niini hangtod sa Capital City nga Caracas. Tungod sa grabing puwersa sa linog, daghang mga gambalay o gatagas ng mga edipisyo sa Caracas ang nangalumpag o nangaguba. Libuan ka mga residente ang midagan gawa sa ilang mga panimalay o opisina, taliwala kini sa grabing kalisang. Sumala sa USGS, gigadlukan nga posibleng mula pa sa 10,000 ka mga tao ang nangamatay. Samtang libuan pa ang nangaangol. Giingong nga misaka ang ihap sa mga biktima tungod kay natunong kini nga ang kalamidad sa usa ka holiday diin kadaghanan sa mga tao anaara sulod sa ilang mga balay. Apektado usab sa maong katalagman ang Mikita International Airport. Inungdan nga temporaryong gisuspinde ang tanang biyahe sa aeroplano. Gawas niini nagkasinati karon og lapad nga pagkapalong sa kuryente og linya sa komunikasyon ang nagkadaiyang rehiyon sa mga nasod. Una nang nagpagawas og tsunami warning ang US Tsunami Warning System alang kini sa pipila ka bahin sa Caribbean apan kini gibawi raw usab. Nanawagan karon si Interior Minister Diosdado Cabillo sa tibuok publiko nga likayan una ang pagsulod sa mga nangaguba nga mga estruktura o mag-amping batok sa posibleng mga aftershocks. Sa pagkaroon nagparayon ang search and rescue operations sa Caracas o mga silingang lalawigan aron pagsalbar sa mga biktima nga natabunan kini sa mga nahugno nga mga building. Ang maong kalamidad, giingong usa sa pinakakusog nga linog nga may ugkat kini sa Venezuela sulod sa kapin usa ka siglo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa tong rasan na doon kita'y alas 6:47.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita sa paugnat sa kusog, seryoso og dako nga ratsyada ang gipakita sa tandem sa Pinay tennis star nga si Alex Yala og sa Amerikanong tennis legend nga si Venus Williams o Manila gipukan ang parisan nilang Catherine Harrison og Alessandra Osborne sa score nga 6-3, 6-4. Aron mo abanti kini sa quarterfinals sa Bad Homburg Open Doubles Tournament. Nindot ang nahimong sinugdanan sa Yala Williams sa tandem. Uman sila paspas nga nakapuste og 4-0 nga labaw sa unang set sa round of 16. Bisan pa man og misulay sa paggukod ang ilang mga kaatbang sa ikaduhang set, daling nakabawi silang Yala og Williams sa hinapos nga bahin sa dula. Diin gitapos ni Williams ang maong sangka pinaagi sa iyang defensive nga serve. Tungod sa maong kadaugan, sunod nga makalaban sa duha sa quarterfinals ang second seeded pair nga silang Teresa Mihalikova og Olivia Nichols. Sa pagkaroon, si Yala kinsa anaa sa world number 30 sa WTA rankings. Padayon nga nangandam alang sa prestigyosong Wimbledon human kini sayo nga natagak sa singles event sa susamang turnio. Samtang sa pikas bahin, ang 46 anyos nga si Williams nag-conditioning usab alang sa Wimbledon doubles din gilauman nga makauban ini sa dula ang iyang igsuon nga si Serena Williams.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Agatropa ng orasan, doon na kita'y alas 6:49.
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Sa balitang Showbiz, mapasalamaton og mapasigarbuhon nga gipaambit sa sikat nga aktres nga si Maris Racal ang usa ka dako nga milestone sa iyang karira human niya makuha ang iyang labing unang Best Actress Award. Pinagi sa iyang opisyal nga social media account, nagpost si Racal og hulagway din na gunit niya ang maong tropiyo isip Best Lead Performance of 2025. Gikan kini sa prestigyosong Society of Filipino Film Reviewers. Nakuha sa aktres ang maong pasidungog tungod sa iyang talagsaon ug maayo nga pagdala sa karakter sa pelikulang Sunshine. Atol kini sa gipahigayon nga 6 Pinoy Review Awards. Sa iyang mensahe, dako ang pasalamat sa aktres ngadto na sa maong award giving body ug ang iyang gipahayag nga special kaayo sa iyang kasing-kasing ang maong pag-ila sa iyang talento.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatropa, mga ito naglangkob sa atong mga balita. Ning adlaw nga Biyernes, Friday, mga katropa. Hunyo 26 2026. Good morning. Kumusta mga katropa? Once again, kini ang pinakaunang adlaw usab sa pag-adjust sa atong programa mga katropa. Diin mataga buntag, ako na ang inyong makauban sa mga balita. Then, ang bulsa ay si katropang Junje Labrias o ang sentro si katropang Limuel Ukay mga katropa. By the way, good morning sa tanan-tanan diha nga nagpaminaw. Okay, kumusta ang inyong kabuntagon mga katropa na nga pina ba? Atong tulungan noon by the way, atong ginis maayong nga kabubutoon sa Yes to Health Incorporated. Maukini mga katropang nagdanas mga produktong tiuna ay garantisadog lahutay. Usanin is mga produkto nga ginadala-dala o ginaproduce mga katropa para good ang mga katawhan mas mapahealthy pa o matabangan batok sa mga banatian. Maukini nga lamian nga kapi mga katropa, dunay glutathione o collagen. Aba, gusto mo mapagwapo niya mga katropa, magpagwapa. Kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa na ay presensya kini sa collagen o glutathione. Mauna nga, mugwapog-mugwapag yan. Sa pagkasbahin mga katropa, ipalihan na sab kita sa Agusan Lending Corporation o kamudihan ng inahanglan sa kining financial. Pwede rin yun mga katropa, doon ninyo ang buhataon sa Agusan Lending Corporation kay mas sayon o gawali hasol. Kung kwarta gani ang imong gipangita pinagis pag pangutang, no? Bisitay ang buhatan sa Agusan Lending Corporation na sila nimutang at bang sa San Francisco Gymnasium diri sa lungsod sa San Branch mga katropa. Og diha usab sa siyudad sa Bayugan na sila nahimutang ginas Purok Trans Almasiga Street Barangay Taglatawan Bayugan City, no? Og aba syempre ingnalang nga nakadungog kamo diri sa XFM para usab sila mga katropa ma-accommodate kamo sakto dito. Sa pagkasbahin mga katropa, itong tulumanan na nagpaliwi ka na itong sabang Crop Gold Fertilizer. Ang Crop Gold Fertilizer dugay na kini nagatabang sa itong mga farmers. Aron usab mas mapalambo pa ang mga pananom. Bisita ang mga tindahan mga katropa sa Agrostore. Arumaangkon ninyo kini nga Crop Gold Fertilizer. By the way, ito sa itibaya itong mga higalong mga suki. Nagtanaw ka roon sa itong live Facebook. Kumusta ka mo? Dirita sa unang page, atong main page mga katropa, doon ay mga nakali-ilidere. Good morning nila ni katropang De Los Rios Le. Thank you so much. Mayong morning, mayong pagpangapin niyo niya. Matod pa niya, good morning Sir Ray, watching from Santa Irene Prosperidad. Kumusta mga taga Santa Irene? Good morning. Diha nila ni katropang Rico, karupang Bronx Ranch Dakuran. Katunguban pa na itong mga suki de Santa Irene. Kumusta naman to? Mayong pagpaminaw niyong tanan diha. Sa ibang tag-usap, katrupang Analin Kagas, naas niya sa Saudi Arabia. Thank you so much. O gamping gadi kanunay sa Saudi, katrupang Analin Kagas. Katrupang General Sio Amara, good morning. Usap ni mo diya, happy Friday. Katrupang Randy RJ Casatizas, good morning. Diasap si katrupang Puting Manap, good morning. White Chicken. Salamat kayo sa pagsunod kanunay, White Chicken, good morning. Niya si sa Picas de Repage, mga katrupa ato sa Blantown. Diya si katrupang Gloria Malala Apilo. Thank you so much, katrupang Gloria. Nukadiha sa Maybayugan City. Happy Friday, usab kanimo. Di asab si katrupang Lina Pataho. Good morning, usab. Mayong pag-view. Si katrupang Didin Pataho. Good morning, usab ni Modina. No, thank you so much, usab, sa pag-view. No? Nasa Kantagan. Naminaw sila sa Kantagan. Ay, mayong morning ninyong tanan diha sa may Kantagan. Aman gani ning Kantagan katrupa. Okay, sige, good morning, no? Kaninyong tanan diha mga katrupa. And yeah, likewise, good morning usab ang katrupang Gina Len diha sa Picas pun nga page, no? So, isa pa din ha. mayong pag dapat sa itong kining text, no? Dari sa text line, good morning para sa nagkadiang si katrupang Bob. Salamat katrupang Bob. O si katrupang Yuan Vegetarian sa Mabibigan City, good morning sa mga niya katrupa. Wala tayo kong oras pa rin sunahan sa tanan niya nga nagsunod, nagpaminawag, mara pa. Ato ta sa Lunes pohon mga katrupa, magkadungganay na usap. Okay, sabay naman og di op mga katrupa, wala tay programa. So, salamat by the way sa mga nakakutay di ay. Dato nga mga partner stations, good morning. Of course, sa Metro FM Agusan, no? Sa pagpanguna, of course, ilang CEO, si Sir Rigi Ramirez, good morning. Yes, may Trinto, si katrupang Riz Gutierrez, good morning ni Mudiha. Og Terisam sa may Rosario, good morning dila ni Chel og Papalans, no? Mayong pag palikasikay ni Mudiha. Terisam may Metro FM San Francisco, katrupang Jan Lee Kim Hot. Sa may Prosperidad Dong Rudel Tixon, good morning, usam. Thank you so much sa mga katrupa. Bueno, of course, ang ngalan na lang sa kinitibugang pwersa sa XFM Philippines Network. Sa 91.3, 95.7 sa kontrol ni katrupang Keanu J. Sibian. Sa atong news desk, katrupang Limuel Okay. Sa atong mga anchor supporters, sila si katrupang Junjel Abrias, katrupang Ray Alinton, katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, daghang salamat ako sa katrupang Ray Celeste Surabasquez. May muntag ganitong tanan, the Ligon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: X-FM.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health.
2: Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Huwag yung kuyuyab! Oh! Sukat nga naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
10: Wow!
9: Naapag yung kuyuyab! Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
11: Mga katupa, exciting!
10: La la la la la la la la la la la la la la.
11: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
12: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
11: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
12: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midako akong abot sa uma.
11: Unsa din ang Krupp Gold bay?
12: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
11: Mao di na ang Krupp Gold bay?
12: Ubay.
11: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay nako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krupp Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Krupp Gold na ta.
13: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
14: Agusan Lending Corporation.
13: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
15: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
16: Mga katupa, exciting.
17: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, 12 minutos ang nakalabay sa Alas 7.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulse Eye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulse Eye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pulse Eye.

0: Kaayong buntag kanatong tanan mga katrupa Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw karon mga katrupa nga Birnes sa Pizza 26 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kumusta, kumusta mga katrupa? Inyog bata-batas kanginan, mag-inusarang, mag-uban-uban diha kaninyo mga katrupa. Kumikan usab kay dunay mga kausaban usab sa programa mga katrupa. Pero ang pagpaabot diha kaninyo kay impormasyon mga kaigsunan, magpabilin kining mahato diha kaninyo mga katrupa. Boydo mga katrupa, didigatak Diyos kabuntago, didigadlaw ka Biyernes sa tuga pasalamatan na siyempre una sa tanan. Adisyon tayo proceed sa itong mga hisgutanan mga katrupa di yun nato kalimtan. O una yun natong tagaan o pagtagaan, syempre ang atuang manluluwas. Ang atuang ginoo mga katrupa, nga mo'y nag-amuma ka nato, gikan sa mga panginahanglanon, nag-amuma mga katrupa sa atuang kinabuhi. Na mahimo kitang buhi nining adlawa mga katrupa, sa atong katalogon iya kitang gipamata. Nga layo sa balatian, puno sa kahimsog, og labaw sa tanan, puno sa grasya, mga katrupa. Dili ingon, ginagpasabot, ya gracias financial o kwarta, mga katrupa, gato ang pasalamatan lang kaniya. Labaw sa tanan ang grasya, nga iya kitang gitagaan, og logwise kinabuhi. Daghan kayo, mga katrupa, mga nakatuog. Daghan kayog nangatulog mga katrupa nga wa na makamata. Pusa! Pusa! Mga kita mga katrupa nga nakamata, wag da ato yung pasalamatan sa Ginoo. Nga nakamata pata mga katrupa nining adlawong Biyernes. Pusa! Pusa! Ato gi-welcome ang tanan mga katrupa, labinas mga naka-tune in karon. Sa 95.7 Bayugan City. XFM mga katrupa, mayong buntag diha ninyong tanan ha, katong mga nagpaminaw sa radyo. Agato ang frequency di sa Bayugan City, ang XFM 95.7. O niya, doon na po tayo XFM San Francisco 91.3. Baga katrupa, baga tigpaminaw, o niya doon na po tayo XFM 91.3 San Francisco. Tulog ka mga Facebook pages. Ang ato ang gi-live karon. Aron bisang asa mo, dapita mo tabok mga katrupa. Baka kita mo sa ato ang live nining attack na sa kabuntakot. Baka tigpaminaw. So, maura to priminti mga katrupa tong hangyo nga paki-follow lang, paki-share o paki-likes. Paki-comment mga katrupa. O katupong nag-silibrar diha mga katrupa sa adlaw na tawhan. Hala. Ayaw mong panuko sa pagpaabot sa inyong mga mensahe. Kahit tagaan itong pagtagad o pagkantahan mo na mo mga katrupa o birthday song mga kaigsunan. Sa tanan nga mga nag-comment, comment lang mo ha. Kahit tagaan na itong pagtagad ang inyong ha, mga mensaheng mabasa mga katrupa. Baga ating paminaw na ito. Ala City, DC City, baga katrupa, medyo murag madag-umon ang ato ang gawas nga bahin karong nga panahuna. Kumika ni mga katrupas hinungaw sa nigawas na nga bagyo mga katrupa nga Francisco. O niya, na po'y laing musulod mga katrupa. Grabe naman eh. Aga isa sa mga mangilngig nga nahitabo kagahapong adlawa mga katrupa. Kadili malimtan sa kasaysayan sa nasod sa Venezuela. Mga katrupa, ang pag-igo o pagtayog kanila kagahapong adlawa sa 7.2 magnitude o 7.5 magnitude. 5-40 seconds mga kaigsunan. Ang kadugay sa pagtayog sa ilahang dapit. Mauni karon mga katrupa, nga pipila ka mga nasod, lakip na ang nasod sa Israel. Nagaplano kini nga mutabang mga katrupa sa financial. Nga 20,000 maong nasod, aron makabakod kini kay grabbing building nga hugmak mga katrupa. Kini mga tigpaminaw, alang sa kasayuran sa tanan. Di lang yun ta kumpiyansa kay kini mga timailhan nga naa sa tong palibot. Pulos na kini naka-record sa balaang kasulatan na nagpasabot mga katropa nga hapit na yun sirhan, hapit na yun hukman mga katropa kining kalibutan nga atong gipuyan. Isa ka na nga mga timailhan mga katropa, aga ang Ginoo dool na yun bubalik mga tingpaminaw. O naga, dinahanglan na yun tag-revival sa tong kaugalingon. Kung kining ato ang paggawi, isip tawhanon mga katropa na hisubay na baghani. Diya sa dalans Ginoo. Dalan paingos gigharian kay itang tanan pulos ta nagsimba. Kay nagpasabot mga katropa nga nagsimba nagtuotas Ginoo. O siyempre mga katropa nagsimba ta kay gusto tang maluwas. O na karong panahon na siguradohon yun na to. Mga katropa nahisubay ang atong kinabuhi sa dalan na mga katropa nga mo'y kabubuton sa Ginoo. Mao na mga katropa, mga tigpaminaw, syempre dili pod mabuhi ang mga nagkadaiya nga programa sa XFM Network Philippines kung wala pod mga katropa ang mga nagkadaiyang produkto. Sama na lamang mga katropa sa Zanton Plus Gold ug Zanton Coffee Mix. Karong buntag sa iyo mga katropa, bugnaw kayo nga tuang palibot. Bugnaw po na itong kuto-kuto mga katropa. Kung kinahanglan nato ang Zanton Coffee Mix mga katropa, kaya dili lang ni nangapilang kang nagpainit lang si mong tiyak. Baka binipisyo po ang imong lawas ni ini mga katropa. Mo nang gibansagan yun ni siya ang Zanton Coffee Mix. Nangapi ka na nanambal paka. Mauli na kanindot sa maong produkto. Kay kini imong prostate o mga paghubag-hubag o kini mga prostatitis, kini nga hormonal imbalance sa atong kababainhan. Pinagi sa Zanton Coffee Mix mga katropa, hinay-hinayon kini. Nga ayuhon ka na nga mga balatian nga naas imong lawas. Samtang naapod ang Zanton Plus Gold mga katropa, nga gikas bukol-bukol, gikas punga, gumikan kay asidik imong lawas. Dagha, kargadog kolesterol. Taas ang pressures imong dugo. Taas pagyod ang imong sugar. Mga katropa, ayaw kabalaka. Zanton Plus Gold mga tigpaminaw. Uli po ni nagpasabot nga naka Zanton Gold ka, magsigi na lang po kaon o mga bisang unsang tamis mga katropa. Lipod maayo mga katropa nga sige kag inom og tambal, nagsigi po kag supa. Sige kag inom og Zanton Plus Gold aron nga muridyos ang imuhang makontrol imuhang dalos dugo. Dili mo taas imong dugo, nagsige po kag kaog humba. Ang resulta ni ana mga katropa, samtang ang tao buhi pa, baboy pag yun ang resulta mga katropa. Baboy kay mo may gikaon, mo may hinungdan nga natigok. Pagkatigok mga katropa, dili na baboy mga kaigsunan, babay na. O yung ana lang ang dagan mga katropa. Di mo gusto mahimong babay, hala. Paglikay mo mga tagbating paminaw, labi na tong tagas kayong dugo. Kaya kini na bang high blood, grabe na ka-tridor nga klasis mga nga sakit mga katropa. Di mo masairan mo kalit ang tukar mga tigpaminaw. Alas 7:22 sa itong pag-uban-uban mga katropa. Standby mo sa ito ang isgutanan mga tigpaminaw. Agay! Matod pa sa update mga katropas investigasyon kay nagpadayo mga investigasyon karon sa kamatayon ni Rene Baterbunya. Nagplano karon ang mga kadagkuan sa Ateneo de Manila mga katropa nga mo Anhis Agusan del Sur aron making istorya mga katropas pamilyang Baterbunya. Samtag ang magpersonay pod sa Criminal Investigation and Detection Group Detections Group baga katropa kon CIDG. Nakikita po di kagahapong adlawa baga katropa sa pamilyang Baterbunya o mismo kang Ma'am Rubilin. Baga katropa aron usab nga mag-uswag ang kining kaso baga katropa nga posible karong adlawa. Final na kini og adto ngadtos Department of Justice. Gahapog adlawa po, mga katropa, nakita po dato si Ma'am Rubilin, uban sa iyang pamilya po. Ganto sa Office of the Prosecutor, Pinagi na usab ni Piskal Dino Paridias mga katrupa gagahapong at dawa. Bullseye! O niya, samtang sa ikaduha po natong topiko ato ang tagaan po ng pagtagad. Kay og nakakita mo atong viral video sa usa ka pulis mga katrupang hubog.
1: Ayaw!
0: Dito sa Dapitan City.
2: Bullseye!
0: Dihang gireklamo na kini mga katrupa. Hoy, nakalitok na Ginoo. Ha? Unya, naghilak-hilak na mga katrupa. Perteng isoga, tiyon ng armas at itong tao nga igor ang tao nagpahit ang sigarilyo. Ha, di maoy-maoyan niya, ba't unti-una niya ang armas mga katrupa. Karun, ah, naglitok na Ginoo. Ato niyong tagaan pagtagad.
2: Pusa!
0: Tagaan talaga pagtagad, kaya kinahanglan masampulan ni mga abusadong pulis mga katrupa.
2: Ha? Bullseye!
0: Dili tanan abusado ha. Inilang mga nag-viral ng mga pulis, mga katrupang hubog nga gigamit ang ilahang gahom isip naas gobyerno. Nagtupos in town sa mga ultimong sibilyan mga katrupa.
2: Bullseye!
0: Ito na nga kung giingon mga katrupa ka ng inyohang kaisog hala. Dito na sa Abusayap area mga katrupa ipa gawas na inyong kaisog. Aron matughan mo ba?
2: Bullseye!
0: Dili tanan ha, kanto lang abusadong pulis nga butukar og makainom ni ining ilimnong makahubog. Standby mo mga katrupa. Balik lamang kita mga digpaminaw. Uman lamang sa tuang pahinomdom.
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, ako ratira ko na ibang manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
6: Exciting!
7: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
8: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na bandugay na to, nga ko'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Nga ko'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
7: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
9: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
9: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
11: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit sila.

0: ng balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
4: Mag-turbo!
2: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa!
1: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senior citizen. Burn skin go, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable long. Tagadiri, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
6: Pilaidad mo na.
5: 61. Kuhay mangko. 85 akong timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So mo ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
5: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagkamit ini.

Bullseye. Tay 3 minutos ang nakalabay sa La City, mga katropa. Siyempre, kining bahina hatod kanato sa Santon Plus Gold Coffee Mix. Nindot tigbaw produkto ha, mga katropa, ang Santon Gold

0: Da Coffee Mix. Kumikan kay mao ni ang coffee baga katrupa nga makapahayag sa atong kapanitan, makapabata sa atong panagway. Kumikan kay nagkombinasyon ni ini ang agi kombinasyon kining maog coffee baga katrupa sa glutathione and collagen. Ang glutathione mao ni ang magpahayag. Sa ito ang panit, siyempre ang collagen mo po ni ang makapawas, kunot-kunot sa ito mga agtang mga katropa. Kaya siyempre, saan ito, asa man ni mapalit, katropang Junji. Lison po doon niya sa hardware mga katropa. Hindi mo higienis parmasya, kay pagkaon man eh. Ha? Sa pagkaon, pang naamanis lawas mga katropa. So dihanis mga parmasya, baga butika, nga duol sa inyong mga lugar or mga dapit, ha? Diha na mapalit mga katropa. O diya, siyempre katupod mga katropa, mga kaigsuunan nato diha nga nagplanog magnegosyo niya way ikapuhunan mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katubitaw doon na yuta diha niya gustong ibasakan o niya gustong gubuon kay himuog basakan. Maglisod mga katropa kay way ikabayad sa magturtol. Maghimog basak, magbasak, huwag ikabayan, or di makahaba katropa magnegosyo, magmanukan, kanding, unsa na rin ang klases negosyo, magkandabang mga street foods, protasan bakaha, daghan mga katropa, huwag yun ay problema mga tigpaminaw, huwag yun ay problema kay welcome mo anytime mga katropa. Sa ato ang Linding mga kaigsunan o Agusan Linding Corporation. Mga katropa. Duhani ang ilang pwesto na ilang pwesto din sa may San Francisco. Pag-albot ni Modas Gymnasium mga katropa sa San Francisco, muhangad ka mga katropa, makita na nimo ang dakong karatulas ibabaw, Agusan Linding Corporation.
1: Bullseye!
0: May Bayugan City Pod, perteng dali aragyan kayo tudon. Dali ala kay tudon mga katropa. Ingnon lang ninyo ng driver sikat mga katropa yung sakyan or baobao nga driver. Ihatod ko diha sa may bus terminal dapit kanang naay nag-atbang nga duha ka gasoline station. Diha ko ihunong kay naa diha ang Agusan Linding Corporation nagplano magugko nga ako ang i-loan, i-garantor ng akong sakyanan kay kumpleto man is registro mga katropa o ROCR. Or di baka ha akong i-garantor ning ako ang luna nga titulado sa kaya na ako'y plano nga magnegosyo.
1: Bullseye!
0: Welcome mo mga katropa. Pagabot nyo rin to, maingon mo, good morning guard. O di ba kung mga yung requirements, tagaan mo largos guard. Ha? Tagaan mo largo diha. O niya siyempre, inyo siguro siguraduha po ninyo nga inyo pong mahatag tanan requirements. Kaya ang sunod sa tanan, kung mahatag tanan requirements mga katropa, ang sunod ni anak mga katropa ang release sa kwarta kung pila ang inyong gustong ilot. Ha? Mga katropa?
1: Bullseye!
0: O niya, siyempre po mga katropa, inig makalona mo, di man ipon ninyo inyong obligasyon? Ay, kinirabahin noong marilisan ng mga katropa, mag-anxiety na kayo. Magka, may nyo na dayon nga wak mo ko ito. Muna nga ayaw yung tao na ninyo buhata mga katropa. Inaarabay gingon niya pagdawat, lipay-lipay, pagtingbayad na mga katropa, limot-limot. Kanang mag-loan po mga katropa, ayaw po mo pag-loan diha mga katropa ang himuon na niyong kumbira. Hindi po na pwede. Hindi sa part sa espirituhanon mga katropa, wala gitugots, ginoon ang mag-loan lang mo diha kay para ipakaon lang sa mga silingan nga dagko kay kaon. Hindi lang i-birthday, pangaligog dagat, o guban diha, mag-loan lang. Di na mayo mga katropa. Mayong buntag kang Randy Archiga Santisas, ha? Mayong morning. Kang Langlang Asis Kulientas, diha, Adapitas, may buhay na grasya, talakugon. Good morning ni mo, diha, ha? O, siyempre, kang Puting Manok. Hoy, kang White Chicken. Good morning ni mo, diha, White Chicken. Anos apa man ni mo ni Derby ning imo hanga profile picture? Murag kang kuan iba. Murag kining manuka ni White Kilsog yun, diba? Kanya Gina Nagunuan, Gina Santos Nagunuan, good morning. Katrupag Junji, ha? Watching from Don Alejandro San Luis Agosto del Sur. Sherdan, ha? Salamat kayo. Thank you kayo, katropang Nagunuan. Kang Didin Pataho, mga katropa, mayong buntag, Sir Junji. Shout out. Shout out ko sa tanang... shout out sa tanan, labi na. Kang Bobot o Edith Flores. Flore, nga naminaw kanunay sa programang XFM. Good morning! Thank you diha ninyo, ha. Good morning diha ninyo. Good morning, katrupang John G. Pa-shoutout ko, palihog sa among uyuan na nag-birthday sa isa. Grabe, 78 na edad. Grabe, grasya na yun gayo ni mga katropa, ha. Kining 78 anyos, ma. Grabe na yun, eh. Grasya na yun, eh. Anya, birthday niya. Karon si Soferio. Si Soferio Disoy, bisan 78 na iyang edad, kung ilang gihapon mo atos iyang basakan, adlaw-adlaw, grabe ni nga edad ni. Ha?
1: Pusaan! Pusaan!
0: Limbagkag 78, baga katrupa. Ha? Pinakataas nga edad sa kasaysayan sa Biblia, si Metusela, baga katrupa.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Bintaas sa itong edad, mga tigpaminaw. Hangtod pag-abot kang panahon sa lunop, mga katrupa, gitugutan ang tao nga mabot sa 150 years ang edad.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Apan karon sa itong generasyon, mga katrupa, kuha na siya, extension na lang nang maabot kag 80, mga katropa. Mao na. Bikas mga bisang unsa na lay atong panghamal, mga katigbiat ang pamilya. Start na.
1: Pusaan! Pusaan!
0: Bisang unsa na lay panghamal na to. Mao na'y nakanindot na na to. So, sige lang, ayaw ka bala ka, katropang white chicken or puting manok. Kaysa itong pagbalik, humans commercial, kay commercial naman. Ato sa palutson, mga katropa. Ang commercial. O sa tungga pagbalik ani ato syempre mga tropa patugtugan si Tatay sa iyang ika-78 nga pag-celebrar sa adlaw na tawhan. Ato ning tugtugan, ha, na pakusgo nimo niya kinahanglan makadungog ang birthday celebrant, ha. Katropa ang puting manok atong tugtugan og birthday song sa pagbalik human lamang nining atong pahinumdom.
2: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol kayo ko!
5: Oh!
4: So, kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol.
5: Ah!
4: Alangan nga! Kurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
6: Exciting!
7: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod, sigur. siguro, sulayan ninyo premium D3 coffee mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line up nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
14: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Sanfon Vitamin C.
18: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
20: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
21: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
20: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Eton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nakoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Please stop taking Eton Plus Coffee Mix.
5: Sali.
6: Usa imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yesterwell.
5: Eton Plus. Kani Eton Plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
6: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
5: Ay, normal kayo. Every morning yun.
6: Sa una ito ka pa kanainom sa Eton Plus Coffee Mix?
5: Ano mag-disom ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagdulo.
6: Sada kong tabang sa Eton Plus
5: Coffee Mix? Okay kayo.
6: Imong pa na? Kumusta pag-inom sa
5: Eton Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Eton Plus Coffee Mix. Sinindot kayo.

Baliktab aga katropas sa tuang pag-uban-uban doon na tayo 49 minutos sa nakalabay sa Lasite. Siyempre, kinig bahina mga katropas at ganito sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Ang produkto mga katropas nga wailaing punterya ni ini ang atong mga mata. Magluha-luha na itong mata mga katropas, ha? Wala. Mauna na mga katropas. Sintomas na na nga doon na problema ang atong mata. Labi na kay si Gitag Kabilar kay daghang kang event. Sunod-sunod, gikas palaro, antod na liyagan. Yeah. Nahitabo na po ang kamatayo ni Rene Batarbunia. Onya, doon na po mga charter day, mga katropas, Bayugan City. Sunod-sunod ang Bilar. Ala niya, ligo, hilamos. Ala, abusador mo, pag-abusar yun mo. Mga katropa, basta mag-vision lang, mga ating paminaw, luha-luhas mata, kana problema ninyo mga katropa, automatic ang vision ni anak mga ating paminaw. Okay, mayong morning kang Dai Chavez. Good morning, sir. O sa tanang tigpaminaw, subulusay, haba blaze, Friday. God bless always. Aligria, salamat, ha? Salamat kayo, Dai Chavez. O kang attorney Doris Mi Altizen, ha? Have a cloudy morning, katropa mo lagi. Tag-um kayo nito ang panahon karon na gumikan is mga nasinati na itong bagyo, pero pagawas naman daw. Kay matod pa ka, tropa nga Doris Mi, ayon sa ulat ng ating panahon, may paparating na bagyo sa Pilipinas, at haba naman ang Pilipinas ay papalayo na papalayo. Ito po si Kuya Kim, sa bawat pagsubok, lagi niyong tatandaan na ang buhay ay weather lang. Onya kang Lina si Pataw, good morning Sir John. So sa tanang taga Purokto A, Barangay San Francisco, naminaw may permis sa iyong programang Bulusay. Thank you kayo, ha. Kang Lina si Pataho o kang Jisen Kanikon Pataho. Good morning, watching from Tubod, Iligan City. Oy! Pusat! Pusat! Nakaanha na yun ko ng lugar, mga 2002 siguro ako kalimot. Panahon tos pag, pag-bombing sa Swaluan nga Bards. Kay Bards pa may biyahe, gikas mukas, paingon sa Usamis, Largo. Diha, Miss Maranding, adto. Ayaw! Pusat! Pusat! Dias Maranding, mga katropa. Pusat! Nagpuyo, Dias may National High School, mga kaigsunan. Diha, yun, ha? Pusat! Pusat! Salamat kayo, ha? Katropang pag-amping-amping Dias Tubod, Iligan City. Di naman hinon kayo na critical, diha. Karon sa una, yun, gabi yun naka-critical, diha. Nakang Ginalyn Narcio Amaro, happy Friday. Salamat kayo, ha? Kang Gloria Malala Apilo, good morning ni mo, ha? Salamat kayo sa inyo hang pagpaminaw ninyo, paglantaw sa tuwang live program. Ato sa patugtugan, mga katropa, si Tatay Soferio Disoy, nga nag-celebrar sa iyang adlaw na tawhan. Ika-78, mga katropa. Pagkahayahaya naman nga edad garon, mga kaigsunan, oy. Mabot ang 78. Sa kasaysayans Biblia, mga katropa, si Mitosila, doon ay edad, mga kaigsunan, nga 969, mga katropa, ang iyang edad. Siya mo'y pinakataas sa kasaysayans Biblia, sa tao, nga tao, mga katropa, nga nag-edad dog 969. Kung imong basahon ng Old Testament, pinaagis sa libro ni Genesis, mga katropa, kanang in the beginning. Diyan nimo na mabasa ang kasaysayan ni Mitosila na nag-edad og 969 years, mga katropa. So atong tugtugan, mga katropa, sa iyang adlaw na tawhan, mga katropa, si Tatay Soferio Disoy.

0: Happy, happy birthday, ha? Inaot tatay sa Feryo Dison, inaot nga tagaan ka pa. Ang taas nga kinabuhi. Bullseye! Okay, mga katropa. Dinhita sa ato ang hisgutanan, mga digpaminaw. Bullseye! Bullseye! Kagahapong adlawa, mga katropa, gikareport nga nagplano ni ini ang mga kadagkuan, mga katropa, asa kinibang Ateneo de Manila. Bullseye! Bullseye! Nga mo matod pa mo anhi din he. Ah, matod pa mga katropa, nakatakdag makikita mga katropa ang mga officials Ateneo de Manila University sa pamilya ni late mga katropa atleta Rene Butterbunya para matod pa kini sa settlement. Para nako mga katropa, kinig sitwasyon ko tinuod man galing ni ay tinuod ni mga katropa kay gibalita manis dako nga network no mga katropa, murag di pa siguro panahon karon mga katropa kay kung imong kwinta-kwintahon. Bullseye! Bullseye! Antog Merkules pa mga katropa gilubong si Rene mga katropa, so bag-o pa hapdos panis sa dughan mga katropas pamilyang Butterbunya. Bullseye! Bullseye! Baga tigpaminaw nga mukigasitol kini sila mga katropa. Basig mauna siguro ni isa na siguro ni adtong mga pangalan nga nas jersey. Bullseye! Bullseye! Kay inter sigurong mga coach ani. Kung tinuod ba lang galing mga katropang mo anihin din eh. Bullseye! Basig, bullseye! Isa na ni ngawa makato. Mauni ang gikumpirma mga katropa ni Attorney Israelito Turion ang legal counsel mga katropa sa pamilyang Butterbunya. Gani matod pa kang Turion bago pa man ang planong pagtungo ng delegasyon sa Agusan del Sur sa darating na linggo. Mayroon ng mga naunang alok para sa isang kasunduan noong nasa Ateneo Davao pa ang pamilya mga katropa. So nagpasabot na nagparamdam na ni ini mga katropa ang Ateneo de Manila mga katropa nga mga opisyal nga dunay mga proposal mga katropa or kinibang mga plano ni ini mga katropa nga sabot-sabot pa sa pamilyang Butterbunya. Posible di man gini pwede magsabot-sabot lang mga katropa og labi na nini kay kamatayon kinabuhi ang nawa. Bisod pod magsabot-sabot mga katropa way kapalit. Siyempre naagyod ni mga katropa ang problema magmaingon nga okay ra ba sa imo ha balayan ka na mo sa usahon ng pagdawat anang balayan nga ang National Housing Authority naghatag naman gani. So mangita gyud ni sila pamaagi mga katropa nga masitol gyud kini nga sitwasyon ani karon mga tigpaminaw. Pero matul pasab ni Attorney Turion mga katropa ang legal counsel sa pamilyang Butterbunya nga wala siya'y mahimo kung ogaling magka sitol ang pamilyang Butterbunya o ang mga opisyal sa Ateneo de Manila. Mauni iyahang gikumpirma. Kay gipasabot manggod ni Attorney Turion, wala siya nangabugar tali sa pamilyang Butterbunya o ang side sa Ateneo mga katropa Manila. Wala daw siya diha nangabugar kundi ang iyang gibarugan o iyang nganong nahimo siyang abogado diha kining pagkabot sa hustisya sa kamatayon ni Rene Butterbunya. Mao ni mga katropa ang iyahang gitutukan. Wala siya nahimong ni Barog aron lang mahimong taytayan nga magnegotiate ang Ateneo og ang pamilyang Baterbonia mag-settlement. Wala ang iyang gihimo ni Barog siya isip abogado aron makabuot kung unsa ba gayud katinuod nga si Rini na lumos. E daghan magkayog mga espekulasyon mga katrupang ng gawa social media. Pero tikom pamanggong ba pud ani ni kining ubang opisyal. Kung unsa ba gyud ni hitabo, mamagod ni ang
1: bullseye.
0: Mabitong hangtod karon sa kitpas dughan sa inahan mga katrupa kay hangtod karon nakulangan pastubag mga katrupa ang pamilyang Baterbonia. Tubag ba? Kaya nangutaan naman niya nga, unsa ba gyud ni hitabo? Nalumos ba gyud ka ha? O dunay something? Kala magud boy gusto gud unta na matubag mga katrupa or madungog mga kaigsunan sa pamilyang Baterbonia. Noon sa yung kaha, aksidente yung kaha na lumos. Ah, kaysa investigasyon na ba sa, ID, sa CIDG mga katrupa, dili aksidente.
1: Bullseye!
0: Mone mga katrupa, ang gusto yung untana nga matubag ah, sa pamilyang Baterbonia or madungog. Kung usa ba gayoy gikamatyan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa, baga tigpawi daw, kay wa mang yun in town statement mga katropa ang nigawa social media, kalabot sa tubag mga katropa nga muhaom sa kagustuhan sa inahan mga katropa. Kada bang i-explain, pasaylo ami, ana ba kaana ba? Pasaylo ami nga amog yung nahinaykan. Doon na yun nahitabo nga, ing ana nga si hitabo, kana mo'y gusto nga matuba o madungog sa inahan. Tanawara ang Aurora Regional Director mga katrupa, o ang hipi sa Aurora Police Station, nga nagpa-largo na o pagawas mga katrupa, nagpa-priskon pa, kay gibarugan niya nga nalumos sa mga kaigsuunan si Rene og si Adili Divine. Gibarugan o tanawaron. Tanggal serbisyo. Tanggal serbisyo mga katrupa. Okay, tanggal yun. Ang hipi karon mga katrupa sa Aurora Police Station. Bato ning balik-balikan mga katrupa kay commercial naman. Ato ning kontinuhon mga kaigsuunan. Ang isgutanan hangtod mo abot sa ikaduhang topiko mga katrupa. Ani atong abusadong pulis nga nagtawag na Ginoo mga katrupa kay takilid ng kahimtang kay matanggal sa serbisyo. Sige, standby. Balik lamang kita mga katrupa human sa ato ang pahinumdom.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang